pe odun mesan to ti bere lori radio lo wo kutukutu lojojumo hallelujah hallelujah hallelujah apostle dr solomon moses one mustafa jebi papa se bi oba ni olorun fi ran yin han ti gbogbo eyan wa nto adupe to pe odun mesan bayi to ti bere papa se bi oba ndupe gbogbo su kefa lododun bayi la man se dupe gba

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kerin osu elekefa odun 2026 today is 04/06/2026 pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank the midri market gbagi titun ni ilu ibadan systematically awe wa di merin loni bi awa dabi ere eyin omo olohun o ntanbo e dide nle atomode o atagba e ja lo si bi pepe wa e ja tun lo mohammed ki baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase orogoji go baba awon agba olohun ti o yi pada olohun ti n gbe bi giga sola o kan soso ajanaku ti mo mi gbo kijikiji nibo le yin omo olohun wa e wa do bale wa kunle e ja jo ma dupe lowo e fun ikan ojo kan ore eyin wo le n ba wa gba we bo loju ole bayi lagbado se mo gbo awe di number 4 loni kin to bo sori facebook ati youtube e ja kunle mommy e do bale daddy awa o le fogo e fe lomi ori won o gbe asumo 77 tan bi awada bi ere iyi pada die yo wa ninu ipade 77 tele

0: mi oba si ki no deti ye mi oni si e ki gbe ni baba mo dupe lowo re fun ikan ojo kan anu fun majemu ati atileyin re agbe oga emi awon woli ogo ni fun o Jesu gbe yan omo Olorun e dide nle e make sure pe o dide nle mommy e dide e kan du olori ese yi e waje ajo ki hallelujah la merin ati ogo mefa ajo kipo lati fi dupe lowo baba mi ipa ninu ipa ati ase ninu ase Olorun ijinle ife eni to nfo won agbara e kan gbe owo yen soke eni baba mo dupe lowo re o se ibi to ba wade so mommy e jajo ki hallelujah just for and amama ki hallelujah merin yen leyin gba ta ba ki hallelujah la merin a se ogo mefa si oni ni 4 osu kefa lasiwa somebody shout hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. E just you go mefa. Oh go, oh go, oh go, oh go, oh go, oh go for Messiah. Oh no, go go, I want to hear you. But me run girl is you one. And you are I just see day wasu yeni. E me atina, la jo mubo, la ti ojo Monday. Mo wasu ikpe angels. Mo need their messenger. Ninwe de beru. Malaika ni woman kwe angeli. Malaika tuma si ojise. Anything one le ranse. That is the meaning of angel in Hebrew form. Malaika ni. So bobo bite ba tim bomi. Mo fe ko angeli ranse. Eni kani woli. E shua kwe mo le da angeli ranse. Hebrew chapter 1 verse 14. Oni angeli. Oni se ranse ni won. Ti won ma je ise fun awon ajogun igbala nge yo kan to kan wa nbe ni pe bo ba ni igbala won le ma jise fun o but to ba da Jesu mo gege bi oluwa tolugbala o jise re ni won and ise mewa si mo kan la ni angeli mo se ninu aye eyan alakoko oni pe won ma wa je ise fun yan enikan ni bu ni se wa mo ta angeli ba de in ti o di omo re je ki fun o ni apere ma kan tun sare digress ninu e Timba ti setan nisin ma bo sori Facebook a to se nkan kan to yato lori YouTube ati Facebook ati TikTok emi Olorun so pe iko mi e tun se nkan kan to yato e je nkan jade lati inu iwe Luke chapter 1 e je nkan verse 19 Luke chapter 1 verse 19 e gbo nti bibeli so nbi oni angeli na si down o wi fun pe emi ni Gabriel wo se so ni yen mo ka jade lana ti o ma nduro ni waju Olorun emi ni o ran wa lati so fun o ati lati mu iyin ayo won yi fun o wa ise angeli ni pe ko mu iyin ayo ko mu wa ba o ani wa gbo ikilo yi tin ba nda ko angeli ti mo nki gbe angeli angeli o ni yo ko gbe iye wa o to elomi be mo se nki gbe angeli o yo si o on ti reti ni pe ko ri kini kan to dabi white ti ye nbe lowo ti nbe lese ti nfo bo that is not angel ki se bi o se ri ni yen eyan ni o wonu e tori pe to ba foju kan angeli to kan ri le kan na wa daku angeli so to bi won to bi ti won ba parada inu le regun o le gba won but nigba mi won mo kere won o si mo gana angeli o mo pe ile kan be nbi kan won si nte ile o gbogbo eni to ba je ajogun igbala ninu angelology and demonology e ko kan ni won ji o di mimo fun yin wi pe eni kokan ni to angeli meji la ti nte ile and ti angeli re e to je oniroyin ayo ba de olufe yo parada ni lowo bayi ba se ngba we lo eyin ko ri pe iyi pada nla de ba o won kan bi o wo lojiji and tangeli ba de o le wa ni form of omode o le wa bi obirin o le wa bi okunrin ko sora ti angeli o le fira re da ti an ba fe ran si o igba to fe yo si Elizabeth e je ajo yewo ninu iwe Luke chapter 1 yi kan na ni verse 11 titi wo 13 ohun ati sakaraya e wo bi an se mu iroyin ayo lo ba o mami kin to ka be yen so le dide to rin lo waju to rin lo si eyin bi mo se n ba lo yi in so pe a se nkan kan o lo je so pe pepe yo pon mo ni 77 ena wo yen mejeji soke eke angeli mi dide ba nbe royin ayo mi angeli mi dide wa fun mi ni royin ayo olorun jo angeli oni royin ayo si mi ko to dale tun gba ko se yo to tan angeli to ni royin ayo mi lowo e yo si mi lojiji o de kuku so bayi ko su yo to pari e yan angeli te mu royin isu atenu mo ro ki jona eke loruko jesu mo poruko jesu pase fun won because won ti won gbo niyan awon angeli kan be to je pe ta ba ti kibe at the name of Jesus they bow. The Bible say at the name of Jesus every knee shall bow awon angeli won fulfill niyan won ti select awon angeli kan to je pe to ba ti kibe oruko jesu won sare kunle won ateriba a to lohun ba si oloju to ba mo tin lo nu emi ohun lo fi je wi pe mi ati eyin te je ajogun igbala ko sin ta be lowo e lo sinu igbo yen nibi ti won ko awon mo pamo si angeli emi ati yin ni alagbara olohun ani pe gba iroyin ayo mi ni dake odijo ta awon mo yen ba to de bi o ko se nje ti olohun enawo eke angeli oniroyin ayo angeli oniroyin ayo wa jiyin ayo wa royin ayo fun mi mo fe gba iroyin ayo ko to dale kusu yo to pari kodun yo to tan mo fe gba iroyin ayo oh my god awon yen gba iroyin ayo eja kuku so bayi angeli ti won yin eje nka je nka bayi ninu iwe Luke chapter 1 e wo verse 11 won ni angeli kan e so pe angeli kan bibeli so pe o si fi ara han o duro le apa otun pepe turari iyan ni pe eni ti won pe ni sakaraya n sise nu church lojo yen ko si service angeli bayosi he na manosa angeli ejina kuku si church ewo verse 12 nigbati sakaraya ri ori e wule e si ba because won yo si angeli yen yo si bo se yo si bi eyan na lo se ri o but in to jo mo ni pe ko se ni kankan nu service iru aso ti nbe lorun e ori e wu jan ti angeli yen o ba tete soro iba daku to eyan bo lo se angeli to mo si eki e wa wo n to so ni verse 12 nigbati sakaraya ri ori e wule eru si ba fast 13 sugba angeli na wi fun pe ma beru o ma beru sakaraya bo se popo e la kino wa wi oni nitori adua re gba iroyin ayo elizabeth aya re to ti pe 79 yo bi omokunrin kan fun o iwo si soruko re ni joanu iru iroyin wo lo to yen keni kan kan de ko ni fisa re bosi keni kan kan de ko ni we si o esi to tin wa lojo pipe ti bo si iwe igbenu re jade ki won so fun o pe gbo ati kole kan fun o ki won ni wa owu oja re re iroyin ayo to to yen laye yo si eke baba angeli gabriel mi igba ta trace angeli a discover pe gabriel na ni ise ti e ni pe ko mo mu iroyin ayo kiri angeli oniroyin ayo mi angeli gabriel mi ni bo lo wa ma bo aisha igba to ba de o le wa raja oja yo kan tayato oni ni ojo kerin ibi ti angeli ran lowo bi ba wa ibi ti angeli inu re mi ba wa ibi ti angeli oniroyin ayo mi wa ibi ti angeli owo mi ba wa ma wa mi bo kili o to su e won ti mama iso
1: baba mi e ka rosa emi lomo ijo yin lori afefe o o se re pe lana ba se ngbadura ka angeli wa yo si wa ni o gba ipe kan re mi ba ni awon ma ni se kekere kan fun o de ti ma mu se wa to ma so pe na wo ipe ba di next time o se mu se iwa o ba mi mi na le ri o mo se ajere 100,000 lori ise ye ba ngeri mi o baba mi ipe yin o ni daru ko ni baje olorun a se yin larugo o ni e ba mi ki mama o
0: nice ki sowo to to gba nbe lo po bi o se language yen eyan to wa bi angeli ah bo ba se ami wa se kungi alanu to ba se ami je ntin be legbe lo angeli re o yo si o kili o to su loni ti an ba ti de won wa si o lore ni tangeli yen ba de o mu royin ayo wa ni olohun ba ngo ki se be yen nikan bi e ba je oluka bibeli ki se sakaraya nikan won yo si maria ninu we Luke chapter 1 verse 26 ninu we Luke 1 isele angeli po ninu we Luke so n to ba imu se fe nikan o don le se fe nikan o tun le se fe lomi na Luke 1:26 o ni li osu kefa n to je amura susu ni yen asirangeli Gabriel lati odo Olorun lo si ilu kan ni Galilee ti an pe ni Nazareth si wundia kan ti a fe fun okunrin kan ti an pe ni Joseph ti idile Davidi oruko wundia na si ma je Maria won to da pe ti ran si oni angeli na si to wa oni alabukun ni fun o iwo eni ti a koju si se lore ta ni oboru language ti ni o ni dun iroyin ayo won ma mu kini agbogbo eyin te ba le foke ni igba mefa laaro yi to le si ami lera lera loruko jesu angeli oniroyin ayo mo pa lase koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o in the name of Jesus bo ba si ami ni asiko ta o gbo mi lowo lowo bayi angeli oniroyin ayo yo si o in the name of Jesus Christ e kebe angeli ni yo si mi ore o kini royin ayo to fun angeli na si wi fun pe ni verse 30 ma beru maria nitori iwo ti ri oju rere lodo olohun sa si kiesi iwo loyun ninu re iwo si bi omokunrin kan iwo si ki oruko re ni jesu ohun po omo oga ogojulo ni a o ma pe ah o bere si son to da si je npase eni ti o son to dun mo eni ti o soro ti o mu odunnu eni ti o mu omo re jana mo pa lase ki won yo si o mommy se ri n ta n gbo yi nigba to ba di 77 ori si paper meji ni won ni ki n fun yin meji ikan bete so sinu omi ikan bete mudani ete mudani yen mo kori siri si ese bibeli te ka sinu omi a to nje yin ha afiti ba so lohun lo ran mi loku kini ko to sele kin to so yen eja tun mu omi again to ka bi kan fun yin si angeli sumo waju ba se ro lo oni ni awe wadi number 4 eyin wo le ti so re majemu yin mo nbo eje n sari gbon ti baba iso bo angeli se ba se ogbon wo le da soro re
2: radi e karosa oruko mi ni olede adekunle emi na leri o leri nitori pe olorun o yo si mi lona ara lona iyanu iyin ni ano nigba ti gbogbo program yin ni jo Monday teni ka son ore majemu ko si owo kokan lowo mi sugbon ore mi kan wa bu mi ni senji kekere kan ah mo wa ni ki to na wo yi je kin son ore majemu ninu e mo sha yo 2000 ninu 5000 to bu fun mi o fe son ore majemu nigba to di ano olorun ma yo si mi olorun yo si mi business kan temi atawon yen kan tin so pe ah eh shamari business se ba ba ni business se afa be yen kan ta moto ano ano yi dari moto yen ta daddy ano dari moto yen ta eni e don se yo percentage temi na o yo fun mi which is 150,000 won lo se fi owo si mi lapo ni itori ko se owo kokan lowo mi lati ka to pari osu to lo ko se owo kokan lowo mi won lo se fun bo se fun mi ni bi mo se lowo ni yo bo se send 150,000 si mi ese kese mo ti send ida mewa mi baba mi mo dupe gidigidi kan ni mo dupe lowo yin mo dupe o olorun atibo ma kun anointing olorun atibo ma fi kun e se mo dupe sister mi lo introduce mi si jo yin o pe ah ki ma tole ijo odekunle papa o pe emi na ma ri yanu olorun mo ri yanu olorun mo ri o atibo ma ri yanu olorun loruko jesus
0: nice bo se wa niyan e kigbe angeli temi na nbo olorun gbo number 1428 ni bo ba se wi leti emi oluwa ni ma se se eh oni se ni won eyin wo le ti son re majemu iwo na wa roju wa gbianju santi e ka bo ti wa santi e san ta won mo re oni lo pe number 4 mo so nkan kan leyin ojo meje mi oni soro re majemu mo emi olorun lo ni a mo se be ninu we Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu se be yan mo won ni dan wo lo bi yo kere iwo na dan wo an fi se radio program ni to lo n ba fun ni agbara lati se eyin te si ti so re majemu yin o le san ida mewa e je n fun yin account number church 1966 36 38 73 enikan ni mi ki n gbo 1966 36 38 73 Access Bank ni Comfort Life Mission International ni o gbe jade den wo ko won ti o sele bi yin o ba wole lo ile 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission na lo no gbe jade account number church na ni bi wo ba se se be ni o lo si radio station gbogbo eyin te ni ipinu lati se be kan den wo laaro yi ku awon ayan fe mi jo oni lo pe number 4 enikan ni wole e ti so ta bi break lagbara olohun popo ibepe ati eyin meji meji ani isin mo nlo sori facebook awon ti an mo ti an tele mi lori youtube ati facebook won ri ntan danwo ati facebook ati tiktok ah bi mba ti wole ni isin opolopo testimony la fi nside iwo na wa danwo wa wo nti baba mi ologun ajobo le se odekun le pafras le ti pade mi e tun wo nkan o mo ni angeli mo pin iroyin ayo ni o si pada gba iroyin ayo e won ti bibeli so ninu we look ninu we look chapter 2 ni verse 10 and 11 look 10 won ni angeli na o si wi fun won pe angeli na ki lo wi e ma beru sa wo mo mu iyin rere ayo nla fun yin wa ti yo si se ti eniyan gbogbo ki se nikan loni but to yi ba won angeli won ni won ti kokko lo best speaker fun won e wa wo ni verse 11 nitori abi olugbala fun yin loni ni ilu davidi ti se christi oluwa iroyin ayo gbogbo eyan omo lo e wa dide nibi te ba duo si rin lo si waju ko rin lo seyin so ni igba mefa ma

0: igba ni mo ni go pe agun la igba ni mo je dele olofin maja olofin lo fun mi nigba nigba nigba la kawo nigba nigba la laje lo loja ijibo mo kun igba te nlo yi igbare ni ko mo je igbare ni ko mo je fa wa na ile ise MTN Nigeria lo ni amon kin lori eto wa eto yin oro agba Abdulrazak Abdul Ghani Mr. GRA lo ko mi
1: oro agbare o e ja gbe ye o
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to si bi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igba aye to ni tubo live it 100 MTN ti gbo mi laaro yi eni to ba tin fa si fa la faju tin fa ara re sinu farapa bo ba nfa mo ifa la faju o tin fa ara re sinu farapa ade afa alalapa to tori ifa to lo re gbali alapa e so fun alalapa ko ma mura le fun iyalule alapa tori pe alalapa to nta alapa labi alapa o ti sora re dapa o nigba ti alapa to ba ya lu alalapa o le fa lalapa lapa ya o etu fa ni foban won ni ko wa so ogudi ogofa o fo oke o se jagini yodo o bere lowo eni to ni ko wa so ogudi ogofa wi pe nbo ni yo ti rogorun ti o fi kogun ti e etu fa ni foban ma je nto o eni ti ba ti wa ifa lawaju oluwa re o jina sofo be o sumo iku o kan fa laraye mo fa mo won ti gbagbe pe ifa mo fa ni lapoya oko bogene ti won ta ni egbelegbe million ero ba ni soro to je bi ki olowo oye bi ye ni won ni ora lowo tobele iwo na ko wole se ko le je pe eleyi ti won jinbi ti won ti lo re digun jale ti won tun pa awon eyan sibe se ko le je oko ti won gba eloko wole tori ifa bawo agbofero ba wo eni tun lo re ra oko abi phone eleyi ti won jigbe won dodo re to ba je wi pe owo tobele lo fira ara

0: 32FM 94.9.
1: Baba Fen dot day. Baba Fen dot day.
2: Iyan mele ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisi private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government ko ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
3: e lo le so folu weri e ma gbo wo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
4: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
3: se ri ti are tinugo o ba jare igba ti o ba jare igba Olorun ma je komi ti di wo gbin lenu
5: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe afa won ati family won
6: ase mu yan gan
7: ase ga
6: ase ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: abi esi iri olodumare oba toto bori ori jigbin ni bi ate ile oba gbogbo gba gbogbo iseju gbogbo asiko olorun tin be olorun tin dara tin be nu aye tin se n to wu teni keni osile bi le ri oro toto fun re wo lohun ojumo re to mo wa loni ti dunu tayo to n ta lafia bu ma so fun o krista
1: I like where they got my boy. Yeah,
0: you are. Yeah. Hello. Hey. You go back where you go. Draw. Go body draw. Tomorrow you body draw. Hey. You see what now by your means or role. Eka role like I say. Eka bo. Sorry, Ruyi Baba. Fendo. Olu bin pe fansoye. Hello, Kofi.
1: Ah. To. I want Baba money, money, Baba money, money. I want your lot here, but here we pay. Afrika modu tole afi dogbo kiyan sogba atuwa fi kwa ki sogba gede afi kwa sin ai sogba gede atuwa kenu oke pe kini run gan so ye kan so fun apalabosin gbogbo wa ai se ni re ngba to fi oko ko gbose tan to tun wa ni kini run oro nboro bo
0: e so pelu mi o mo run elemi o mo
1: a jombadi a jombo a jambadi ni ara akiyan o tin se wale wale lowo otun be lo nro mi ni lowo wa o si ewe koko meji se tan ti o mo lura pelege pelenge adie fo badu ejigbara leke emi lo badu ejigbara leke re to ba si wo oba ni firu kere owo ese to wa wu mi ni fi bi pe ro laaro yi
0: iwe ro ya ma o se bo ti ni to fi ro ni o ya ja jogbo
1: eh mo yoju le wo ke to fe bi ifa mi down o re lo gbe ore lo yan pin
0: afura kaluku na ni we ba yan yan
1: e seun seun o akojumo ni gbogbo bi te tin gbo ikanni aderin eposunu 32 fm 94.9 awa niyan ni laughter house oke tente premier ni mokola lubadan nibe la fi eto si ta tin da keke lo keta jaye oloba olorun ni ki se yan ipa ida osika o le mo bi npe mi a
0: o se jaro
1: lo awon iwe iroyin ojojumo le wa ta pe ni baba vendor o na lo tu gbojo a ka ba ti ko we re iye wo ti enta gan e se yuru kankan e se je kan na mo bayi
0: o ni pe
1: very monumentous ero 250 ero 300 be ba tu wa ja eri ten ni san kankan fun iwe la won to wo bi npe
0: e ma bo la won oju opo aye lu jara wa mu to so wale tori lo pa
1: customer dada ni
0: yo ba ti wa nwole bayi be ni won tu ma salaba pin e
1: tori
0: ti awon eyan emi loloko ojokan e seun awa mo yiyin o e se radio garden gbogbo e na lo ti duro gbagbagba oju opo aye lu jara o wa nbe website wa e ma wo wa lo nbe gbogbo e yo lolufe wa e jemjem bi oju ona sobatek bi show you ye e oko tara o na ni ke wo at 32 fm 949 fe yin e ri wa ni Facebook YouTube ati ti Instagram e wa ma tele wa ke like ye awon wa royin lojojumo le wa to bode laaro to ni mo lori ofe si we royin Vanguard
1: honestly speaking mo gba we royin punch mu
0: bako na ni we royin the Guardian wo na bo si gbowo
1: mo ni Daily Trust be na ni mo tun ni we royin Nigerian Tribune
0: e ma wa jina o ti mu nbe on Daily Trust Vanguard oda e ja wa ma mu awon akoyi royin e ti won bata laaro yi e je nte si waju ni ta gbangba iwe royin Vanguard bi won se ko laaro yi o na ni o egbirin ote won pe ba tin pa kan o na ni kan ruwe ko lodumore ko saanu wa lorilede Nigeria
1: amen
0: makabuku won ni nibamu pelu oro eto abo to me nile Nigeria se agbagbe ikolu agbako to waye lowo ni joni won wi pe ile ejo won fa koyo nitori pe on ti so wi pe awon merin kan ti won je ikwada luru ti won poko igun ti won ni al shabab won ni won so wi pe ki won lo re pa won danu titi ki won su emi won ro ti ekun emi ohun ti o fi bota lara won oju iwe kerinla iwe eroyin Vanguard krista
1: ana kun
0: orisirisi awon iko agbesumo mi melo gan la nina
1: iye ti business yen wa lucrative fun ni
0: ikan re al shabab
1: ali gbogbo ali ni
0: ali ni
1: okay
0: o wa emuroyin sa
1: lagero ni soju ba nlo e je ka tu ka kori mi ti an ko pe gbirin opite lo ra won alara bi ba tin pa kan lomi tun ru anu enu re bi ilekun jeep yi to oda akori akoko ti won akoko mu ni ayin oni ti iwe royin punch to wi pe o le ni egbeta awon akeko te mo oluko lo ti de ni anu bayi pelu gbogbo bo ti je pe atukede ko fararo ka yawo soto ti n lo bi billion marun o din ni ogojo eni adojo owo naira billion ni o fun awon ile eko wa gbogbo
0: kaabo
1: iwe royin punch lo gbeyun o nbe loju iwe kini e ka dele keji re
0: lagbo oselu o se se ke ati gburo won ti pe awon ture omo agege
1: o vie o ma agege
0: baba no baba dada
1: olopa se ofa po se
0: o baba dada won ni eto di bodo 2027 ke le mo pokan won gbogbogbon won wa soro wi pe lo oto ni o la won jan obi lonte sugbon ilana sete joba are bola metinubu o la won satileyin fun se mo pobirin o le fi ololufe meta o le fi ara won my love meet my darling meet my sweetheart leyin meta to ba ninja loro ba pari iroyin be loju iwe kejila iwe iroyin vanguard
1: cousin to travel gba ta se
0: wedding to ba ti cousin o ti e sida eyin meta to jo duro ni se krista
1: anakum
0: meet
1: ma fi eda kun iwo
0: krista dr busari is my love Dr. Busari, meet Krista, is my darling.
1: Oh, ni siru e mo.
0: Krista, meet my Helio.
1: Wallahi.
0: It's my love.
1: Last meeting nu.
0: Sotan.
1: Last meeting.
0: Ni o ba sija.
1: Yasin.
0: Laari e yin beta eta.
1: A ko ri royin mi ture ko lo nko la wa nbe ni ko hun ni ko hun ni si ndo yi ka won. Njo ni tanke, won la so tele bi ni. O doju e o. Oju iwe ogun iwe royin punch ni royin ti nbode. Won wi pe awon agbofiro won ti fon jalu bayi o. Ti won si ndode awon agbebon e ti won ji aburo alakoso fun eka oro agbara nigba kan ri lori ede Nigeria ti won ji aburo won lobin gbe koda won tun kan mo meji ilu Ibadan lo ti waye eka royin loju iwe royin ti punch iwe ogun ona lo wa nbe
0: o da nibamu pelu wahala ti ji ati mu e ti won lo tun ba won omo orile bo ti e je wipe o ta kon ti are ti won so nibamu pelu bo ti je wi pe
1: ilu npe mi ilu npe mi
0: ilu ofi oloye
1: kini eko
0: ilu opo wa
1: ilu npe mi
0: ilu ntan wo ni
1: se ntan mi ni
0: ilu ntan wo ni
1: sori ti eko
0: ani ilu ntan wo ni
1: abi gbe gbabu ni
0: ilu
1: se ni pada lojiji
0: ilu opo wa ilu ti pa won ti o pe tan bi won se ko royin na la ka o won ni tori ati je ati mu e to je pe gbodo ro so na ni nbe nbe won ni je je le gba belief wi pe akosile ina lo foju han pe ati je ati mu ton ti igbaye gbadun omo niyan won lo gbenu soke be na le gbe osise labi abrada nlc lorilede wa nigeria won ni won ti bere si ni jawe aki wowo fun awon governor of the governor nile nigeria pe e mo gbe gba ki gba fun wa ka mo ba awon won ku won be tori pe be ba sa ere kare o ti se ke mi mi ku mi lori egberun lona 100 naira gbedeke owo oso ise to kere julo te n gbero re e gbo oro won ni inu elede ni eji o gbe o igboro yi vanguard o na ni won ko iroyin yen si lati seri oro oju we kenjo le ti ba
1: ba bi pe o
0: mama lambo oki
1: to le bli pe
0: se wa lo nse fun fun omo nfa break
1: oko wa ise loka ni
0: omo nfa break
1: oko wa ise ru to
0: loyin ma si ko ring water
1: lai lai
0: okay
1: odidi eda
0: oya karo
1: yi assalamu alaikum
0: wa
1: alaikum
0: salam
1: ma bi pe o
0: na
1: so mo pe pe yan ni alu ise laye mi banking and finance mo kokko si
0: ah o si mo se
1: wa lai ta lai
0: bi siro
1: mo je to re level ki to pada si masko
0: bi pe se to rowo kan
1: ka di mo pe ti banking sector mo pa fun nigeria lele se ma ti joko ti banking je je
0: to ti pe
1: to
0: jabe
1: nkan kankan ma ya mi we
0: akosin
1: gogo omo ti ma mi kayukun eyin ko omo nigeria won ni billion lona gba o le mesan naira 209 billion naira la won le fo pamo ni an pa la ni osu meta lori pe won bo maintain account
0: oro eto abo to
1: account ni ni juri
0: ejgba na
1: account maintenance
0: so pe o se
1: 209 billion omo
0: omo lisa bi agbongbo akala gbogbo yin patapata na la nki o ni gbogbo opinle te tin gbo wa lorilede nigeria ti nile okere e chemchem bi oju ona iroyin re ni tagbangba iwe iroyin daily trust ni bi ti won ko si ebo obu ni won ni egeni awon agbeboja bi esu won ni won tun ti lo re eji awon akeko gbe ni ipinle sanfara edakun se everywhere is book around mobile
1: ah to ba ti ji mo njade

0: wa
1: o murasa dura giri ni o olorun ni so wa bayi o
0: to wo skit kan ti arakunrin kan se omo re omo kekere omo odun bi marun abi mefa ba lo suku o wa fo mo npe gba eleyi egbe ni won pe bo ba ti tan se pe o wa ma po fo o ya ma wi te o kan se ope omo na ni ope
1: o ti gbe o
0: omo na si
1: e to fara peru e baba ile ijale school o ni so gbe lunch be lunch box e o lo ngbe lemisi o sisi bagi o gbe bo jade alakoko
0: why
1: is the second one o gbe lekeji jade to wa sokale ti omo bo se wonu gate o wa mu lebe kan wa file o ni case ti yen ba ko to ba seize ti o down ninu ile wa mu ti bi
0: that is to say pe ja fori are ni
1: driver wa ni ah se mo mo pe gbese tan gbe yen o wa against the constitution o beto lu lojupo
0: pam
1: and the constitution ti o da gbogbo bi o ba lopa gan ho to re me to laso mo tan mu lo sogbo lana
0: o fitting
1: aso amotekun wa lorun e to lopa wa nbe ta wa leyan olohun
0: ah so ti en pa so awon olopa lorilede ni ati loju meji a loju meta
1: ko Kampala ni Kampala ni abadire abadire
0: I love my country
1: Nigeria
0: Nigeria
1: eni ogbon me eni ogbon eni ogbon ni amara wa mo be yen ba so fe ni ogbon yo dija
0: oroyin mi oje
1: te ba ti fun mi option ti ma pada bo waye e di aye yi mo nwa
0: mo mi o ti e wa mo rara ri
1: to oro re o latenu ajo so kan agbaye re le ti nbode in be loju we keji we royin punch nibe ni tin wi pe awon alokun kan ogun to jaboku ni orilede Libya ni joni won ni won tin kan ni Nigeria logbu awon agbesumo mi
0: Nigeria ni e ti
1: ri sori you see ko si nkan ta fe fi country we have done by change e loku won ti so di job inside nkan to kun bo ibi ni aloku ba ibi ni aloku emi gan benbi omo gba ke se Fulani Nigeria o Fulani Niger ni Fulani Mali ni o ti bi gbogbo aloku nkan pata Nigeria lo jiri awa nsin won don ti fi cooking gas li awon tin danaru pada
0: ibi na ni royin si mo fe mu nanu
1: ati tin danaru
0: inbe ni inu iwe royin Vanguard iwe royin Daily Trust o na ta omo omo orilede Nigeria ati pade se ara o
1: my god
0: ile edu ile gi
1: ti de du ni
0: won ni tori wi pe owo epo gasi afefe ti gasi won lo ti dara ogbenu soke ko se rolu iwe eroyin Daily Trust ogbe ah wa mo ye ti won ta ladugo ti
1: won ni tutu ni bayi
0: e fokan bale
1: tin ba tugbo tin ba son ba kandi
0: she do not show nigbati are ba wa soro ni May 29 ti won fi se pe odun keta re loroye are gan so
1: wi pe
0: onje onje re
1: ara gbadu aje ni
0: mo ranti eh eyin e wa wo ki le tun

0: gba wo pe gbogbo nkan
1: Olorun
0: lo lo sa ba wa gbe be ni ṣugbọn o ti wa la kole to Olorun so fa pe gbogbo ti a ba fe baba ti fe ki lu wa ori na la mo ise ta mo se ki bo wa ka ronu ka ku wada ati ara waju ati we e ka royin pe ilegbe ma sofin agba abi
2: ben
0: won ni ki jọba papọ ko gbọwọ si eto abo te ba si ranti adara ilegbe ma sofin na bi ose melo kan seyin lo so fun wa pe gbogbo ntin sele loke lodo yi oro selu ni si eto dibo ba si lo tan
2: a tun wa le
0: nda fi ni ke abi ka yara se eto dibo ni
1: ka yo le simi
0: awa ni a mo kini lara ki samu awa ni e te wa so ni ana yi a wa mu bi ta gbe si o boya ki are won ki o pada tun so pe n to so njo ni pe ko ri be mo abi be lori
2: se agbara o se omo le sa
0: in ti gbo ti e
2: o se omo le ni awon wa joko si bi bayi ora na ni awon wa joko si bi bayi ni gbogbo igba a ti ma so pe a se ayewo lori nkan kan at the end of the day awon o tun ni lo be mo o ni oro to sele ni ko binjo ni ko gi eni kebi awon reti ki awon to wa ni eka ile ise ologun ki awon ma jabo fa awon bi en se n lo owo ti awon fun won abi ngba te ni 40 minutes to time ton wa ko awon omo lawon ileto abo to wa nbe ni an sako awon si nbere pe ki ile ise ologun o to ka se n to pase pe kan kuro nbe e senate deputy senate president ki lo ko ma noti won yin oro yen nu ni o
0: emi o le mo yin nu tori pe baba wa lo ta ba wa bo iwadi na tin fi wa wi pe awon tin sele si wa yi on lowo kan awon oloselu nu tora ti ro oloselu ti won mu asire en to wa njo ba ti won mu wi pe o lowo nipa eto igbesunmo mi to e si ri pe won ni odo gate ko odo gate nba ti egun ati ro wole teyan ati ro n bota ati mo wi pe o fe jora won o to tumo si wi pe ta ba wa lo ta ba wa bo wi pe ni data ni lorilede yi ta ba ti e wo bi o ti bere wa o se luro mo tori pe gomina Borno state
2: Alimadu Sherif
0: ohun ati oga awon ta n pe Boko Haram leni ni ajo ni ajosopo oro toro wa yegere in to ko wa lai ba lo ni so ta ba wa lo ta ba wa bo o ji o se du na la pada si
2: se bibi kan ti mu kabiru sokoto
1: dakun bo ba awo so pe ko ma ti e fa iloro oselu na awon ti won je iko adaluru yi kini won fe gba lowo awon ti won jojo loselu ti won jo sadeun ti won o muse to fi je wi pe emi eyan on lo n bo si ti won on lo n lo si awon ti won wa je olori ti won dari ilu ti won so pa won be nipo adari kini emi eyan jo loju won to fi je wi oni nisin iroyin vanga iroyin vanguard o gbe pe lara awon ti won tun sese jigbe omo osu meje o wa lara awon ti won gbe ni Borno 7 month old baby among 13 abducted by terrorists don tori olun ki lo de na ki lo sele ki ni won fe lowo awon ti won gbe eyan yi boya ki won dakun nitori olun to ba ma ni je boya ki won ti e so sita
2: itan mu ni mesi le lara awon ti ko meta ni won meji ni ri mu won ni ko soro olohun le soro bi bayi ibo lo ti fe so iseju ariwa iwaju awon ti won ri dise pe foreign fulani ni
1: tata ebu eja wo mi o mo adugbo bi tayin tin bo ṣùgbọ́n ní gbogbo ojú ọ̀nà bá ṣe ń bọ̀ láàrọ̀ ìlú dá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀rù ń bà wọ́n láti lọ sí skul
2: ó dùn mí fún àgọ́
1: ọmọ sáfẹ́ ẹ̀rù ń bà wọ́n láti fọmọ wọn síta ṣé búùkì sàràmù ní south west náà rèé ṣáwà náà ń bọ̀ ń bẹ̀ ni.
0: Jẹ́ rí tá a bá rò síwájú tá a bá rò sẹ́yìn ọ̀rọ̀ ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè yìí a ti bí mo ṣe wí lẹ́ẹ̀kan ìdílé eléyìí a ṣe ráwọn tí wọ́n mú tó pé ìgbàgbọ́ àwọn tó lọ ṣiṣẹ́ àbúrò ni pé àwọn ní aláfẹ̀yìntì nínú àwọn tó wà níjọba náà fi ń ṣàbúrò ẹ rí i pé ọ̀pọ̀ olóṣèlú lórílẹ̀‐èdè tá a bá fẹ́ sòdòdò fúnra wa kò síbi tí wọ́n sọ pé àwọn ń lọ ń polongo pé ẹ dìbò fún wa tí wọ́n ní kó àwọn nǹkan lẹ́yìn àwọn tó ń pè ní non-state actor nígbà tí ẹ bá ń lò wọ́n nígbà tí ẹ fẹ́ dìbò tí ẹ bá dìbò wọlé tán ǹjẹ́ wọ́n rántí wọn mọ́ so ibi ẹlẹ́yìn ló ti di pé ẹni tí ẹ ti fún ní nǹkan aburú torí pé ẹ fẹ́ ran níṣẹ́

0: nbe ba debe tan te ran ti e mo yo deun in lo mu won opoloko won dari si di ije se odana tori pe se odana na won ku de ran won tele tele
1: e omo osu meje won
0: ti pa eri okan ti nbe ninu won ko to gbe nbere se en ti o ba ti leri okan mo e ri pe yoba ni pe en to ba fo loju ko sin ti ti o le fo en ti o ba ti pa eri okan e ko sara ti o le da gbogbo an to se aburu yi ta ba wa do ta ba won ti pa eri okan won kan to ko
1: kan ni mo kan lawon ba pa eri okan won awon ti won jo do wo po gege bi oloselu gege bi nkan ta won ara ilu nso se eri okan ti won na ti ku lati lo ba won wi pe nitori ilu mi nitori pe mi je adari nitori aiba ti e mo basiri batu eni ta ni kan won o je loju aye elomi la won omo mi ti so fun pe awon o joruko idile awon omo ewo omo osu meje awon omo odun meji eti opo odun meji o wa lara awon ti won ji gbe ni ipinle oyo iwe royin daily trust na tun gbe pe again awon agbebon won tun ti lo re gbe awon akeko ni ipinle samfara awon omo to je gori oru enu oje oni kini esi awon alaise igan kala wa ba fe bere
0: seri gbogbo awa ti won gbe tori ka mo pa awon ti won gbe to rara wa la won tan gbe
1: beni
0: ko se eni to lese nu wa ko je pa se awon eyan yo bi ko se pe ise aburu ti won se won ro pe awa ni awon le lo lati le ta won wa ko si ti won wa ju pe oro aje pe ko wo dowo awon na lo abi gbogbo opolopo itan tin je kin lo nbere won yen ko le ba won won le ra moto ba won owo ni won bere ibe ma ti bere keke tori ki won le raye rin se aburu won ni eni ti e wa bere pe se awon ti ran won se o le be won pada ateni to ran ni se ateta ran se ko se to le re okan nu won o won si gbawo pe to ba tun yawo tutun won pe lati ri won lu titi de gba ti a ba to ri pe eto dibo wa lorilede yi irufo ebo ta ba ndi ni irufo isita ri ini kan to le ro
2: oda sir irufo ebo ta ba ndi ni irufo isita ri
1: Krista Jaloji Oja, love me.
2: Eja dojo takapada de 32 FM 94.9 Kanada ni po shunu an pada bo.

eji aji olohooto o ninu ohun gbogbo ti a ba nse otito a mo leke ati bere sini na le laaro iniyan o ise owo loko ise osu.

0: ti won ma nso ni wipe deyin o ba ti kogba mu kan mo kan ko sibi tin lo ma ba won gbe sokan o
1: eja ntaja mi mi o
0: won ti so fun o o ti wa lokan aya ti e na
1: won ni gba ka de o si lori
0: wipe en ti o ba ti

0: Okunkun to ju ki le to mo
1: tawon ta to ji la wa ti se un rere
2: gbogbo nto wu kedo o se laye a nko le ni
1: danisila pe igori danisila pe mo dupa lowo ori
2: eyan ni waye ko mo lanfa ni ati keson to wa se laye
1: simi ni won fa
2: e wo gbogbo opolopo awon omo ti awon baba won loko e wo mo tin se nu aye
1: emi ti se un
2: opolopo ni won fun oleko ni oto laye ko o oto laye keyun se daada gbogbo eyin te n pa eyan kan lekun loni tori ke le jeun
1: o ba gbe oju lori mi o ta bobo to sare sare
2: ta wa ti a n tera mo se kaluku na lo le ronu olalumo koro yin bi ti yin
1: lelegun la mo side e won ti le mere won ti
2: bo ni ti o bo ni o ti ri bo ni o ti ri bo ni o ba ti se sele bon gangan ni o ti ri bo gan ni o ba ti se sele
1: oju lori mi o ta bobo
2: ki e wale ti yin na
1: tolorun ba mi ti won subu
2: kia bo sinu le todo ti na ki o si pa yin lekun tori pin fe rerin le todo elomi ati sayin no finu ti dunnu
0: aje ti dono ti dono
2: se fi sadua fun awon ti wa pa yin lekun nu le yin abe se pe
1: amoko

0: serere tori o ni mamako tori o la mani atun bo ton be o e ba le gbo mi daada laaro yi gbe yin te nwole gbe awon omo lomo gbe yin te npe bi pamole bi leku e ti ko leta o oba to ni wo de stamp e fun yin tori pe yin no sunkun gbe yin bo wa to lo nja moto moto gba o mo babala omiju otun to bo si tosi wahala ti ilagun eni eleni ko tori moto ngba ko to rira yin lo wa kanju moto lo ri jagba ni wo le fe ta ko le ba ri onje je abi ko le be bi bara o de fe fowo yen tomo o de lomo yin o pada po lerin ekun ni o mu wa le o
1: lade ne di bangongo
0: gbe ni ti won ko wo ilu fun lo re fi se nkan lo re fi se tohun lo re fi se tosi ama n to wa lokan re ni wipe won o ji gbogbo e ko ni
1: ilaye olohun zati mi o le pede ki mama ijuba sori pe won le fun mi le ye pelu opo
0: ti mo fi nko fuji itemi kingi kingi kenge kenge obori osupa King Dr. Saido Shopa. Afa Sulaiman Nipoli Ibadan Eku ojo meta sa
1: Year 2008
0: Esun o se doji o
1: Tobo sojo sare dey
0: Baba se je la se ma su May we not fall victim of bad elements up up we sa e se o
1: Sori pe won le fun mi le ye pelu ogbon si mo fi kan fuji temi
0: gbogbo ni tin pa yan lekun loni
1: ibanga ya ka ni mu le tun fo ariwo kan abi fora ga jiki abi ya fa nanda wegungun le mojuba o sa o ja mojuba
0: gbogbo eni tin pa ni lekun loni tinu re ndun o nko leta o ibanu je nto ngbin yi o ni tanu ebi re o ko le o
1: mojuba
0: ire diran re omo jeran nto gbe wa yi o eni ti tele opolopo opolopo wa la n foju ko nkan kan ko totun ko tosi a ma won ti won bi a awon ran diran ti an bi a a mo nkan ti an ti ko le o
1: fananda Regukun won le mojuba o sa oja mojuba O mi se gun aye mojuba ada o se mojuba
0: E ma ra won ran mi won ni awon ran yen alafia na ma ngbe si wahala kankan won ni problem kankan awon ran yen awon ran diran won ti se nkankan o
1: Iboja to ku ti o lero Saido Osuba

0: abere si ni maye nira funra wa
1: sori baba mi oju lori mi o tan po fo fa sare sare tolomba mi ti won sugu amo yoru kan na ti tupa wa pe mi wo ti lelehun la mo side yen wa ti le

0: ile aye ti o le baba ti je tamu to ran mo nle ewe gbogbo wa ko la se ran mo lo private school o ba ran mo lo public school to ba ti yan ko yanju apalapo on fe joye o pa awon eyan lo lori oye to fe je won ni sinleke mo alai ni la kai a ronu aye ati eje bi ta mo wa nbe lo gbere bo wa nbe lo gbere ti e bo bo ba ti pe 150 o ni mo nkan kan mo wa mo toro ku fun re owe ya joko to ye mi o ti nye mi o ni ka ku lomo kekere o sanju ka dagbara darada lo kilo leki awi fun o fe gbo ama kan te re lese titi ti an te bala bala ki lo ranju mo iwo na fe buga ngo ba ni bayi afi to ba joko pe lawon eleyi afi to ba se bayi kira kitali aye ti an na seyin ku le njo kan estate to lo fe ra un won tin sin ku sibe ti e tun bo era le 50 million lati sin o won sin o na nu ikan ni o je o
1: ti mo ko mo baba won gbe mi sere
0: baba je gitan yo wa farabalẹ je iwo gangan yo di ara e kila mba ka ironu aye ni asin pa won eyan lekun tori pa wa fe je eyan kilo de ta le te pa monse en ti o ba ti sise na lati le yo pada se iseku se ni eyan biriki la
1: baba won gbe mi sere ipa to da ya ni baba nfo
0: en to rorun fun kan o si laye lati goke
1: ipa to tu
0: ya o fe se o de fe je oni gbogbo n toju re ti ri na lo fi darapo mo bad gang o n tan re ki loju re ti ri nu aye
1: ipa
0: bere lowo awon to bi o
1: won si mi leti
0: won salaye fun o
1: oro bi la omo oro bi la omo se ko kere mo ti so
0: beyan ba ko yara oloju meji to fi paanu kan window baba nsun to ba nji ma dupe
1: baba won fun
0: na le njo kan na ni se ko ma sunu ac 24/7
1: mo se fun mi loyamu to taju mai
0: o si nkan won to le ni laje ko si olowo ku ton to wo e won gbe won du won gbe digba digba won gbe odile ewosan hin ko gbadọ ku ko gbadọ ku olowo ku ton to wo e oju to wo hin awon to nse joba hein won ku ton ti ipo ti an wa kilo de to bi wa je pe iwo ti ko radara dale afi to ba pa yan lekun to ba pa yan lekun ko to rerin omo olomo to lo ri gba owo to lo ri gbowo to fe wo suku to fe sanwo suku re online ile gbe ni won chance afigba te dori omo nru eh iwaju oke adoni wa ja si lojo na mo pe baba ati ye lo mo ngban e si beru olohun o wa dele o lo kowo de iyawo mi omo mi mo kowo de o si fe kan fi owo yen o si fe kan o si fe ma wo omo yen kini o ma dun o si ma mo pe o n ko banu je le do mo o si mo po ti ko story pipe omo bo fowo nse nkan kan school to ba ku tintin ni ko sase yori won pa lekun
1: ba ti mo ko mo baba won gbe mi se
0: eni kan ifowo ekun raje rin e gbagbe oro yoruba o ba ti kole aye nu o le do mi ninu kinu e omo dun o le ba mi nu je kinu omo baje
1: ba ti mo ko mo baba won gbe mi se re
0: Afa Sulaiman
1: Oro bi la mo
0: Omo tayo oluro ti mi ona aba mi ro
1: Ewo ti so
0: Alaji Lukman latoyo Lare waju Sulaiman

0: Bonto wo fe je yo tan mo fe lo puga ni odun mo fe kan mo pe baba mi bi mo odun ti tan 3 days la fi se
1: asamo
0: e pa mo lu e para kun mi e pa gbo gbogbo e ti tan ti o tan to nle ka o si se la ka itori olohun
1: lo ya odologo
0: oke buku to le yi e kun lo ba nbe o
1: Lonya dologo
0: baba lawo ti o sogun reri laye
1: baba jogo
0: afi ken ton jomo gbe wa sodo e ko fun ni afẹ ri ko fun ni nkan ti won afi ni fowo ba o sunkun o
1: farari
0: bo na ngbowo lowo re
1: o jo baraba
0: sare eyin afẹ sora yin e ki esara gbogbo eyin pastor e sora yin e ki esara
1: meri ti mo ba
0: gbogbo eyin afa na le fe fe nu oko kenkenkenke ba ba ba na ba ba yin sese ko yi
1: ti mo ba ko gbogbo ye un mo ni
0: oli e ti nkolopa kini nsin high school university ten dale san ma jo yin le lo owo eyin ki le mo dan sunday sunday owo kole oluwa owo da mewa eyin a kole offering gbogbo e ina san pe le fi lo ko school ama so si yin o le lo school so fe ko lo ye se olohun o bi yin
1: bawo to ba fe
0: e be gbowo offering e be si ngba e be si rowo nu account television wo teacher lecturer kile n ba ka na gbogbo nti o tan kaluku yin ni private jet and ni private ship it is well e je n lo se kede ati ipolowo oja

ka bo kwada leyin kiri ati ipolowo oja asiko ti to ta bere si ni ma bi awon to bi a ve mo se ti daddy mi se rara o time to mo mi won powo ti won ko wale fun owo ekun ni iwo na le baba be soro ko change mind re daddy mi travel kina lunch in travel eje wadi ara yin opolopo iya no si mo se buku to

0: asiko to ba wa npo ase ma ndun o
1: je tete wa sun ile aye
0: awon ti o ti se gomina ti odun mejo won ti fe pe awon ti fe bole nbe bayi igba tan fe wo office yen o nda bi pe won ni po nbe ma ni asiko yen ma ndun o ele o fi gbodo fi tipa ku ku bi o ti gba ni o gba mu sa gbodo wole sibe ni ma fi wa o o po mejo kan
1: bala o ni sororo asora e to ba npe
0: o ya je ku lo ba be ni ko ziro nbe

0: lagbara gbogbo adugo lagbara a ri pe ikara won igbe se ko si mo ni se do nje la je ki kara won nje la je igbale a ri
1: ti an so lenu ona
0: ebi igbale na ti nje la je
1: atawon oruko keke kan bayi
0: aya ile sente wan ko mo
1: ini o ile mama
0: ni wa ye wa ni
1: ati gbagbe
0: aje la gbagbe wa yi
1: e si ti gba lo yin
0: gbogbo ona to wo abule gbogbo ona to wo abule ina mo n ba wa se nkan si o ki je ba yen diri ana ba wa je gbogbo ona to wa wonu o
1: okay Eja mo rele laaro yi ojo ti lo Aisha Adedokun ile yawo

0: lo yin to dun ohun to o dun jo yin lo apara ni jo de alare mu o gele de ni jo ba arisa eyan ti o ni pon laya o le ejo kiri boto adi ba fun de gbengbe eto alare mu ni kon ni ta wa iya alare mu omo ba omo ni ya me bi ya alare mu arin masawo enu tori dagiri oro enu o ma nipa e enu o ma nipa e o
1: olawale olawale o ma re mu ile o atori omo ka ko so se hey araba ni baba ni abele ba ni baba olawale are mu o atori omo ka ko so se to kon ke to le ijare oleko ba ti taru ijare ododo are mu omo olawale Ele ele ele

0: o le yin tayin bere pe
1: ojo e to ki
0: alejejo awon hakim omo wa
1: siri na
0: eni bo ni se won bo lose yi gbogbo eyin baba baba te ba mi fo kan beto yi bo ateyin mama mama te jaladu o ti mi oro mi oni sun yin oro ti ni oni so lohun oba o oro awon hakim gbogbo mo le bi toro kan patapata lati kan si won si gba pa won bo eti ojo waye loni okoja pe eni kan be to je pe oni kan gan o to eyan bi 25 ni bi oro awon ni won toro aye loni pa won oni le raye yoju loni eyin awon to je pe baba awon gan ni ate oko be ndo awon ni won pin ile fun opolopo awon te nbe lori ile nbe gbogbo mo le ta ba tan si oro ipata ko si nkan kan ta le so nbe to ye ko seyin won awon fi asiko pe ara kore wa on pressure yoju si wa o je ga ni uti eko loko won Abasi on pressure yoju si wa o e dakun oju oni tiyin to ba di jomejo gbogbo omo Nigeria lo fe ri yin o to roro ta so njomejo in loro ta iko gbogbo re nle awon egbo kere nbe nbe ti won ti yoju tele awon gun adisa ati pe won pe ki won yoju si wa awon na gba lati yoju si wa ni to je pe awon gun ni pe agban se ikamodun se oko ojo oloko re si re kungbe kungbe ma won to ti ta le won ni ati ta fa won kan dan wa ta le awon adisa ngba awon adisa ba yoju dan ti baba won ni oko ba yoju gbogbo mo lebi medeta to ku tan be lori joko ati pe baba were baba were papa won yoju si wa sugba ni won ojo di jo mejo aye mi my life

0: ni kete ti ba tin de yin jomejo o
1: baba
0: nti mo kan na ni pe ka jo je ko yera wa nta wa loko ta fojuri baba so nta fojuri loko funra wa e ri wi pe gbogbo tin be lori le npata ni o ni yanju le kan na soso aye me my life eyan ba na wo gede ngbe lori oro awon akim
1: salamu
0: mbo la wa nlo gan loni
1: aba gbe lura
0: ebe ta nlo ojina be ko sibi kankan ta nya mo bi o se be ka kan lo agba mi bi an lo e ri be mo so ni be re to
1: ni baba
0: mo ni ai la so lorun paka o to apero fun gbogbo mi riwo kini to sele on gangan o loro ipale ni mo ijinigbe lotun ijinigbe lo
1: so
0: e to ti wa gogo bayi lawujo wa oro yi lo wa dabi igba to je pe olorun o le sun lede re ko ko sun asun dijumo o eh ba le le o to sun dokan mo be opolopo adugbo bayi lawon ti an ni adugbo lawon baba baba ladugbo eni kankan o le sun denu denu mo o karuko sa jo njaja pe bo la se ni bowo ka biesi re olorun nbo mo wa nlo nbe gangan
1: lo baba la be pini baba ba sora
0: ibi an lo nbe gan ke se bi to jina rara bi o se pe ka jo wo bo ni se ri gan kini ti en bi kini itori ta n gbe lenu opolopo awon eyan ni pa awon kan be ti won fun won lowo pe bayi ni e lo

aye me my life. Kila mbere yi, kila nso yi. And yo, gbogbo wa na patalajo pe kelu laaro. Tori pe kini eni mo yo mo yi loro le aye. Lojo opo Facebook mo reyin temi te ti wa nbe. Iwa na ma lojo opo Facebook re, iwa na le ban dasi nbe. Ah lo le ko awile re be. Ara ni yaya mo ki o lati seyin wa lojo opo Facebook. Oye de ji ayo ba mi awon na nbe nbe. Alaji Mufta Ogunre de mani doti. Baba Ojo ni ti yin o, awon na nbe nbe. Kenny Philip awon na nbe nbe. Olaide Folaran mi awon na nbe lojo opo Facebook. Ti wa na ba ti wa nbe. E ko akojise ti e na. E ma wa gbo. Ninu awon opolopo oroyin tan ri tan ka wa ni ba won ara bi bade ibi kan alaja alabisi aladoyinbo o wa sori eto loni o gbogbo le enikan ti nbere palaja nko o wa sori eto ise pajawiri kan la ni ka won o sare lo daya koyun na kemi o duro nle bayi alagba olohun gbogbo ele bo njo mejo abo lo daju lori won oro tan so yi won ni bi an ba yo lati o kan bi an ba nbo nbe ba tin wo okada bi egberun meji abi igba kan 200 ti asi gbera won ni meta meta ti asi ko nkan ja oloro buruku buruku dani won ni tan to duro ah ka bi esi re olohun I lost olorun paka o man to apero fun gbogbo mi eriwo iran yoruba opolopo ni wa ma pe mi lojojumo awon wo eyan awon kan e ba won kede re awon wo eyan ma ni mi lo la wa kede iwo olohun kini so awon eyan lasiko yi kini fajiji gbe opolopo eyan won nigbagbo pe nti an ba ti gbo lori eto egboro mi ro won gba pe be gele ni o se ri eni mi wa pinu pe ngbo ba di aro oni bi ba dori agbagbe awon na gboro sapa ti wa ka so ti wa na nbe ori pe kini okan eni kankan o balẹ mo o kaluku wa sakolo bakolo ba kaaki nbo la ya si nbo la gbe nbo la sun okan kaluku o lele boro ba ti wa nda bayi nti ma da na ni pe ka jo wa da gbogbo epo ka jo ro mo lo se ye ko ri ki lo bi bo se ri mo lo se ye ko je ki lo bi bo se nje yi mo lo se ye ko lo ki lona abayo wa gangan ele lo fata fi mu wa laaro yi e ri be ti won ba wi iye ka ro awon oro kan ta ko ra won nu oro ti opolopo nso awon molebi awon ran yi won ti bere oro buruku yi latara kan mo koko fi eran won je oko wa ta ba wa so pe gege bi oro ta won mi nwi pe awon ti n da wa labo ta pe ni Fulani won ni pon Fulani kan bele ta ti jo n gberi tele tele lati le wa o to ni ododo leso won be to to ta jo n gbele to je pe a ti jo n fe ma ara wa bi o se fe ma wa la n fe ma won a si jo n se lu a jo n gbelu koda imi n be te ti e le mo rara

ni e dakun oro bayin bo lo tun de oro bayin bo lo tun de e ma je npa iro fun yin ke se gbogbo oro lawa na le so be bayi gan lo se ri ni pato melo ni bi toju eyan to sugbe toju ti yin ba ri te ba so ta ba gbo e toju te mi ba ri abi te ti mi ba gbo ti ba so ti gbogbo aye ba gbo e ri pe nu re la ti jo di mu le ti je kaluku na o lo ko lo nwa current eh yo sugbo de mi loju po lo ba mi o kini ke lo ba to current o gbogbon tan mo matan iwaju leyan ma kile kaabo to roju awon kan pile to daada jawa kan lo baba ti a mo baun ni ti ma kan na ni pe lagbara olohun atemi ati yin a ni bowo o se ti ni card nle to re ba npe e ba ndasi won ba nteyin ba ri nbe te mo nbe e ba nso won ba nteyin gbo nbe te ru pe ri nbe e ba wa so baba jo so ta ba pu papo nu opolo wa e ri pe a ma pada wulo tori okan enikan kan balẹ mo abeyin su lodo ti eyin fori lesu kan be won eh yo to ba je be na ni ngbo badas ko te pe wole ejo yi wa pe okan ti balẹ lodo yin eru oba yin o aha sugbe dakun tori olohun e ma soro asada be ba pe wole si joba e ma bu awon alase wa imaran abi oro pe bayi le teyin ri ona abayo si ri e ja jo so la ni ara ko le ba jo yira wa mi o ni gbo bi si pelu ogo olohun ena en to gbo ta kankan si to lenikan ogbon gbo gbo ti wo ba ro po ogbon abi ma to ro po omo iri to ro po ori to ro belomi ori to ba ti le so ti e pe bayi lo se ri ta ba ti gbo ehn e ta ti gbo lenu re ta wa na ti ma be nkan bayi sele yi o yo tun kun e ti nbe lopo lo wa tele tele ni temi ronu o e ma soro asada o nko ni se mi yin o tori pe opolopo eyan wa lawon ta jo nse eto igan opolopo ni fe menu de be nitori pe awon eyan ti an ba pe wole won soro ma control mi o soro ti o ti e jo bojumu lori ategun e ja ro pe tin seto yi na eyan bi ti ni wa a si ni awon alase te moju to ise tan se e dakun tori olohun e ni ra ko ba he o mi ni gbo bi si yin o o n jigbadagba mi ki n wa roju oja ni tori ni kete ti n ba ti n toju oja ade n lo wu mi ko je pe gbogbo e ti o ba pe wole ti o ba n dasi e sese bere si ba n dasi awon o ni ke dakunrin ni ke wa mo yin oloselu kan pepelope lagbaja o esi ni ke ma bi jagunjagun kan pe lagbaja lo daa ju oro oluwa lapapo la n so e mo gbagbe o ibi o le ba fona si n lalejo oto o ba se la fe ni e se ba wa fe dakun tori olohun gbogbo ti o ba ti tako ofin to gbe setan se iduo bolo aro ba ti irise mi n bi kan to ti fe lo ma so de oru ogbodo mojuto afali ni ko ni mu mi lo bi ise o loje mi na mo won ara mi o e dakun o aha ngba ba wa yanju eyun tan o wa ku ikan to tun wa nle to je pe gbonmo gbonmo lo n wa ti e ti da ni isin bayi kini gbonmo gbonmo ohun e pada gbongba ba ti n pari ele ni kete ti n ba ti n toju oja ade te ba ti ni kaadi e lora kaadi nbe ohun bẹyin ba ti wa ni kaadi nle eyo e fokan yin balẹ eyin gangan lela o ko ite ba n dasi nọmba te ma pese eyin na ti mo bi eni mo wo ngbe ti a mo nọmba ohun o ti mo kan na ni pe ki n ba ti loju oja ti mo de kete ti n ba ti n de bayi and yeah my banda si Charles Olaposi awon wa loju opo Facebook e se mo dupe ojo ni tin mi o ni gbo bi si yin omo Taraziah Kasim e se mo dupe momo lore o Ahmed ore mi daada mi o ni gbo ku e lai lai Alhaji Kamudin baba wa ji gbo tolorun e se mo dupe o ojo ni tin mi o ni gbo bi si yin o Kenny Philip awon na nbe nbe mo ti kiyin lekan won tun pada wa e se baba daada Asi Sole Olugbile baba nseyin Ola Fatia latagbe ni Lebanon ha hin e se mi o ni gbo bi si yin o wa na ma lo soju opo Facebook e to ba ti wa nbe ni kete to wa nbe kokko kan si mi tori baba tin toju oja ade awile ti na lodo ro won jinigbe loni won jinigbe lola ki lo bi bo ni se sele gan won la ti ko ati ko omo ye sabe awa ngbe ka won la ti ko awon ara bi mara pe won ti po laarin wa won leyin oni fa emi igbagbo digba te ri te wa nle ba so to ba je be na ni ki lona abayo yo ba la pera wa asi logbon alasaya to fun ti won lo ete ogbon yo ba o ti ku nbe o toro baba baba wa won ni se ti se ile ti gbogbo wa ti da gbogbo enu tan arakunrin se ga lugo ti wa nko pada bayi e ko ni se mi e je rojo ja kinde ni kete ti ba tin de ma ba n tesi waju lori eto e ku kale

0: kaabo pada latojo oja ibi abaroko ti sila fa bo si eyi ni o je kin pada sororo tan ba bo ko to di pa orujo oja kin loro ohun ijinigbe loto ijinigbe losi ni papa julo e to ti e wa mi gbogbo gboro dugudugbo ni toro awon mo ti won ko nile eko won ni ogbomo so atawon oluko won ele ba gbogbo opolopo abiamo lokan je po sugbon be lawon eyan kan be ti won je ni bi si fa po sun won ton abere si te lori ayelukara laaro yi pe olodun se won ti fa won mo nle nbo le ti ri awon oroyin ti o fese mule dakun e lo mo jawon bi antan kaaki tori ba mi ko eh nto lo ko bi sunkun la paro ti mo fi re ni tori be fe trend lori page yin ki page yo le ba lo daada ko le lo bi kolu gbogbo nti o sele e ma po sele e ti e ro pe eyan kan ni mo le bi awon toro sele si inu banu je gidi ni o si wa lojo ojumo bi an ba tin ji bi an ba tin sun baba fe se content ya baba ro pe bo la se boost page wa iwe se wo sososo ko lo sun soju rin reluwe ko ni won ma se video re nbe bawo le fin ti o da mawo a ko da o ko da o e da ko mo folon be wa o kila na bayo ati papa julo bo le se gboro won isikile ro bon fa kilo nbi ti kete te ba tin wole e da kun e kan na te ba ti pe e mawo le pe le keji ma peyin tun ni o o fi yo na olon be wa o e ja bere lata pa bi e lo ta lo wa nbe o
1: o ma po ko laja
0: e ko juma ba
1: Oloye Ismail won mele ye dede ko mi.
0: Ese baba.
1: O jo n pa yo.
0: Inu ri dun.
1: Oyi nunu. O ri ya ko jo na fi ori se ye. Ni o ri na mo eh. Olorun pe. Adupe.
0: Ese o.
1: Ati esi ti mo kan fe pe awara ilu ti. Akoko na ka kun ni fun irin oru ni ririn ri ale ni ta wa. Awara wa fe travel kan do lu ti mama.
0: Ka ko safunrin ale na
1: ka ta ko safunrin ale na ele keji ayin ara wa ara ilu e ma je ka wo aso awon agbofinro tere e ma wo jade to ba ti se to ja ma wo to ologun jade ko fi yen ko je ko tori ya awon ton wo so awon ologun jade o je ka da ojulowo omo ologun ma e keji ni ele keta ole sele lo yo si ni kan oro tin set glass awon eyan tin si se ki se oro tin set glass awon eyan tin si se ki se ke federal government e ti o ba ti si ni ko federal government ti o si ni ko state government ti o si la yen ko go lo wa o ko nu ni set glass jade oko ti o ni number na tun po awon car ti o ni number na po ngoro
0: ti won fi tapolibo
1: tan fi tanpoli tan ajo mi o te ni tanpoli bo no number awon yan go kaakiri ah wa mu omo to mo olokada na wa ma ran ju mo
0: ese baba oro ni ese ojo ni ti oro nbe bi oro ti baba ikale opolopo ode oni ta ni omu won a si lo tinted glass lo oto ko si se nti omu won lo oto e lo ta lo wa nbe o e ko juma o
1: ni lodo lo wa ma tan ninu je ba won ma jiyan bi o ti bi kaka je fara pa ma ti junu gbo yen lo
0: okan
1: ni ka ma e le se bi seri bo ti le ti ko ba go ka ti ma kra wole bi ma se tan wa se nti bo bo tan gbo lati jo yi le tori ko won ro ma je bi a wa le ma so ma le je won to kan ko na wo ke eni te ba ti mu gbo aji mo je ja pe aji yan bi e ka ba iwe jo bai ka ti yo gbo do ko gbo do ko ro wo le
0: Kabisolo, Hello, talo abi o.
2: Hello.
0: Eko jumo o.
2: Eka ro. Eko la wale.
0: Mami.
2: Eko jumo. Eko to.
0: Eshe mami.
2: Yai lizwe si la to jion.
0: Eshe.
2: Teri. Eshe era uti da koma tenyo. Teri awa ganse ra wa. Sheri to ba si kule. To di o le pani o. To le li o ba uwa. Ita o le kya o. Awa ta je awa ara wa gan ata awa lata. Hello.
0: Gbogbo yin ya mi.
2: Ata ara wa fun awon eyan won yen. Awon ni won juwe bi won se re fun won. Ati won awa ni awon eyan wa lo nta wa o. Ata da ti wa ni ure si o. Bọlọ ko gba wa ni o.
0: E se mo.
2: Obi ni won se le se to so won ba ti kokon se ri charge awon kan da to wa ninu ure si. Iru awon omo ton ko logo mo so ni won won se mo 22 yen
0: sebi si
2: se awon kan ti fun won lowo pe won se mo bi pe tu bayi ni ke lo tu bayi ni ke mo bi bayi ni ke gba bi bayi ni ke gba e ka de de wa lati mo ti wa lati mo yo mo so pe ti mu o ti ma pa ni yen ni
0: e se mo
2: awon kan lo awa awa na awa la ntara wa
0: ko ati nkan yo nbe e se oju re ti ni kule o pa ni todi o le pa ni o le gbon toro polopo on tin sele yi bi o ba ni die se ke se lasan awon agbalagba ti so be lo ta lo wa bi o
1: amu fokola ja
0: o won lo le mi mi wa o
1: igbogun ni se mi
0: amu olohun
1: lo gba won ko yin lo yin o awu lowo iduro gbe keto mo
0: esu
1: seri kolon ko sanu wa seri kolon dan lo ni de Nigeria o o mo won ko ri pe ndawo ni ko se won sele nilu wa ti pe ko de ni si pe kan ti ere ni kan mu lati jo yi kan ti ara re ni kan mu ati ara le adawo de ni gbadara ni kan ma fi do fi ara le to na ba won di te won to na ba won fo ku o na o na o ju o le ri kan ti ara ni kan jo fi kan mo ni la bu bu won ta bi ngola de kan mo ni kan ka te se le ti daru kan kan mu le
0: a ti bi nu esun ma se yan de se ofin so ba won orilede ta wa yi abe ofin la wa are o lati mi ninu awon na nbe loju opo facebook won opajo bi oluwa segun awon na nbe nbe o awon na nbe loju opo facebook won siju olakola wole johnson awon na nbe nbe oladayo oladejo awon na nbe loju opo facebook e seun o eyin na eko awule yin sibe ati reni to ko ti e sibi won ni eko eto olorun nikan lo le fi so e ma so wa o laji kamodin aji gboto olorun loko yi ola ko juma o abo wa di owo oluwa o lo ni ati nigba gbogbo ko lo mo so wa ni o alaji mufta o ogunrin de mari doti ani akoyun ba won e se oju oni ti yen abo olon lo ni pon lo to ju abo te yen lo sugbon bo se wo ri won ni oju lala kan fi sori be ba loju lala kan fi sori isele kan sele to je pe aijo furasi oluwa ti awon kini ba wo lu won ba mu eyan bi 125 ki won demi won legbo won lo nti na nu ba ara lu ba mu eyo enikan ti na si pe eni yo ajinigbe ni wa bi bayi ni nbe lo re o awon abinu won se dajo bu kan fun idajo ti won se fun ojo keji awon agbofinro wa ni oji sadugbo won ma tojule kan tojule keji sayan ka ki bayi ni pe e ti dajo lowo ara yin se awon ti wa n dajo ku fun wa lowo ara won se ka so pa won lasigbe lodo ti ran ni ka besi re olohun oba oro yin ba yan nu je po o si je nkan to je be ko mu nu eyan dun rara mo lo nu ko kan ni ana ah se to mu wo eru n ba mi ni pe wo olohun da ku so mi la mi o nje o ti iwo nu tele olohun mama tun tin bo wo ko rorun o en to ba kan lo mo ni e ba wo awon foran bi ton ti fi ya je awon ti won ko yi anu abiamo seyan eleyi ni wa ma mu ti ma fi gbomi loju o gbogbo to ba jabi amo to ba laanu yo wa fere sipo n pe to ba je mi na mo nbe lodo won se ba se mi bible ni o siri lara mi le to je pe omo kunta yo gbo nle
3: abi ko je je
0: opolopo awon eyan ti ma pe won send the photo si mi awon wa ni ye awon ori o ma ni melu la wa kede bayi o n ba ti lo bi 40 lose kan ke mi ba ti e se se abi e ba pe da ku e ba kede ara won eni yi o won jade nle ni won ori won o nbo ni wa lo nbo ni ya se ta lu le mo yo wa di se ka ma post a ma pariwo
3: eyan
0: bi be won si ti bo wonu olodun da ku ma so wa o ma la wa o eh ma jade ti won wa o e to fara pe ti mo ni mo npada bo wa soro lori e eyi na tin digban magban mo laarin ilu
3: oluwa lo mo
0: kini nkan ohun ki won fi oko kolu yan ke to kolu o si mo duro ah eleyi oda o wa demi omo kan legbodo leyin igba ta pari leya tan ojo wednesday lo dabe pa se leya to lo ngbodi ojo jimo oko kan si kolu omo kekere omo ni awon omo kekeke roro bayi meji to ti bi le pelu yawo e o si se okada lati ruwo jeun ko ma ba jale ko ma ba be bi loju je
3: me ma
0: ire ni awada ni ngbodi ro le ojo jimo abale ti e ni ro le male
3: igba to wa
0: oko kolu omo kunrin o si duro awon eyan gbe omo edigba digba o dile iwosan lati be won tun rifa awon pe won mo lo UCH e ma je ntan yin ngba ti o di mojumo jeta ele ran tukun won pe omo eni Alex ara won lokada ti won na mi si apata omo se be o gbe kuru je lowo ebora omo ko yi ni ngba won pe mi ti won de be anu Olorun ba se mi be ba wo omo yi nle bi igba to sun ni gbogbo eyin te foko okolu yan temi won bo te si du e je won be lorun yin o a gbe omo yi ese nkan to boju mu ni ki o ma gboku omo kayan mole o se pe odun meji taburu omo ina ku ti won gboku e lo lu won ni ni iko yi a to gboku omo ile obe lojo na lo ni jeta ojo tuesday mo debe a ngba ti baba re ri ta wole won ti pele ka to dile won ti ma tele pa nbo baba ibaraje bi abajori ahun yo sunku onisan fi se oniso nikan ni gboku omo e won bo meyin ku lele baba re iya ka lo si ko lu o n benu le ti e ti si sun ti ra won omo ti e tinu re si n dun seru ayo a ma kale ori eto mu wa won le pe ise ṣùgbọ́n mi kàn fojú inú wo ni wọn ẹn tó kọlù yàn tó sì kọ̀ tí ò dúró tẹ́nu fi padà wá jáde láyé ó sì ń rí àwọn ọmọ tiẹ ẹjọ́ ń sùn ẹjọ́ ń jí inú rẹ sì ń dùn fáwọn ọmọ tiẹ rẹ ẹ gbọ́ sórí ayọ̀ àwọn ọmọ bá ní àmọ́ kalẹ̀ gbogbo ẹni tó bá rí ọ jẹ́ oore ọ̀fẹ́ ni o tó bá jẹ́ pé ọlọ́run bá ní kéyìn tẹ́ ẹ mọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ mọ gbọ́ ètò lọ́wọ́ yìí kò sí tó burú bí kọ́ yọjú sáwọn òbí ọmọ wọn bí wọn bá ló ṣèṣì ni kò ṣẹjọ́ tí wọ́n bá ṣe wọn náà gbìyànjú àwọn fẹ́ wá àwọn orí ní ìgbà tá à ń gbọ́ lórí rédíò làwọn tó yọjú láti wá tù yín nínú kí ẹ sì tù wọ́n nínú kí wọ́n kẹjọ yọnu síra yín kẹ́gun burúkú wọn lè bá kú lórí yẹn ni èyí ò ní ti bi dàpàyàn láyé kẹsàn-án rẹ̀ ọmọ padà wá ké fún lọ́jọ́ iwájú o ẹ lọ kí ẹ sáwọn tó jẹ́ pé wọn fẹ́ rí ọmọ ọlọ́mọ bí wọn bá ń bínú ọmọ ọlọ́mọ tí wọn náà máa padà bá wọn
3: o
0: ilé jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ bá rí tí wà lọ́síwájú ọmọ ọlọ́mọ láyé kò sí bó ṣe léwu kó rí gbogbo ọmọ rẹ̀ pátá àwọn náà máa ráàánú gbà ni o ẹ gbìyànjú ẹ dákun gbogbo ẹ tí wọn máa ṣe bẹ́ẹ̀ àbúbá nírú ẹ lọ́kàn bóyá nípa àmúkùmù tí wọn mọ àbí jẹkújẹ tí wọn ń jẹ ni torí mi mọ̀ pé tí ò bá ṣe gbé nǹkan kan bá ń tì yàn oníṣẹ́ṣe kéèyàn gbẹ̀mí ẹlẹ́dàá ẹlẹ́ran ara bíi tiẹ̀ ẹ̀dá bíi tiẹ̀ tí ó ṣòro lọ dá kó sì gbẹ̀mí rẹ̀ kó sì níwọ̀n gbáyé gbádùn à kábíyèsí rẹ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ tí wàá di gbẹmọgbẹmọ jù láàkókò yìí bẹ́ ẹ bá gbọ́ gbà á báyìí ọkọ̀ tẹná mọ́lẹ̀ ní ọlọ́ ọkẹ tí ó lè mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà sì rí ìfẹ́ inú wọn kọ́ o yálà oorun lórí ìwakọ̀ àbí ìrònú nítorí bá rí ibi tí nǹkan bá ti wáyé ó ti wáyé náà nù àádúró là á ṣáájò ìpéjọ tá a sìnkú ọlọ́kùnrin tá a bá pé bẹ́ẹ̀ tọ́jú rẹ̀ nígbà tí sáré ò ṣe ṣèkọ́ mọ́kù ẹlòmíì tó bá níjàmbá báyìí tó bá rẹ tó dóòlà rẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí a dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ torí yàn dúró tí lásìkò ó ṣe é ṣe kírú ẹni bẹ́ẹ̀ ọmọ padà wá jáde láyé alẹ́ sì ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ náà nu ó ń wo àwọn ọmọ rẹ̀ méjì kan sunkúnú àwọn ọmọdé bíi pọ́sí ara rẹ̀ sì ń gbọ̀n báyìí a gbé òkú rẹ̀ láti ìbàdàn lọ kò yí ilé tí bàbá rẹ̀ kọ́ wọ́n sì bomẹ́ kù lé bàbá rẹ̀ ọmọ ló yẹ kó máa jí kó máa rí sáré àwọn òbí rẹ̀ kó máa fàdúrà ránṣẹ́ sí wọn gbogbo bàbá ìbá ti ń bọ́sẹ̀ kùlé tí bá ti ń rókú ọmọ sínú rẹ̀ ó dùn ibà ṣe mi ibà ṣe wọ kì í jápé bàbá ẹgbẹ́ ẹ níwò ẹ̀ gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń ṣe jàǹbá yìí tẹ̀ ń kọlù yẹn tẹ̀ ń sá lọ báyọ̀ rí yín ọlọ́run rí yín o. opeyan ni won so orisirisi oro nbe wa lo sele nigba na bi o sele lawo be bi an ba kolu yan won iduo ah oro e wa kamela po o do mi tutu si mi lokan baba n safaji ni gbegbe ka ma bo owo to tun di gbo oko tun kolu yan ti o to duro e duro na ki le fe sole aye idana se ba se ba re mi ke gbadare lori egboro mi ro gbogbo eyin te ba n se ru e dakun e lo yi ero ero okan yin pada o paro atodo finu yin e dakun e pada e ma jo mo lo bi se n lo yi tori gbogbo to ba la lo pata ni pada alabo mo debi mo du lori eyin o ayo ai ma wule pe n fe ke nikan kan da si ni tori be ba da si na ipele mo gbe won se eti mi se fe gbo ipe loni gbogbo ti mo fe gbo bayi ire ni tout on le fera pebe on le ru eti ali ba mi so laaro sendu aza eleyo lo tun fara pe ti mo fe gbo gbo oro bi epe da kun turu olorun ja fi le baun be ba bi se ndu yin to te fi npe on ye mi debe n te ba nse ni pe omo bi won se to awon omo re ni e ma ba nbe lohun ko lohun fi ro baba re lorun ori baba re lo da le fun won ni ya re na ti ku ti pe ka bi se olorun ibanuje nla ni aye mi my life awon kan ni baba ri afani lori eto ya ija won ogbo e se be o ti wa ba je oluko to mo po danto to le ko yan dada lati secondary school ni o and you e pe number mi leyin eto won fe tisha meta nbi kan won se fe stars afa to le ko mo ke onile eko musulumi kan won fe stars meta nbe won se fe oluko meta ma lero pe won le mo gba o tin to mo ba do loju po mo dada pe number mi leyin eto ni kete tin ba tin pari eto e ba ti pe number mi gangan ni won gbe won si da yin lo nbe se won so fun yin e le lori ofe atanfani ati lo yoju si won nbe be ba ti de be jo soro won ja lorun ni kokan aye ile sise nbe eyo kan to ba wa ni pe e ma je won pe latodo are mo le ti wa le wa se ba kan o ti yin o ni ta mi o ni gbo bi si yin o tisha oluko tisha ni mo pe oluko to ba le ko ma gaga to ba ma pa science a le so lo ah abi afa to je pe o le ko mo ni eko arabic dada and you want need you start na meta nbe you start meta afa meta ni wa nbe ati tisha meta ni wa nbe abi o ba dan to to mo po da re loju pe ise yi o dada ah ni o yoju number te mo pe ni kete tin ba tin pari eto ni abi to ba ti je wi pe ẹni kan tó fẹ́ mọ rẹ wọ náà jẹ wọn tó láwọn mọ rẹ ọta nọmba tó mọ pèrè o ẹ pè mí sórí 080 85 96 97 99 òun náà ni whatsapp nọmba mi èyí lè fẹ́ ẹyẹ lùtọ́rẹ́ lómi ò ní ò fẹ́ràn láti máa pè yàn àbí tẹ́ ẹ bá pè tí wọ́n ráàyè gbé pẹ́pẹ́ drop message ilé fún mi 080 85 96 97 99 Hello, talu ambe o. Hello.
4: Hello sir.
0: Eh, agbo yin.
4: E
0: karo.
4: E karo.
0: Agbo yin baba. Agbo yin.
4: Isaraji.
0: Ah, nkan ti de. Ah, oni Isaraji ni oye mi o. Ariwo si tan pon bi ti wa. Number le ni ke pe e ma wule pe mi o. Asiko ta wa gba fura kaluku jo nsasala femi are ni. Eh look at buyeri mo bon bi bayi be ba pe mi tin ba wa e me se binu. Kaluku na gbera re se pa mo ni o. La mo jere ko se dada. Hello. Talu an be o.
4: Hello.
0: E ka ro. Lati bo. An gbo yi. An gbo yi dada.
4: Eh?
0: An gbo yi.
4: Ani mi saraji lo nsoro
0: te. Eh so te be so.
4: Iwe boya ti ma office.
0: Ah, nkan de. Number ti mi gangan ni pe te ba ni te ba so. Ori radio le te pe sin wa o.
5: Nigba to wa.
0: Number te ma pe na ni 080 85 96 97 99 080 85 96 97 99 Be bari mo ba we farabale mo dada o 080 85
5: Ṣinu lere sisa iro dede ni to de eto to poju owo ko nilo ayanu kiri gbe si 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola

Irawo kan yo mi lutiti. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han ketekete. Ikani dati 2FM doju o le tente. Oba laarin awon okan ni. Dati 2FM 94.9. Ikani aderin ko sonu oke tente premier. Mokola ilu Ibadan lati sun didun didun fo won araye. Ibudo ayo atori sun idunu ni 32FM. Iroyin asiko ti o leja makan nu. Ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n paronu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe.

0: I was crying, I have no shoes. I was crying, I have no shoes. Not until I saw someone without legs. Not until I saw someone without legs. I was crying, I have no shoes. Gbogbo nkan bẹyẹn yóò padà wá di ìtàn náà ni. Ẹni tí ò ní ẹni tí ò tó lónìí ó ń bọ̀ wá pọ̀ tó bá di lọ́la á tún ṣẹ́kù pẹ̀lú ògùn ọlọ́run tí a bá ní àfojúsùn tó dáa àti àfọkànsí. Àwa ń kíyín láti ibi tá a jókòó sí lọ́sàn-án Softsound Show lórí 32FM 94.9. Ẹ káàsọ̀ o, báwo níṣẹ́? Àwa ni wọ́n ń pè ní ẹ̀dá Bímbọ́lá Lamid. Etí òtó tí mo ló máa ṣẹ́kù lẹ́ẹ̀kan àtorin tí mo kọ pé mo fìgbà kan ké pé mi ò ní bàtà àgbà tí mo tún rẹ́ni tí ò lẹ́sẹ̀. Bí àfojúsùn yàn bá ṣe ga sí lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ó máa ń sọ ibi tí yàn á dé. Tó bá wẹ tó ń bẹ ńlẹ̀ tó bá dúpẹ́ ti ẹ pé Ọlọ́run ò ṣe o, ṣùgbọ́n tó bá tún lè ṣe jù báyìí lọ ọpọ́ ẹ̀mí á tún jù báyìí lọ, kò sí ní tó burú mẹ́. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yàn ń bẹ nílẹ̀ kò sọ pé kí yàn náà wá residence nírú ààyè yẹn. Àwa olókòwò ilé àti ilẹ̀ la tún kiyín lọ́sàn-án o, Soft Sands Property Company la tún dé ta wá kiyín. A dẹ̀ dira wá ni mo sọ fún yín. Ṣé bẹ́ẹ̀mì nìkan ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀? Ìgbà tó yá di méjì, a di mẹ́ta, a máa pọ̀ sí ni. Bísíǹsì ti ń fẹjú. Ogo ogo ogo ogo fólílé ayọ̀. Àwọn èèyàn mi wà mí báyìí. Ẹ̀yin náà kẹ sọ ẹnu mọ́ gẹ̀dẹ̀ kẹ kí àwa ara lé. Pàápàá owó ni owó ni.
1: Orúkọ ti tèmi ni Adeola láti iléeṣẹ́ Soft Sands Property.
2: Ẹ ká sọ òyìn ara lé. Orúkọ mi ni Adekunle láti iléeṣẹ́ Soft Sands.
0: Ó ti ti affect ohun náà.
3: Orúkọ mi ni Esther Falade láti iléeṣẹ́ Soft Sands Property.
0: To the glory of God, a tún ti délé ní nìyẹn. Ohun táwa ń ṣe ni wípé a kí ẹ̀ fún tẹrú tọmọ wípé kẹ ẹ má ṣòwò àṣenù kẹ ẹ má ṣòwò àṣe ìjẹ. Yàtọ̀ sí ìwọ̀nba tá a mọ̀ ojoojúmọ́ ni mo máa ń lé nǹkan tí Association Real Estate tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ àbí àwọn surveyors. Màá dẹ̀ tún mí kanlẹ̀ ńgbà mi ti bá ń gbọ́ àwọn fact kan. Ọlọ́run jẹ́ ká ṣe èrè ṣùgbọ́n ẹni tó bá ní kò sí òfin ó ń tan ara rẹ̀ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la mọ àwọn nǹkan kan. Ó dẹ̀ máa ń já mi láyà. Bóyá Ọlọ́run fẹ́ ṣàánú mi náà ni kébì náà má bàa ṣòwò ṣọ́ọ̀tì ló jẹ́ kí n kí rìn àjò mi kó gba ibi ọ̀rọ̀ ilé àti ilẹ̀ yìí wá. Because àwọn nǹkan kébà tẹ́ pé mi ò gbọ́rí nírìn àjò ayé tèmi gan as a person. Tó yẹ pé mo ti ń kàn báyìí ní ìsìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò dẹ̀ mọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run jẹ́ kó yí wá. Ẹlòmíì ti mú jẹ jẹ́ pé wọ́n ṣẹ̀ mí tí ìrìn àjò dẹ̀ débẹ̀ rárá tí wọn ò ní ìṣù kankan. Wẹ́ bọ́rọ̀ bá ṣe débẹ̀ sí ni. Mo ń kà fún alẹ́ ní èjì pé àwa ní iléeṣẹ́ tó ń bá tó ń dánilókòwò ilé àti ilẹ̀ tá a fi ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ìdí tá a fi ń jẹ́ Soft Sand nìyẹn. Àwọn nǹkan tí a dojúkọ lẹ́nu kì í ṣe nǹkan tó pọ̀ níwọ̀n ìgbà tẹ́ ti mọ̀ wá. Ẹ dẹ̀ mọ ayé wa. Ẹ tí ò bá wá mọ ayé wa. Soft Sand Property a sọ fún pé Ọlọ́run dá wa lọ́la bí oṣù méjì sẹ́yìn sìn. A ti wà láàyè ara wa. Laughter House Complex tó gbé 32FM dúró ní ẹ̀gbẹ́ Premier orí òkè Premier gangan ní Mokola Ìbàdàn. Ibẹ̀ ni Soft Sand Property. Ibẹ̀ làyè gbà wá sí. À ń ṣe tenant o. Hello. À ń ṣe tenant o. Ẹ mọ̀ pé tẹ bá dé orí ọ̀gán onírúurú ọ̀nà lówó bẹ̀. Ẹni tí ó bá yé dáadáa tẹ bá ti rí òkìtì ọ̀gán ibẹ̀ ni kẹ pé building ta pè ní Laughter House sí. Tọ́ máa ní onílé lu kára bí ajere kìkì dá lé ni ọkọjọ́ sí ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi nu. Ibi gan-an kò sé níbi tí yàn mú ọmọ lọ pé mò ń lo excursion. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ pọ́ ọmọ tó wá wà used to exercise dáadáa tí kí mọ́sùn mọ́ bá gbé torí tó bá irin bí ìsọ̀kalẹ̀ tó padà ẹ fún lága ni o. So torí ìdí èyí àwa ní Soft Sand Property tó múlẹ̀ sí Laughter House ní Premier Hill Mokola Ìbàdàn. A dẹ̀ ní àwọn àfojúsùn tá a mọ̀ pé yóò pe ẹni tẹjọ́ oníbàárà wa gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa ń sọ kí ẹni tí ò nílẹ̀ kó nílẹ̀ tiẹ̀ lọ́nà tó rọjú. Kẹ́ ẹni tí ò nílé kó ralẹ̀ rẹ̀ kó nílé lórí lọ́nà tó fọkànbalẹ̀ láì sáré làálàá. Gbogbo ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ lọ́n fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣe owó lé lọ́wọ́ nílànà tó tọ́ tí ò sí àgún ẹlòmíì tí ò sí ipẹ́ nìkan sunkún lórí wọn bá tẹ́ fi ń ṣe bẹ̀yẹn pẹ̀lú ògbọ́n lọ́wọ́ wọn nígbòkú yín lọ bẹ̀. won ni gboku yin lo be lagboro Olorun ko se en ti o le ko le ta ba ni afojusun re koko be ni pe to ba ti nile all the foundation awa kan si wa je pe Olorun so pa se wa la laye o won kan nile kan na ani bo Olorun se sise re lele substance se ri size le bayi lowo kishi sugbon ko wo po kọgọpọ nu e ti ji ti rale ti o se po ti kokan ri ori olohun mo n jan laya ngba mi pe emi na abi rabi ni ati ri je lati to ti rale mo la lodo e lori dada yes olohun to po dada orent ile ni at the end of the day daddy se se pe fe tabi abe tabi ni wallahi dada owo na ko ti buruju melo na wo lo pile ku ta fe lo nbe o gba omo ina si tin se dada kule so bi ti mo lo ni pe afojusu ti wa pelu yin ni pe ke ra ile to ba fun in rest of mind ti o ni si pa he to ba fe iru e odo so fund mi o so pe ko si nbo mi o to ba fe lo sembri mo nbo mi na ori ofe wa sugbon to ba fe ra le ti o ni ni pa he ti o ni si ekun ola title film kan ni to fi ni han nuru mo fi be yen yes soft sand afi eloko bale pelu to ba ra pelu wa lodo wa awon ade on ta wa se fun yan niyan to ba de je pe ile na ni ko se nti o le ba yan ta le se bi commission everybody fe gba commission ni so ile yan fe ta ni o so ti pe ko fe ta le baba jebu iro ni e to ba kokon ri buyer ni o eyi da wa ti gbogba ta ti po lori e ta ba ti wa ri buyer yen look oro eni to fe pa mi leku niyan gba ti time ti mo kete enikan bere pe se christa se kini kan erin enikan lari mo ni wallahi tori mo wo se kakiri ni awon eyan kan ni bayin won bayin wa ile te fe ra nitori wi pe yo yo nkan kan but there are some documents to je pe ti ile o ba ni ti e ba ra be hello sir awon to mo ju wa lo ngbo wa le bayi ti e ba ra ile yen lai ni awon documents kan pẹlu ogolo ilesun be titi lai lai ori ofe kan to le wulo fun yin to le wulo fun yin ti le wulo fun yin ni pe ke fi rent pe ibi ti mo wa ba de yin sin yes mo fe tale merin mo ni meta mo ni ki te tayo kan ke pe fa awon omo mi abi ki te tayo kan ke mi na lo gba ni won bo ojo to ku ti mo fe lo lo ke pe ti o ba sa awon document yen lori e burutu ti mo fe lo in this context ke se yin sort o ti o ba ti sound document yen lori e burutu bi yin ni ora lowo yin o na to lari mo ngbe si aye ti en ni o lari mo so e ti mo so ni pe iru ile yen ti o ba na document an so yin ti e ba fe ta e le ra ni rera en ti o mo kan bi ti na ni o lari mo o na to gbogun ti en ni agent to ba yin ra le o le ba fi se ka ko mo ko na mo mo emi na o mo ki to tenu bo se o le mo mo iru ile be yen e le fi yawo lowo bank pe mo fe bashi ara mi o ki sare fi ro awon kankan o bank emi mo ni le ko se ti o mo pe Alhaji Busari lo ko le ladugbo yi Alhaji Busari lo ko lo to seju awon yen le se ruye pe le se to block si sa bank o ni gba lowo yin ti o ba sa awon document yi bank won ni gba lowo yin e to ba ni mo to ni lawyer gidi ko ni gba lowo yin boya enikan to kan je pe ologun gbadura re bi titin sa to tin kokuta abi jagrafu abi sise osu lo oko kini kan o wa ro kojo eyin le sa kan to to ba le wa science ara dugo mi to mo gba te le foundation na science inu e to ra o ti dun iwo to ra na o ti ti lari mo o le fi yawo laye o de le rita afi ti purutu mi bi je bata kan ko lona be yen ayaba ni tori awa ta ara le ta ara le mo ye so yen awa ni ile ani ile alawon ile to je pe pending gan ni tori won ni awon document today oju ami a ran yin lowo lati sise debe lati acquire such document amote ba ti le ni debi ke acquire proper awon document yen hello sir e wa bo mi ti won ti ba n tale o tori a le ta loruko soft sand idi ni wi pe teni n ba ra to ba gbo leta pe wo yen ko pe roju ami ise kan ti boruko ile ise ta n po je akale ran yen lowo lati process igbese to gbe lele ti o fi pe iye ba document bye bye o then we can help you to sell such property lowo ana won le lowo a de ni awon ile tanta ah esther se nkan toju yin ma ri lele te ba lori ile ẹni kan lo so be ni trip jeta bi jeta na wi ẹni kan lo so be se toju wa ri te ba lori ile leleyi iro wa lo sagodu ni se ti o ki to wa se gan kanjo na ah ya jo ti o mo wo mi ki all right yes you are busy you are excited so now I want letter ni lodo wa ani mango estate ani orange estate and any apple for now tan tan ni o very pretty tell am about your tile but ise ti advance ati now won let ti wa se oro ara bi na ni nkan ni ti to yoga asi a pe joko aba so ni so ani awon estate ti wa bere latori mango estate Mango Estate wa ni Akufo. Akufo wa lona Lifeforth International School, Apeti Awoto Road. Akufo wa ni bi ona oju rin yen, feyin te ba mo ona be yen daada. Apa be yen sin, ona e ti ja si side ologun eru. So e le gbologun eru wo Akufo, e le gba Akufo wo ologun eru. Ile a to wa Akufo yen. Ah, wibe ko de ri be, iyi ni fomo Luabi. Ko de oju oja yen eyin secondary school yen ni le wa wa bo ba si ti de be o ri nto je mo wa okay o ri nto je mo wa nbe pe ile yi o soft sand property lo ni ile yi soft sand property lo ni ile yi awa la nta ile yen 2 million naira ni Mango Estate bade 2 million naira abi e ti change price ni
3: iro
0: tori ta ba change the price beyan mo follow asele yoju be lo
3: ben
0: ni ntoro ile to ni adigbo yen sin ti a ba change the price ile yen ta ba fikun o to be oju be lo di ti le nwi di be yen a le gba ori ile wa lakufo yen ja ile wa mi to wa ni agbegbe ologun eru that is a orange estate ni adigbo oloje yen question che polopo e ma nbere ni pe se awon yen tin gbe be ko si ile wa ti won ti ma gbe be o a soro wilderness o yes a soro wilderness se laye ti o ti di pe e to gbe nu ilu gan dowo re bori ni a so pe on fe se investment inu gbo oro atenti o tekun atenti o rekun okere ni won ti duna dura e aku ti lori ile lose inu ilu ni awon ile ti soft sand property wa ile ti e ma nra fojo waju wa o ile jo waju wa te o wo e de oju titi bi ti lu parisi gbi e se wa ni kilometer 10 e a ma lo pa te wa fe pada lo wo le yen e wa ran drone so fi a ma pe olo e wo oni drone na wa ho bi bi bi bi bi e ma wo pe e ma ti ko royal state ibi ti kiri lo yi e ma ti ko royal state apa bo ni enwo fun mi njo ni na o se se ke ma dibe ke ma dabe mama tori ko ti development 3 million naira lata orange estate to wa ni oloje yen ah e to keta ta se si were were la ma si won ko se gburu le kan na epo ijoba to nbe lode o se ma lo ibe oyinbo je ma so ni tori awa o ki ngba consultation fee te ba ti de te ba la fe fe awon le wa a fi han yin ewo le fe ra ori ni irun ni aborun ite ba ti fe me a mo yin lo be lai gba nkankan suba awa igba musie ni soft sand you business oriented people la wa mba doko papo defender ti o gele no mercy ni o ye ko ye wi pe head of egere o mo bi to manda la mo si ara mo fi ni o tori di eyi ya o le so welcome awa lo fi sabi e ba fe se business la wa reti o amu idori le te fe ra e wo fun ra yin to ba teyin lorun ti o ba teyin lorun to ala ba musa ni adura o gba lori apu estate iyan wa ni ayegun very close to circular road ni olojoro ke se le ti circular ti bo ke ma ho o ma ni won gbege si le circular ni o ile ti wa fokan ba le gbogbo to to le ri lori e lori ile ti wa e ba titi lo wa ki se munle o se be de be e ba titi lo wa ki se munle ni todo wa o ah ni so fun yin pe ta ba ti de bi school yen corner to next si ta ba ti turn corner yen ba ti de be ni e to wa de bi corner yen ah se won tun ti la street bi ona ti pe meji driver no e di second one ni e to wa ma lobe e mo lobe titi ro le david hello e ba titi afu estate wa e to ba wonu aso mi pe wonu owo re o le ya to ko le papo mo ti oju titi e to ba loju titi owo agbera ju e to wonu yen na yin o siro owo ko dede nira te ba mo mo jade laaro mo so o le ma to ra won afu estate is 4 million naira 4 million naira ni afu estate lowo e ori ofe to nbe ni soft sand to fi ato si yoku ni wipe modamoda nbe lodo wa modamoda nbe lodo wa modamoda ti wa ato si modamoda bomi mo mo ti bomi o mo ti lese wa nbi bai ni ti lese wa nbi bai ti e ba so 40% e lodo ofe ati ma san yoku die die laarin osu mefa ti e ba san 40% laarin osu me le ba fi 40% bere bai a fun yin receipt yin a jo lo sori ile e wa pa bi te fe mu ti ko si ni ye a pa bi ti mo fe lele o awon kan wa te pe awon eyan ti ra o e ti ri corner piece won be o sugbon bi corner piece yen ti tan eyin lo wa nawo si bi te yin na fe mo fe bo sita no mi fe ki odo mi sumo layout e je ki n bo se yen to wa la pa bi ibi te wa ti mu no le ti mu yen ko se pe won ti ta ni soft sand emi so fun yin pe ke se pe won ni won ti ta o awon te ba na lele yi o so apa bi te ba ti mu yen 40% yin ti wa nle e ma san yoku lo se osu posu mefa olon si le se ke lo trip e kan ko wo yen de pe aburo kan lo so fun mi njo leya o le gbose rile ibe ajeran di embe e gbose rile mo ti gbe doke trip e kan mo lo ni mo fi roof e no fi pari le lodidi eyin na le lo trip e kan olorun ni to eyin na le lo trip e kan ko wo ta fa da lo sume fa o pe le kan trip gidi ni e lo o trip po ni siri si o iye fowo ku ra jare o so as a result o ronu dada lodo ti wa I to fi yato ni pe te se ndawo yen lo yen te ba o pe any change of mind e fe continue pelu ile yen by his grace adawo yin pada fun yin lodidi ko si n to je pe ti gba time wa lodo lodo yin tabi pe e ti gba time wa kire ja always time wa e be yin le ni dowo yin e gba sugbon imoran ti won fun yin boya iyawo lo ko soko e lori awon obirin ni kokoro yen lowo tori mi de fe wa la iyawo mi to ba ti lona bi ta n lo yi o pe wa gbo to ba yiwo imoran re lo gbe mi subo ma so fun be o de pe elomi pe mi sa fe se woman yi o le je woman yi lo ma so yin pe ohun ri bi ta won Mr. Badmus lo ra ti won si se ero kono be yen pe ke wa gbowo gba ngo ba yiwa lola olorun ba ti wa ke awon parent yawo yin ko je pe won si ni bus quarter yawo yin o bo be odo ti yin gba te ti lo won ti fi rent e wa ma bi de pin eru si so please te ba se business pelu wa ifokobale wa lori ile abi lori ile eti awan fi ogbon so fun yin ati gbe nipa awon estate metete ati awon fani to membe elo ni 40% oni 2 million yen
3: 800,000
0: naira 800,000 elo ni wa ma san ni die die losu
3: 200,000 naira
0: e san 800,000 le kan e ma san 200 laarin osu mefa ti orange estate to je 3 million elo ni 40%
3: 1.2 million naira
0: 1.2 million naira
3: beni
0: elo wa ma san die die losu
3: 300,000 naira
0: 300,000 ma san losu osu
3: beni
0: e so to bayi e gba location yin ni ke bere se lori e ni odo ti wa olorun ni je ke ra ile te ni le sise lori e o
3: ami
0: e gboro alubarika ti alejo wa ti won so ta jo lo site ni jelokan
3: beni beni
0: won ni awon ni ta won gbe awon kan fe ra pamo fojo waju ni that is land banking won fe ra pamo fojo waju ni iye odun yowu ti leyin ba lo nbe yen ke se pe ba le fe lo ke se pe ba le fe lo ba le fe lo ah a ba le fe tuta oro mi o lopin eyin ti wa le toto tani mo ba gbo je wa ta lo lo Saturday ta ni lo Monday ale fele ale fele de biki garu awa yanju ise le wa pe ni ti ba le ba fe popular ni ba le lo ni se be iku oju ko to pa yan so ile te ba ra lo wa ele keep e e cha ti sami si todo yin e de wa ma san ko lori e ko ma ko rodent ba awon alamulegbe yin otan ṣùgbọ́n pẹ́ ti pẹ́ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀yìn wa láàrin bá yín sọ ẹ̀ ń pọ́n sanwó ọdẹ lórí ilẹ̀ kìí ṣe community ló ń gba o real estate á ta ilẹ̀ fún yàn torí pé ẹ̀tọ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀ wọ́n á tún gbowó lọ́wọ́ yípa àwọn bá yín sọ báwọn ká bá kẹ̀bú yẹrì kí ẹ mọ̀ gbà wá amọ̀ra ilẹ̀ nbí kan sọ́dọ̀ tèmi ló ti rà gbé lọ bẹ ẹ̀yin lẹ chúùsù tó wù yín so irú àwọn èèyàn tí èmi lè gbà nímọ̀ràn rú àsìkò yìí tí wọ́n lè jàǹfààní wa ọgbọ́n ti yí àwọn èèyàn po mo mú ọ̀rọ̀ kan lẹ́nu àlejò wa yẹn pé ní ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ lóde òní tí ò dẹ̀ sí rọ́mbẹ̀ wípé education tá à ní these days education bí ẹ ṣe ran àlá ẹlòmíì lọ́wọ́ ni kìí ṣe education bẹ́yìn ó ṣe rẹ́sì ara yín walẹ̀ wisdom wà nínú ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ní ọpẹ́ kí àwọn tó mọ̀ ní ìsìn táwọn ti wá mọ̀ ìsìn àwọn ṣe tá àti ran alára àwọn lọ́wọ́ làwọn ti fẹ́ ra ilẹ̀ yìí pamọ́ ìwọ náà tó ṣì rí jáde lọ́wọ́ yìí tó ń wò pé bísẹ̀sì ló fẹ́ ṣe èmi máa ń sọ ẹ ronú tẹ́ fowó ṣe kówó tó dé tó bá dé kẹ tó mọ ronú wàhálà yóò ti kàbọ̀ kẹ tó rí kò wá ní pé tẹ fẹ́ lò mọ́ I'm talking from experience ronú tó fẹ́ fowó ṣe kówó tó dé tó bá dé kó tó ronú oro àti bábíkì rú ju bábíkì lọ àwọn mi kọ́ àti ẹ pé tí ẹ bá ṣe fàájì bẹ́ẹ̀ ó lọ sí ilé yàn lẹ́wù gbọ́dọ̀ yàtọ̀ tó wá ti dé tí yóò tí ì plan n tó fowó ṣe lẹ́nu before you know what's up ọ̀rọ̀ mi ò lókè mi tí tòótọ́ so ilẹ̀ wà lára àwọn nǹkan tí yàn invest dé lórí tó bá dẹ̀ wù ẹ́ pé owó yìí wá ò fẹ́ kó gba ọ̀nà bí tó fẹ́ gba wá fi ralẹ̀ pamọ́ ìmọ̀ràn tó dáa ni mo rí àwọn tó ti pay dáadáa má jẹ́ kí n fọ mo rí àwọn tó ti pay mo rí àwọn tó ti kó owó wọn lórí pé wọ́n ní business yìí ń sell and everybody tó mọ̀ pé àwọn máa benefit ń bẹ́ ok sí ìpè ń tà lémi ọ̀rẹ́ mi wá bí wípé wọ́n ní wine ó ń tà gan àjọ ń ṣẹgbẹ́ wọ́n ní wine ń tà gan mo dẹ̀ mọ̀ pé tó bá gba shop yẹn á fẹ́ decorate ẹ̀ painting àkàn mi ọ̀rẹ́ wa kẹta mọ̀ pé furniture lòun á fẹ́ ṣe chef Esther went to signage. Ni on sign ma da fun rubi bayi. Imona ti o pe awa ta fe je lare la ma so fun e. Wa ni o ba mo ta ko ba expire sori chef. Awa ta sumo okay awa merin jojo ko an ronu emi mo lowo awa meta to ku. E to je pe yo gba painting membe. E to fe se chef membe. E to fe signage membe. Awa meta wa gba omoran. O ma ro pe ma je se mistake o ti ma lo da won lohun ti n ba fail. Wa ni agba moran sawon lenu pe sawon fe mislead ni. Wọ́n mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó jẹun lára rẹ̀ wáyé ni wọ́n á wà nbẹ̀ ẹ wà cross ẹsẹ̀ ẹ mọ̀ wúta àti afẹ́ni tọ́ra fíṣà tó kó pure water nú ẹ̀ so let's be wise in our investment ilẹ̀ is one of the best mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ investment ránran bẹ́yẹn lórí pé wow wo ṣọ́ọ̀bù lágbájá ọmọ owó bẹ̀yẹ bó ṣe kún ẹrù lásán lẹ kó bẹ̀ báwo làwọn tó ní dìgírí yẹn lásìkò yẹn ṣe pọ̀ tó àwọn tó ní dirú nǹkan tẹ kó síbẹ̀ yẹn ṣé wọ́n wà ládùúgbò yẹn tó má tiẹ̀ wà ládùúgbò yẹn ṣé wọ́n lè afford ẹ̀ kò sí tó burú tíyẹn bá ń ta irú ládùúgbò tó bá ti fẹ́ràn irú yes ládùúgbò yẹn wọ́n ń jẹ pọ̀nmọ́ o wá lọ kó pọ́ọ̀kì wa so ẹ má jẹ́ ká ìyẹn business advice ọ̀tọ̀ lẹ́nu èyí tó dáa jù tí mo mọ̀ pé kò lè lu o lè kówó lè kólu lẹ̀ láyé nílẹ̀ tó bá fẹ́ ra lè ń rà níbi tó right má lọ ra níbi tí wọ́n ti gbé ẹ dá ẹkọ part two àwọn ilẹ̀ tí yóò rà pamọ́ kí mo fẹ́ surprise ìyàwó mi lọ́jọ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀ tí ó lọ́jọ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀ tó fún ní ìwé tán tó mórí ìyàwó lórí ilẹ̀ tí ó fi pẹ̀tẹ́pẹ́tẹ́ àdáré yín ṣé ẹ jẹ́ pẹ̀tẹ́pẹ́tẹ́ àdáré I am talking from experience ọ̀nà jẹ́rí very delicious
3: àgbẹ̀ bàbá mi
0: ìmọ̀-hún-yìn wọ́n dún mo jẹ́rí ni àfihàn yorùbá rìnrìn alẹ́ ló kù ọwà ọhọ bí kò bu ẹran ẹbẹ kú o ọjọ bẹẹ de mọmìlẹ wa mú wọn lọ sáàtì pé fẹẹ filẹ surprise wọn la won ti oluwa le atekun re wa de le se be left won emu beto beto da left o ma nle mo ran dada so da kan mi mo ke se ju yin e si ri leja tori di e yi think twice before you say mo ke to lari mo e ja ro dada awa ta wa nile okere I feel your pains awon yan kan ba share iruse tan se pelu mi ah anu a se mi
2: ninu
0: tutu anu a se mi gan emi ati eyan wa kan tan ma se dada pelu a jo soro njo kan ani ah Mr. Christian odo ah ana se video ni won ni bola ta won fe sha ni bo je ke lo mi o gbe lo bola ke nkan ta won se mi niyan mo ti en to so fun mi pe ike omi germany la won base ike omi la won ma sha ti yawo awon germany yawo ike omi la won ma sha awon lo so sinu ibi kan won lo ma cover test owo fa won oni down ona oni down live on yen e wa imagine ki won si channel nu olotutu ba ko se 12 hours ki wa ti yawo je pe ekan kaleri ale ni le kan fi npade ara yin ke wa koro owo yen ranse sara ale ah ke wa koro owo yen le ko tedo kan lo fi labe Eh, Afrika, kan lo ko lo do so de bo da re mu. Ka bo yi baba sube. O man di awon level kan te pe family aseyan. Wa ni, we. Eje mi lo se to je para ta se ma ku ni. I am talking from experience. So e te wa nle okere. If you really have interest in investing, I want nile to for kanbale won. Mo de man so fun yin. E so pe lamburuki iwo lo ton wa sinu kini yin. Abba. Ari nu rode ni mi mo ta nta lodo wa. Mo mori mo morun. So mi o le ti anybody sodo. Mo bi the career ni media. This another business line. So iwo mo fe ko fonu meji ti ma fi wa were. God forbid ke se lodo wa ni substance property. Eyin ni se su na o de fe nbe fe yin na. O le ma le pe le kan na. Ah, mo si wa like awon civil servant yen. Cooperative man wulo fun won daada. Mo ni awon eyan kan te pe rulana ina gba. Won e lo are mi se rara. Leyin to ba ti yato si aso meje nbe, ka ma ba mo line bi ti mo tin bo. Sugbon yoku. Gbogbo bi takube wa ni mo. Ke se pe won ma so gidi wo. Sketch akube abi sokoto akube abi top akube won mo bi to wa. Tori pe won la foju sun omo lo school awa na si godo ko le kokoda ra ba nbe copy awon eyan won yi ma je ki awon oni egba orun egba owo guess ye ti bag ile to ngba to ba ra bag 20000 to ko 10000 nu e abi 85 se ya tori yo ti dakodo eh ora bag 20000 o wa ko 85 nu e Eyi ya wa. Oku ka je bi ti sa pere. Eyi na go salary yin sin. Ara ile oje pa ba se pa gan na se ngba nle. Ebi o so pe se kobe ni e fi la kai kun. E mo gbo bi lo be tin ta bokoto, ibi e tin ta pon mo. Plate kan 500. Eyi na jaye nu. E wa imagine nu salary yin ke wa gbe lo be tin je bokoto 5000 per plate abeja. Ejeja loni elojo lo kunu salary ba hun anti te ma gbe jade yen e fi ero si mi ba se je lojo enikan le nbi o loju legbe o so tori di eyi e ma gbe won lo bi o pon mo wa instead to fi je bi oni beer bi wine e gbe won lo bi elemu wa e le mu 4 liters tan kinu yen ma wu iyoku e ma da die die so so fan e gba le e ma je soro ju ma soro awon le wa to wa lowo yin to wa lowo lowo wa a ki fi agidi gbalẹ ati se awon ise yen koja ma gbalẹ anyhow ti we ile o ba ti pe pere a jo mo yin ra wa ni awa ofe ni substance property eni ba fe tali e ko se video e ah oga wa lagun ogo kara ile o ya aha awon eleri mi kan lo wole bo ni le wa sa nlu jibiti aba I don't want to mention name to ale baba I don't want to mention name pani eh lagbaya na tun investment mi eyan kara le o le yikiri ebe ni o si nkan ko send owo sile mi ti gbowo leya o mi ti gbowo leya o mo si tunile si o eh eh so ari aba so bayi ma sojo popo sile ele lawon bere te fe bere e to je mo wa ni o e to je mo ani soft sand ati to je mo ile te fe ra lo wa ke se pe ti ra le nibi kan all right sir e se sir ke pe ti ra le nibi kan e won ti wa yo shock ke bu ye ni lo le yanju yen ke se mi ngba ti so do wa lara yen bi o lejo lori e e ma gba mi ke ko si lo yoro ti substand e wa so do wa ka jo se business papo ni baba se ki ma re ti ni e ti e wa le wa gba omo yin Nigeria abi ki won ko wa be yen ni a ro ko daji thank you sir so awon jo pope to go ile se so ah e je ka pe tinu studio na bi be ko gbogbo arin gi papo ni ah number to wonu studio o ye dabo akoni o ya
2: 080
0: ai o ya
2: 97 00 0949 080 97 00 0949
0: Abi Oku
2: Tabi 090 62 00 0949 Lekan si 090 62 00 0949
0: Kadi Vicky la ve baso ni se won o yin o laudu bi Emi a jase ara ku to ru mo tun jase All right awon number ile lekan si alakowe la awon ta jo ise office won ise bi ejo emi mo gba ise ejo ni softside office ti won oni biro ni ati paparazzi awon lo ni paparazzi of paparazzi land 08097000949 okay eni kan pe wa me thank you o ti ti lo 090 62 000 949 070 55 000 949 egbe ko eniyan hello o se da mi o ti gbe mi soke ma je n pada sogun flashing mo ni ajo aye mi mo be o ni e pa social media andua
1: awon social media andua lori Instagram TikTok ati Facebook at soft sands property te ba si lo sori Instagram ori TikTok ati Facebook at soft sands property ori website wa www.softsands@softsandsproperty.com
0: eto no ori ohun yen tutu bi te gba debi
4: hello
0: e ka so ma o
4: e ka so sa o
0: yes ma
4: sa e ku eto ọgbọ gbara mo pe ni ayi wole na ni ka te e lo ni lo ba wole o
0: ile odo ta ni
4: Me a pete ni me alubata.
0: Eh ya, e si be dani bayi.
4: Be ni o.
0: O ya. E dani ka gbe.
4: Eh, ope ya o baba. Ope.
0: A mura lori lede. Like a mura gidigiri. Lori eto ti le se sanwo fu. A mura gidi se. Oda. E pe awon number to won le se subscribe.
3: 091 Tabi 091 155 155 00 55
0: Ede
3: tun le pe afalamboroki.
0: There you are.
3: Sorry, oro ile ni kon ni o.
0: Atile.
3: Business. 080 080 55 7 55 7 6 7 0 6 7 0 8 4 8 4 080 080 55 7 55 7 6 7 0 8 4 8 4
0: so an lo lo sai ka tun le pada wa ni ojo mejo okan lara awon oni bara wa ile ti an ti ra lodo wa ti to bi meji abeta ni sabi abi mo paro mele dan yin Sheikh Ali Gumi awon aran return lori amino awari loruko gba awon yoku bi pada mata e ba fe du office wa e ma bo ni laughter house lori oke premier ni mokola mbadan te ba ti de premier e bere e ko je ni di ke bere e ti ri gogoro ni e ti ri antenna 32 fm lara bidi todo wa to lo ke do o yoju wole olorun ni e so pe apartment ti soft sand le lo nbe awo dami enu ni e fokan bale e kokko ya photo re ke to won office wa e ja jo soro business olorun lo de ngba kan igba kan igba kan la wa scott inu building ala wa ka la gbegbe abi bola la mi loruko mi loruko gbo ko soft sand patapata kekere akun abi e kekere kan ti o ni le lori osi teru to ma wa awa no jo ba won bi pe sole a di pari laye o
3: amen
0: o di gba kan na seun
3: ire o

0: adia fun ore meji abu fun ikoko ajegun jena ni biti won ti kese sabalaje eran adidun ba mi ti pa biyo abidun re ehn ba mi ikan tun wa wa o ah ele so we ni abi bo yan kan ma so ni so ni pe a o meni ti o kan abi a o meni ti yo se kila o meni ti o kan kila o meni ti yo se
1: ah meni ti o kan ah meni to le se ngbo se pe kaluku o mu o duro ni iduro ti eni gbigba ti yan duro o gba ole agbaya tamo en kene ta son kugma tamo en ke ja son kugma tani atun kan ba ni ai to bi me wa nbe won ti pe 1 2 3 4 5 6
0: wa kan mu ni
1: wa kan mu awa amen to kan ba amen to ti ba amen to kan ba adia fun ko agbarajo ha po gan won ni awon o awon la won ma se olotu inu gbo ta na lo ye ko ma se olotu inu gbo
0: awon ko na ni
1: awon ode na wa tun da won tun lo ana ayan gan
0: ki lo subu ta won
1: anya gan eyan wa ma se olotu inu gbo eh awa nko
0: I fini pe ni afi yan pe yan
1: da da da da da ah na ba ba awon de na won ba ko ayere won ka kiri oko awon de awon eran ko won yi won wa poju tembelu oko kan ke lo ko kan
0: aso tere ni jama mi gbe na mo wa keko ni
1: o wa nto winka yo je nto o wa keko ni
0: ben
1: oda yo si yo yo yo
0: ashe
1: o sa mu ami de yi awon jẹna jẹ ta wi
0: e ti so
1: mo ti so
0: e ti so oruko de
1: ode pa won duro ninu gbo ana pa won pa kini je won kira won de ma pa mi kini ngo da fe pa ma pa ma kaka lan nawo o san tewo en tewo lati yo dun lati nko yi eh
0: Sheri, awon nkan ko wa to je wi pe ogbon yin mai keko eji kin so ni ebo atun atun si yoba questioning method te pe ibele mo ju sama keko won mo dan re ti o ba si ti mo e mo tu fun won ni ikan mi no apply method to je wi pe ogbon yin mo ka fi eko sinu ere ti won se lesi mo fi ko won e wa nlo ibere keko fun mi ti o si nkan kan lopolo tele e mo pe iku to wole aworo bansa ni ole to wole ole omi mota
1: omo gbe omo go yo ba kan
0: ayin gbo lara ile iku wole aworo bansa ole to wole ale omi mota o fo si kin se lai le nikan n to sele niyan o fo aro fe mi o ni ja wa
1: amen ko buru
0: ko ba jo saladun ara mi
1: o kan ran ko di mi le mi bo mo ba dena
0: abi wa gba mi ni sa jo nlo ni eti so de wi pe amena kokora won jo be na ni awon de na pago sibi ti won wa won pago ni
1: o ti wa bo lo ya bo ni kene
0: ewe eran lo ran mi leti
1: awon ode won wa pa won pa kironde won pa to sama de yan pa to ken to wa re
0: awon de pa to ami mo
1: oh bo ko e ke mi awa pa to
0: ti pe on pa to bi gba teyan kan soro mi mo bi ba won fi buyan ni mi mo a to ko kan pa to lenu ni boya on so ti ko ni tuma
1: won ti gbe won ti pin won ti ana ti pa ere won pa ere won ka kiri nugo erongba won ni pe awon eranko yi won daran ah gbadun mo awon eranko na won ti wa ana n se bi bi toto ah pa gbo yo wa bi won ti bi toto de ke won po kan po mu igimere akoko kan po mu won ri won wa awon eranko wa se kini kan
2: kan se
1: won wa won wa won wa fe si ayan iyan je si kilon de o o fe si yan je si yamu yamu
2: sana ko yamu yamu ni kokoro ni yi yamu yamu
1: yamu yamu yamu yamu iga mo pe a de pe yamu yamu ngba mi o de pe leranko o si de pe ni kokoro
2: se ke se to manfo
1: ten to man yamu yamu
2: abi yamu yamu to manfo bi e fan nkankan
1: yamu yamu ora ta ba pe un fo bi e fan
2: e un fo bi e fan
1: bi e fan
2: e bi e fan
1: eru fo
2: on fo na ni o kan fo lo
1: wa won ta foju won foju tembelu yamu yamu won ni ko le yen e ma kan ti ajare ayamu yamu na ba jale ba ti won a fe bere se awon awon eranko won fe gbara won de ni o awon ore na mo ya awon yamu yamu awon na wa se ta won na fun ba yamu yamu ti n fo bayi
2: One, awon ode ni won fe koju awon eranko laarin awon eran oko si ni awon ni aka awon yamu yamu na si o tun mo pe awon ode ni won ba ja
1: awon eranko won foju tembelu yamu yamu ani o tin ke ka to ya yamu yamu le le yamu yamu na wa lo kan won lo pa jo
2: ko ra jo bi esu ya jako
1: ah o je o je ke na re te muele a ju gba ti garanti yo jade ti won bayi yam o wa je ke awon ode
2: won raye
1: gbadun mo
2: e to ba ko si won mu won mo won fe le na won fe le sira won lese
1: wa awon yan ko wa ri pe a se en te yan kan foju tembelu a se agbara nbe lowo re won gba awon yan yan won ni oga yan ti gba awon yamu amen to ma se amen ti kini ide se ni
2: leyin o se fi jade
1: fi jade
2: esun esun e pe fun wa opolopo gbangba meta ban kara wa bi pe ni bae ni bae ni bae ni bae ni bi ti ba mi so na ni pe ija keke o lagbara ija keke ija foju bi tembelu e ni lagbara enta ti ro yin pe boya ko ti ele se nkan kan ona ni yo wa je ni to pe yo la wa nu ta wa won tin wo pe ta lo fe se amo n ti o se amo ta ta ni ojoba nu wa ta na ni iwo yan yan mu su seyin mo fe pa owe kan sugba yin ni po owe ma fi sinu owe ti ma fi beere oro ni e seun ba mi agbo ni tan lori le amo re yin ba o a wa fi oro yin a fi sa so pe awon ti won je bun wa ni jejo ati awon kan ta ti se mo ti se gugu e papo bayo te ba wo daada eye wo won si fe ke se ri oro itori nigba ta ti se e fe ateran se sowo sin mo si mo po ye be n to to e si pe mi e seun te ba ti ri e je kin ma ai ma lo suri ta kan yo lo jera Facebook ibere n tin wole si be mo bere pe ti yo baba ni akara oju di apon ni nkan akarojude apon ni ba mi akarojude apon ni mi akarojude apon ni 32 fm kini yo ba nso ki gegere la karojude apon kini won nso ki lo tumo si oya o ja bo sibi ta ti ma bere bere tori pe akoko wa be bi ntin ba e na ni a ja mo ra wa lowo na ni
1: akara oju de
0: apan akara oju de apan be ni 080 0809 70949 0705 50949 tabi +2349062949 oni number ti e pe si e ka san o ah o re beti e ka san e ka san e ti wole e ka san e ka san
3: hello ifa e ka san
0: e ka san
3: I say,
0: I'm a daddy, Jimmy.
3: Hello, what's my name?
0: Yes, mo gba yin ah o ti setan
1: e tin kan po mara won
0: e ka san
4: e lo e ka san ifa
0: e ka san
4: o ni abibu ni lati labo
0: e se
4: e sa ka re be se nse ba pelu ba mi e ka re lai o ye yin ba
1: o o tin se ninu
0: o na ayeye ni mo gba ni Emu mi,
1: Mo ni o ti pẹn le.
0: Ko gbe be. Sugbon ori lo gbede be. to je wi pe ilu bi tu wa te ngu sin fun tele won le kun olu ni en ti o ti se tan iku loruko re ito de be lojo kan
1: okay
0: ka bai mo ti pe gan
1: o ti pe o
4: e
0: ka san
4: e ta ba mi e ka san
1: e mo ka san e o
4: Olajide Abotede Latabata.
0: Eshun, eshun.
4: Ifa la oku go je se ba mi o kare. Mo ki o daada lopolopo
1: je.
0: Ti ba mi o ba ri mi gan.
4: Mo e te fun aja.
0: Won ma jeran mi lenu.
1: Amen.
0: Eshun.
4: Eya mo mu bere keta.
0: Ibere keta meta la nkan ru ko le. Oya o. Aja to ba roro.
4: Aja to ba roro. A fi sole.
0: Ileko, ileko, ileko.
4: Lagi tolo de.
0: Ode kini, ode kini, ode kini, ode kini, ode kini.
4: Lagi, lagi, lagi, shode elako to bi.
0: Iwe, no. Iwe elako woni. Aja to baro, lagi, shode.
4: Lagi, lagi, de elako.
0: Oh, elako nani. Iwe elako
4: woni. Lagi, aja to ba shode la, abi ba oleke pe inye, lagi, shode kun.
0: Ah, aja to baro ro. La fi so di ejo
4: ejo
0: ejo ni mami
4: so fun mi ke ni jo
0: ah mo fi o se je lo be e ma rin so e ma lo le
4: eh e ni ah o ti ya nkan lo lo
0: eyin le je ya nkan eyin le je ya nkan
4: ami
0: o ah ni foju su ko eyin na e pe fun wa e seun Ah, ekasan.
5: Ifala.
0: Talomo.
5: Ifala.
0: Ekasan o.
5: Ikaye mo gbe oni depi ohun.
0: Ami ase.
5: Mo ti baba mi o.
1: Ema
5: ja. E pe fun agbo dale o.
0: Ami, ami. Ami, ami.
5: Ni ko ni tun mo ni di gbe o.
0: Ami, ami.
5: Gba to je wa nta fun agiri pe lo gba Olorun. Parents mo ja ila ya dara.
0: Ami, ami.
5: O ko ise ni oje pada awo lowo idowo gbe keta omo.
0: Ami.
5: Oni sogo to do ti o gban yeri
0: eh
5: o akina kina wa to ohun ni e o
0: papa jo to ba lo sile aro to ba lo jo nbe
5: be ni inu wa to e
0: e pade o funra yin e pade funra yin e pade funra yin
5: ifan la na da mi
0: lai saga e ti la koko oni sogo to jo ti o gban yeri Abuku san kogoko abuku ara re ni. E ka san?
4: E ka san.
0: Oruko yin ati ibi te tin pe.
4: E ka san.
0: E ka san wa pelu yin.
4: Ifala.
0: Sa?
4: Mo kinyo.
0: E sun ba mi.
4: E se. Mo rawo yin o. Ati ti FM mo ni jo na o.
0: Ami.
4: E se wa se ga. Baba mo ke ni na o.
1: E mo ta so.
4: E ku eto.
1: Yes sir. E pe le sir.
4: O le kan si ni mi.
0: E sun.
4: Mi du ko je fun mi ni o.
0: E sun. E sun. E ba si ni pe eni ta se lori egbe fa ti o dupe. O fi dinna egbeje ni.
1: Awon ti san ni.
0: Awon ti san e sun. Won san na egbeje. Mo feran be se lohun pe bo dinna egbeje won san na egbede. E pe fun wa.
1: Amen.
0: E ka san.
5: Elu e ka san o fa.
0: Oruko yin ati bi te tin pe.
5: Ake lo gbe lati do. Dada mo ki yin o.
1: E ma ka san o.
5: O e pa se ko dun o.
1: Amen.
5: Da la ma se o.
1: Amen.
5: O le ji gbe o.
1: Amen o ateyin na o atama yin o.
5: Amen o.
1: Ibere
5: ke wa.
0: Ibere ke wa. Oya o. Aja tin je imi eku.
5: Aja tin je imi eku. Mama.
0: Melo ni mi eku. Melo ni mi eku. Aja tin je mi eku. Kiyoboro.
6: Kiyoboro.
0: Eh.
1: Ah.
0: Ah. Ah. Sa. Esun, esun.
6: E ko la nko.
1: Amen.
0: Ah, e npe ti ba lo fun won ba. Yo dagba ti mo ja ti nu moran ni.
1: O ti gba gbo. Wa ni.
0: E ka san. E ka san.
7: Ele ka san pa.
0: Ori ko ni ati bi te tin pe.
7: Ya ni ko la lati onikara un.
0: Lati
7: onikara un.
0: Lati onikara un. Ikara un bi abi ti japa.
7: Nde ba ti so na ni.
0: Ebu number.
7: Ebu mi ni be karun.
0: Won ti mu.
7: Ite fa nko.
0: Ikefa efa lefa o kon teru ko o ye gba o so ti ya
7: o ti ya
0: egugu to na tokun re
7: eru bale ni ba
0: ke se be ke se be egugu to na tokun re
7: eru bale na ni
0: ko be wo bale ni yen o ko be pada si to ti wa abi
7: to ba ti wu ni o
0: ah ki lo ko yin le kan si
7: kemi kola
0: Kemi sola lati onikarahun
7: onikarahun
0: ah e tun se e tun se
1: e gugu
0: e gugu to na tokun re ati wo igbale re o nira
7: eh
0: okay eh e ri peru igbale oba ati wo igbale re o nira o ti je yan kan gbanu o fona san gbagbe Jesus sala eh
7: e seun
0: Eh na se gan. E ba ke gba won ni kara won gbin o. Abi ti japa si ni.
1: Eh, e don na to kon le.
0: Eh, ati o gba le re onira. Ki wa mu ba mi ki bu won, ki fi won wi nkan.
1: Se
0: on pe ati gbo itan do we wa.
1: Bu mi.
0: Ah, yo fe nira die. E ka san o.
6: E ka san o.
0: Oruko yin ati ti tin pe.
6: Sogun lo pe lati ibare lati ologun ru.
0: Ologun eru ologun eru oya emi number
6: number olowa level le mu
0: mesan wa nbe meje wa nbe
6: mu mesan
0: mesan mesan mesan mesan enton duni lo po lola eni
6: ologun eruku aseku kan
0: bi egun ba wole alagbede ko le wo
6: ah o patato
0: ah afira ni koni se koni safira nbe ni
6: zimo le mu je
0: ah e le mu mi be ba ti yankan yo e le possible mi ah ati koni safira ni egun to ba lo sile aro ibi ton tin fina ya to si pe oru otun mu ti o ba fina o tun se ko fi eku re ko na nbe koni safira ni e mo gbagbe e ti mo ba se ma se lodo dun keep ibadan clean e ta ma se nti wa ni koni 32 fm e yo tun ko ni ojo saturday ose yi e ja oje la nlo bayi e re gbogbo lati ago meje aro ati wa lojo oje e je ka pade lojo oje lori awon igbese ta ma se keep ibadan clean awon gbalẹ gbata gbadọ ti e ta ma gunle e mo yi pe arun wo si tinu egbin la wa ina bayi o na ni wo so ni da ese mo pe bi ti oba mi edumare ngbe won ni ke gbe birududu ibi to ba mo daada ni gini gbe aro ni ibe na lo ba edumare ma ngbe eh ibi mi mo ni mi mo mi mo na ni te ba si de ayika 32 fm bayi a ri bi iha epo aha epo on dan gbirin gbirin ni o wa tun dan bi bi bu eyin bi bi bu eyin ayika wa ni o mo ni gini gbe aro ni un ba mi
1: Eh.
0: Bi bi bu eyin ni. Ah, won ti beti te. E ka san.
6: E le ka san.
0: Oruko yin ati bi te tin pe.
6: Olale Abdullahi lati Apete.
0: Lati Apete.
6: Beni.
0: Oya o.
6: Ye ye kewa.
0: Ibere ka won ti mu mewa yen.
6: Ye olokun re.
0: Ah, meje wa nbe. Mokanla wa. Titi ogban.
6: Ibere keje.
0: Oh, ibere keje, ibere keje, ibere keje, ibere keje. Beru bagbo to lowo.
6: pe o ba gbo to lowo
0: eh
6: ah ata
0: agilo pa ka so belu ba gbo to lowo yo feran jiyan ah bi o baba gbo to ge yo ka kan po ewu ah ale inti se ri
1: mo si re
0: eh ngo
1: wo re
0: ah ah belu ba gbo to lowo yo feran jiyan
1: mo ni o na nka kan po ewu
0: e mi wa je ofa bami awon eyan gbo yin gba te soro nisin o won gbo yin o e ma gun mi ni keseke ni kin ma soro
1: mi o gbo kete won re
0: e ka san enikan ta gba kan lori etele le
8: e ka san Mrs. Ogunjobi latawo
0: Mrs. Ogunjobi lati awo
8: wa oko ni Sunday o
0: esun esun
8: ayo ni gbo le
0: ami ami ami ami ami oya e mu bere
8: ibere ogbon yen
0: ibere ogbon begun ba gbe ni
8: eh
0: bi egun ba gbe ni
8: akobi fun
0: ah irani irani
8: begun ba gbe ni
0: eh ke se gun ma kobi fun
8: akobi fun sha
0: ke se e ti dan re tin ba ti dan yun ton ma tun fun yin ni mi to ni je pe lori sa
8: o da so fun wa
0: begun ba gbe ni ka gbe odo fun lo to abi egun to ba gbe ni la n godo fun ti ba ni bosa ba gbe yan e wa ni pe ka kobi fun ko le wo en to sele nu mo mi e ani lanfani lati gba ipe kankan e ma gba to ba ti de ojo saturday ja pade nu oja oje lori igbese ta ma gbe keep ibadan clean e igbese gbale gbata gbadọ ti ma ki ayika ko mo ni gine gi bi aronu ki arun ati wo si ko ma lo sinu gbe rerere ka wa bo lowo aisan ati arun ati ajakale re koni ju bayi lo lori eto yin eto wa loni ha lowe lowe mo bere bere kan lori takun ayelujara wi pe bi ba ni pe akara ojude apon ni nkan kini won so ah awon eyan dangan o awon eyan gbo yoruba won gbo yoruba dada won gbo yoruba dada e kin sare mu laarin iseju kan ah si ma le mu gbele tan bayi bakan we to ba se sanko sanko ni be ni oladokun ayomide awon ki wa ni bakana abu ramadan kai won akarojude apon tumo si nkan to se yebiye to se ribiribi ah jelili eku on ki wa ni akarojude apon tumo si o je tun aje tun je lo mo ke won so yun ah ah sugbon abu won sumo pe akarojude apon tumo si nkan to se yebiye nkan ti okuta nkan to se mo ti ma taka ni ojude apon apon ko ni yawo nle akara bi o ya dada e mo fun won po se biye te ba le tete fi number yin sowo si ibeun ye fi sowo si orita kan elujara facebook ma lo mu to ba ti ya e gba ba mi ba mi dagbe fun arale
1: si dada mo ba yin
0: dada ni
1: agba lo lo mo a ton pade ni ojo mejo ni ori eto yi
0: e lowe lowe
1: ba njo akara
0: bi ko e mi ni kunle fani an pada bo e me ti lo

0: Aye toto, aye mali. Alaru o! Ogo! Gwasi ogo, go, go, go, go, go, go, go! Ni fun oruko re. Oluwa ye mi sile mi je oba obi rere afefe. Ikoni 32 FM 949. Lafsa House lawa ni Premier Hill, ori oke tin se ni Mokola ni ilu Ibadan se ani ahin. So, Olorun Olayin asi ogo kuku ye o. Oba Adamaku alana ofano loni ofoni beni olola ofola gbogbo igba la ma be o gbogbo igba la ma ni ko saanu gbogbo igba la ma bebe fun anu ati idariji ese iwo lo mo bi soro wa ku si iwo lo mo dede bi ta ye baba abebe fun anu oluwa lori awon oro ta nbo so yi na ni oluwa faanu yanju e jesu oluwa wa ami eyan ra le seri losun yi owo te ba gbe wa ni mo fe gbe wa tori bi mo se joko yi nti mo fe fi lo yi to sele si mi teni kankan ni inu eyan ara ale atanti mi joke o atanti mi funke o atanti atori anti mi joke ton wa ni second gate bi first gate ni Owodi estate ni te ba da si nkan si ba foju yin ri e le fe be mu tori mo ki like ma ba yan soro ke yan ma ma gbo eni to ba wa da mi lebi ninu yin pe nkan ti mo se oda tin ba pade eni na lo na bayi ajo ma mu nkan le nitori na se re pe mo ti ki gbogbo eyan ara ale ni lo tin ba so nkan to sele laarin emi asi jide fun yin isida ke wa leyin mi ke ni no egbe ti ri gbosa fo babirin gbosa gbosa gbosa isida ke egbe ti ri gbosa fun mi abi kebere pe no well done that's right otunba skin dudu anti yusuf sengbo nkan ti mo fe so yi anti mi magret anti debbie stabun mi sengbo mi loli je sengbo dr yewa ndi asunramu egbo abe edahun n ti mo fe so to sele laarin emi asoko mi leyin igba ti mo ba so tan you either sent for my account number but no you nfa nkan bo se ye ko se lo sese yen o ba birin ke tun patewo fun mi tin ba re ni keni ninu yin to ba ni nkan ti mo se oda oh tin ba pade eni na ntiti ija yen ati poju seri jide lati day 1 ta ti fi ra wa bayi o n lo sodun mewa irinkurin yin ni bi alafise irinkurin yin ni bi alafise mo sunkun sunkun sunkun mo be mo fe ju esun mom si e mo fe ju esun mom si mi mo fe gbogbo awon si mo mo e pon le ba soro mo fe ju esun pastor kaka ko jawo esile o wa se gegelele gegele njo to ba ya jide to ba wole a wole la go mokanla o ti wole la go meji oruri to wa ti awon vigilante to njo ndrage ti mo ra le mo egbe gate ti mo ngbo ha ile mi re na o e le ni ki ma jade tawon yen ni pe ah o ma se o ma jola ayawo e o obirin daada to ba pade gbogbo wa gbogbo lo ma ki daada abiri aya abiri omo ti ba se pe ola eto je awon ba je ko kiri mo mo mo ju ni ki ile de wa lowo e ash gate awole ha a ba bere si ni disturb orin temi un jade niyan mo wa bere si ni be mo ni o mo sori nkan to nse ko ki se nkan to da o se be pe jide o jaiwo inu ode dija ko ma wole lale yi wo bi lu se ri jon tori olohun sanu mi je ka jo joko awon mo ta jo bi je jo se ya si baba won jo ma don't ever in your life again advise olohun fun mi e wa mo nkan to sele lojo sunday won ti so won ni ma se sege fun eyan ara ile seri leta ajo ngbe yen ajo ko ni in actual fact emi le mi ra ile mo de agree ipe kilo abe ti o si be kuro igba to je pe olohun kokko sowo fun mi yen mo ra ile won de ko Mr. Jide and Mrs. Oluwayemi si Abuaba bo se ko ni yen mi ko se ko Mr. Mrs. o oko ruko wa se gbogbo to wa nu le yen oruko e oruko mi ni o na de dati e mo o dati e mo dada that's here mo gidi o da won to ra sinu ile mo ijo to ba fi te ni le mo nko le gbogbo iye to ro sinu ile yen ati iye ti mo na sinu ile yen gbogbo alajo mo ta jo ko to ni kaluku ko sile ko wa di lojo Sunday jide ba de ni quarter to 12 e wa mo nkan to dun mi ko mu kokoro e dani lo ba wa lenu gate gba gba gba gba gba gba gba ah oh my god mo ba yoju tani oni tatani abo ni ki tatani o ma gbe ta o wo sile ku fun mi jo mo le mi wa pada si bi to tin bo me oni come again won ni ko pada si bi to tin bo another one oni please ba ni mi lara twice mo ti fe wa ni mo ti wa yen I can't come more than twice pada si bi to tin bo o ba pada si bi to tin bo mo le iyara le emi fura mi mo se si amedogun fun emi emi omo si yabi to fo ja ropon emi laye mi mi o silekun fun o se fe gbo e gba be dahun mo o silekun fun laye laye o ba pada si bi to tin bo hey rada rada o wa da aro yi bi nkan bi 7:30 to 8 lo ba de oni kule mo ni kawo o wa ni ko wa so fun mi ni o fun mi ni 4 days mo ni 4 days mo ni ni today on kai ni mo Thursday Friday Saturday latest by Sunday afternoon kemi ku ninu ile kin finu ile ile fun ojo birthday mi mo ni so ojo birthday mi ni kemi ku onu ile fun e mo ni and by the way o si gbagbe pe emi ni mo ra le ajo kole ni ah mo shiro gbogbo ye to na sinu ile yi nto to le so 3 naira mo kole nkan ti ma se nsen yen yara ile yin mo nso fun mo si pe bi lawyers meta mo de kon ba mi wa estate valuers e understand by ola mani ko wa value ibe mata ma shiro ye ti e ma ko fun emi na ko ti emi mo le mi she gba ti mi silekun fun inu mi sa du shiki pe kan mo se ah mo se shege fun mi silekun fun mo le pada lo sibi to si nbo ki mo ki ma foro lo re mi pada ti mo wa foro le nikan ni ah oni ohun gbariwo mi laaro yin kilode mo le o se mo lo ko mi mo lo ma npe wole oni mo ti ma nso oni mo so be to ba pe mani nto ja me ni pa ife olugbara ki o sinkan ojurere re ki pada di gele kele kekeke ene ori to ba ma ko fun mi niyan pe ni pa ife olugbala ni ki nkan kan se ewo mo ye pe wole mo ore mi wa ni ah oni mo de shoku de account o mo ni laye laye da pada kilode ni ba ma le pada o ba ti silekun fun eh lili pada ti mo le pada yen ti nkan ba lo se lona nkan amo ninu mo nigba ti mo le pada orin yen na lo nko lo nipa ife olugbara ki o si nkan mo lo rin yen lo ko lo oju rere ra ki pada gbigbe kele krisi lere owo lagbara to ngba ni ki o si nkan mo lo rin to ko lo niyan mo lo ti da loju pe nipa ife olugbara ki o si nkan ko si nkan kan se bo wale eyan ara le nto sele re o laarin emi ati jide mo le pada mi nice ebi gan mo mo le pada te ba wa fe ba mi dasi se pe mo ti kiyin lo to ba te ba be pe en to fe pe mi wole ni nti mo se oda e ma pe mi o awon to ba support mi ipe bo se ye kin se ni mo se awon ni ko pe mi wole emi ti se oju opo sile mo ti e ti je nse won fi n pe mi hello
1: no ma
0: e kasun yes ma
1: mama se lo soro latapata
0: mo gbo si yin ma
1: o ku gbo e ka to
0: mo ti me pe n te ma so kilo de iru emi o lai se ku se lefi se mi lowo o
1: di e ka to
0: kilo ku di e ka to
1: en te bi mo fun mi
0: so what ko ni mo le pada pe ko pada si bi to si mo se mama wole pe loru
1: e ti je ko wole ni
0: wole bo
1: ale je ebe jo ko le ni
0: eh but se mi poju ti e lo
1: eh ko se nkan kan eran lowo ni oduran lowo lobirin je
0: mo ti mo mo so be pe mama ko wa lapata ti jide ma nlo be very good e ma ju wele yin fun mi lapata o after program o le wa ba yin o e mo mi o
1: go ala go mo ngbe
0: it's all right kini mo se ti o de wo ti ni sile jare emi emi mo se be pejo te ma ikali yin ejo te ma da niyan e mo se o ku die ka to mo se nkan ti mo se o da ta lo wa nbe yen fun mi jare hello
2: hello ma e ka so ma
0: e ka so mu wa pelu yin
2: mo se pelu ani lata muloko ma
0: e se gbogbo amuloko nko losan yin
2: alasi alawa mama mi o ku die ka to ma o
0: mama yen si fi nkan si o ye ko fi se mi lowo se mi lowo kilo
2: ah mommy ko ye ko ri be ko ye ko ri be olorun ma je kari la bu ti ko ba lo se won loju ona ko
0: ni ngba to lo pe nipa ife olubala ki yo si nkan
2: ah mommy ko ye ke se bayen o ife o ye ke do ye ke je kon wole ke gbo nkan to sele o le je npe tori family na lo je kon pe wole
0: ani o ma npe wole se o ma npe wole o ti mo lara
2: ah mommy tin kan ba lo sele ti in family ma di gbogbo e bi le ori won ni fe gbo pe o tin pe wole tele o
0: ko ni folon loke orun pe nkan kun sele si
2: ko ye ko ri be mommy le jo wa
0: ki njo eh o wa ni ki n ko le fun emi emi a ko le fun ma lo ta le yen
2: sen
0: to le ba mi so
2: ah mommy e ma ta le o e ma
0: ma ta le e fi mi sile e fi mi sile ki n ko le ta jo ko fun hello
3: hello my big mommy e ka so ma
0: bawo ni jare brother mi ka so
3: thank God my big mommy been gani ma lati di ojo ma
0: ma how are you bawo lojo losan yin
3: I'm fine my mommy we thank God ma
0: ngbo
3: my big mommy question my ko ambe o o ku die big mommy big mommy
0: e ma ko se ko se
3: question my ma as in question my ko ambe mommy ba ma ti dinu to yen ko ye ke le won jade ma
0: emi mommy e na lo fe ma ba lo n ba soro be yin
3: mommy is not like that my ma dinu mommy o ku die ka to
0: o ku die ka so ko ye ki le jade
3: ko ye ke mi ko ye ke le won jade
0: e ba si o si ma ri so ma rin irun kunrin be yen
3: not at all mommy
0: e je ki nkoleko
3: big mommy big mommy sey yi teyin se yi lawun yan ma se ri ko lo ma je ka rin arin fese si
0: ami
3: pelu gugu ti mi se ri nsin if anything comes won ni gugu to ti se bo se ti kan bo to pe ni follow pelu orin ton ko pe nipa ise olugbala ki o si nkan to de pada de njo keji
0: ijo keji ko se de laaro yi ni
3: time ko mo so
0: mi si e bi ri e
3: mommy e ma si se binu se ti gbo ma mommy but se wa ri pa le yen ma mommy e ma ti kan tun ma re bi yin be e
0: jo ko ko ni ke mi park out ninu leta joko
3: mommy ko to be ko ale ni
0: ah hey
3: mommy
0: they know that matter ma ko change ti e fun ma ko change ti mi na sapo
3: no mommy e ma se ba yen ma
0: e
3: se ogun yes ma
0: e se
3: e ma bi ma yes ma
0: e se e yara le a fe de ojude lohun nigba ta ba padade ma tun fa won eyan die lori ofe se rawo obirin kan wa ah an ojude lohun mo padabo e ku kale

0: 32 FM, 94.9.
1: Just very sincerely, Dean of the Old School here. Join me on Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock on Classics, Evergreen Musical Resumetaz, bringing back goosebumps and magic moments of year gone by. You can look forward to Parade of Jazz, in the road, don't you come back. Classic Soul,
2: I want security.
1: Disco,
2: K-I-S-C-O.
1: Funk, reggae, high life, and a whole lot more. Classics from three decades ensures keeping oldies and music legends in your memory. The password game gives you an opportunity to win something good simply for tuning in. Music Celebrity Birthday runs off the program on weekly basis. Join Sanjay on Classics Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock. Right here, 32 FM, 94.9 radio station. Together, let's reminisce.
3: Gbogbo kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ ẹ̀ wá gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ẹ̀bá ń fetí sí. Orí pàlàyé inú rẹ̀ ní se lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ sí àrẹ̀sàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bùwọ́ máa tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọ sóun bẹ̀. Láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria. Ile ise to nse Gerard Roofing System to je stone coated lati orilede New Zealand. To wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo. Awon kole kole atagbaleko ti won mo yihun dara dara ni won mu di truck wole. Silaula Mega Top Concept Limited. Adex Road, Orogun Express. Opopona Marosi Ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081-8548-1113.
4: Ma wo mi bi mo se fe yin
5: mo n ba 32
0: FM 32 FM 94.9
6: Indy man
5: Eyan ra lele kan se suke bo pada si ikoni 32 FM 949 Laughter House lawa Premier Hill ni Ibadan. E ba mi da si boya bi eyan meji mesa. Kini ra e se to tini kojo to lo. Hello somebody. Hello.
6: Hello, good afternoon.
5: Good afternoon, sir.
6: You see, a human being if he's indisciplined, he will be taught how to be disciplined in a hard way. Thank you. You are indeed good.
5: Hey, thank you very much, sir. Thank yes, you. God yes. bless you.
6: And,
5: thank
6: and
5: you.
6: A soldier will discipline you in a hard way.
5: How can somebody be coming in quarter to 12
6: yes.
5: at times 1:30, quarter to 2,
6: yes.
5: have the meet
6: yes.
5: at midnight? How?
6: Yes.
5: It's not good.
6: I've been warning him. Thank you.
5: Thank you. God bless you, my brother. Thank you. Hello.
7: Hello,
5: Dr. Thomas. Hey, we're so glad you're here. Okay, so you're here. You're here. You're here.
7: You're here. You're here. You're here. Ele o na koko awada ile le ile o lo ko tan kokoro
5: ah
7: se da te ni pe yawo gan lo si be gan ko ni kokoro ngba to pe e ti bi mo fun won
5: ah e ma se un mo mo lore wa dupe sa we se sa o eyan meji wa la e se tere mi je dai to ko e ba ma si hello e ba ni soro soke e ka san sa oruko yin sa ati bi te tin ba ni si
7: e ka san ma oruko ti ni sunday folabula do na apata
5: ah but da sunday day ipe
7: e te se yan da gangare e te se yan lo daju
5: e se
7: e ba ni fe da de mosu eyan lo ta le yen e ta
5: e ba kilo de oro ko
7: ti gbo mo
5: kilo de ego we kaska ego
7: so ayi ma ma ba wi e ba wi won ni le te fe ta se fe da le mosu ni
5: e ki wa lokan yin kini kilo kan yin be ajo ejo e ko jare
7: mi to kan na lo je ki ma ko yen pe ko
5: ye te ba ba ni ti ba ba ju office yin ko ja te ba kimi e ri pe mi ni da yin lo o ya jare hello
8: hello
5: good afternoon e ka so ma
8: mo ni le di pa ko la
5: e se e ba mi da si ami atin na
8: o de pe se je ko awon yan lo gbon ni
5: ben
8: opolo ni tin darun
5: ami atin na
8: mo ba de pe se ti se jo so gbo awon yan ti won yan ti asi ah agri pele
5: ben
8: e ma tale
5: okay ma to ba ni kin ko le nko ma kini kin se
8: to ba ni kini
5: to ba ni kin ko ku ni toro se pe sunday lo nfun mi di sunday to de fe mi di yan lojo best day temi oni kin ko
8: na le money in and demon
5: okay
8: in demon
5: okay
8: am never see you
5: tashima
8: opolo yin ni dari
5: ami ese ese yes je fun yan meji laye si hello hello oh my down o yo kan ni kan beyin hello
9: hello o tara yemi si
5: ah e ka san grandma ko to beta
9: I am a binu e ti binu ju o.
5: Eh.
9: So o ta ko ti won se o da.
5: Be ni mo.
9: Amo ko ye ke ta le. Ye ke ta le.
5: Ma to ni kin koko o le fohun.
9: Eh, e ma yanju e na ni. Ko so ko ati awon ti o kin ja. O binu ni.
5: O binu.
9: Pelo si ko Olorun agba gbogbo ogo. E ma binu ma se ti go.
5: E si ma.
9: E se ko eto.
5: E si ma. So eyan ara ile oni sa ba beran wi ejo nitori olorun eje ka beran wi eje ki kokko bere lati odo ba won baba wa ejo mu fe be gbogbo eyan ko wa mu fe ya gbolohun paul apostle oni mu fi iyonu olorun oba beyin ara ejo mu beyin mu beyin mi o se pe se jade eyin leni faji lowo n to ba ti boyan lara iku lo le gba lowo yin sugbon bi ilu se ri ejo ni nitori olorun e titi ma wole e ma rarin weyin se soup te ma nje e so fa wa yawo yin a lo ba yin ra ike to fine to need the rich to ki dada e ya be loju ojo e ra nkan te ni ra e wa jenu ile eh e wa jenu ile ejo irin oru lowo ta wa yi e oni sirin e ni je nton wa eni so won o de ni joyin lagbara olorun wa lo ni wonu ile eni kokan se wa ri sister mi se ni ma ton kokko pe mi ton so fun mi nse ni mo de rerun mi de nda loju mi ah won ni sister kilo de ten fa won re mo ni mi fi yin re mo ni se fe gbo toro mi ni nto ko e se da o sugbon ah o ku die to ba je mi ni wo sori gates yen ma si gates fun mo wa le je ko sunu compound si n to je pe koku mu kokoro ti e dani to ba de fe fo fence ko fo bo ma si gates fun ma je ko wole nfa mo le se pa gbamba ri gan kin bere si ni kin ma ba po loru yen kin ju aso oboro ati pillow si enu ona to ma sun ti le ma fi money mo fe be yin ejo e ma je ka se nkan ta wa ni ah kin demo ki ma se kini abamo ibi ko ni gbeyin oro wa ejo ntori olorun eh daddy don't let say eh kokoku le o ko si nkan to fe sele you go no where iwo lo nile e de jo ma ru rai wo ni daddy mo ti se pe ma pe yin emi pelu yin aloro o le ma je ni o bo ma pe yin e se sa mo ki gbogbo yin se ba mi da si ti pe nti mo se o da nti mo se ko da mejeji lo wonu ara won loju temi mo fe bo mo mi wi no omo awa ni ya yin obirin ni ya eyin okunrin omo leje but bi mo se bo omo mi wi mo ti ba wi sodi eh mo gba be e se entered eni nti mo se da inu mi dun o da mi dis a je kin lo eibo grammar mi mo discipline ni mi ni eni mo discipline ni mi e ko fe ni discipline ni mi mo wa discipline ni mi e se gan ni e je kin bere to ti ni mo fe be yin kan eyin aturo tabi elubo en to je pe aye eyokan aye kan te wa yi ke sapuro omo yan ni eh yo ma leyin oro yin yo ma

0: tori pa ti gbo la se ni kete eyin na ma di si iroyin to nje jade latapa bi kan lorede Nigeria papa julo lori irin ajo ti ko ti Rivers United ti an gunle lati lo gba ifese won se won ni ona akwa na so pe pipo isele ohun lo ti waye loni ba se nsoro na ni igbese eleni kanidi logun eleyi ti won gba lo ninu dije on koju ko ti Nasarawa ni afẹ lo ri ko ko to di pe won ko ikona ti ijaba oko si waye sugba dupe fọlọ o tori pe mi enikan o ba isele ohun rin o ta kan gbọ ni pe awon agbabolu atawon ikokan ninu ko to wa nu oko na won ni an fara hadie sugbon kini on ko po lapoju lo je so pe ka fogo fọlọn ka si fi yin o si iroyin lowo oro leto ni lori ikan yan deni posonu 32 fm 94.9 abi mbalala mi doruko mi sporty crystal mo ki kabo sagbere daya wa lori 32 fm lekan si ibi ta ya ko fi be po o gbe won ni a de nu dije ti french open to lo lowo roland garros ba se solana lagbon tawo obirin oro pada ribe andriva na lo pada na morede ukraine ko si oku ninu fese won se ti won sugbon ti schneider ato ati shualinka o si nlo lowo lowo ba se soro enikan na meji ni pada koju andriva ni asikagba idije ti roland garros eto nlo lowo lodu awon okunrin tan foku oku ko tori pe felix aliasimin o pada jabo lana sowo alatako lori lati orede italo ninu fagabaga ti won eyi to waye lowo atale ana ni e lowo oro le ana tori ko boli lo pada gbe igba oroke ninu fagabaga amo iyale lo tun je wipe beretini na tun bo sowo mo ya re anadi ninu fagabaga ta won na ti an gba ni owo ana o tun mo si wipe bayi ko boli ati anadi italian meji yo tun sowo waju nbe un e te ka ma bayi le lona lana shalinska ati atun ati schneider ti an gba ti won lo ni de di akoko ta wa e ka ti be bo sinu karakata abi ka ti e kokko duro nu dije fe yagbaye ni tori pe a mo wo isori elekerin loni na ba ti se tobo lati bijo melo kan eyin o to ti je pe ati sumo idije ti fe yagbaye to nbo lori ede meta ototo orilede america orilede canada ati mexico ni ti o je pe ko du bi ojo pere che lomo ti o tun gbiyan ya ki royin ko do ni ati be ona ama ka so fun wa pe ajo to ndari bola fese gba lagba nla ye won to ti binu ton papa julo pelu idije to nbo lori ede america on ni pa pe bayi la won gbo bolu ni e gboro se bayi la won lolufe ni e gboro se bayi le gboro se bayi la se dilu ti wa ewo bomi na ni ofin e ti tun gbe jade bayi ama ni sori elekerin to ni ta kelu nibe lati ko orilede america to je olugbalejo ninu dije on bakan na iko to wa lati agba america mi lati agba south america iko to rede paraguay ata fi mo iko ti tokie lati agba ti europe pari pari re ni iko ti australia tawon eyan wo bi wa je pe ko si ye lapa re de bi pe yo fo e je so so waju ka lo sinu karakata ka wo ti nbebe lori igba oniru oro na lo tin je jade loni ina won fi die mule wipe ago mawe mewa abi ago makola o ku iseju medogun o na ni balu aladani eto gbe olukọ ni tutu fun iko ti liverpool andoni iraola nlo balẹ si agbon ti agbara di won ni iko ti liverpool to si je pe ade won lodun meji ti en son oro pada wo laarin iko mejeji ko to di pe onito o pada gbera o dagbere fun won be edoyin bo se wa lati agbon ti benu ninu agbon ti karakata ni mo tura yo afun yin atumu mi tori ba se nsoro ina ba kan na won je ko di mimo wi pe agbabalu lo waju fun iko manchester united nigba kan eleyi to lo re singba ninu ko egbagbalu barcelona sugbon to je pe owo ti en kole lori ko fe erosomu fun ko egbagbalu barcelona ti en si tara be to lo wo agbabalu mi iyen godan lati nu ko ti newcastle united ohun ta ngbo ba ni pe arsenal nawo ke gidigidi gan ni o wi pe awon nife lati gbe agbabalu ti oro kan lati nu ko ti manchester united won si ni ilekun ngba yawu na lo si okan nu lara awon karakata eleyi to lewura atumu omi na iko ti man city na won je odi mimo wi pe awon na kawo gbera o won soro lati le lo kowo fun iko ti nottingham forest lori elliot anderson agbabolu ko na lowo ani gbogun pelu royin tan gbon won ni iko ti nottingham forest won dawo ilu won nigba ya ni pe ke sobo toto si awon ni je ba won ara won so ngakoko ta wa arsenal bi chan fit sin sa to koja na na to di fe ko bayi tori royin o tin dile mo le mo bayi o wi pe julian alvarez e ti iko ti barcelona ti on ranju mo o na ni ko agbabolu arsenal na na tin fi fe han si bayi e ma gbe ke se barcelona nikan lo fi o si agbabolu to ti je pe awon to benu sakoso ko ti atletico madrid awon na so pe ko mo ba awon lojiji to ba je pe won sanwo re fun julian alvarez to pada lo ninu ko ti agbabolu ti atletico madrid a je pe odo victor osimhen na la won koju si victor osimhen benu royin lo ni o tori pe bi ko super gore de nigeria se ta omi pelu poland lana lasiko ti bolu nlo lowo oro ko so e to ba je mo ka so be bo ba se re bo asiku die ka to a soro ni ati be na sugbon ninu ko ti galatasaray awon fo fayo ni pe oko awon balẹ bi omi inu amu ni arsenal yo du olori enikan o to ba je pe won le kan ti yun ba bo won tun foju si agbabolu ko ti bournemouth yen ekrupi junior gege bi agbabolu ti awon nife si oro nlo lori morgan na agbabolu ko ti aston villa sugbon ti wa gbon niroyin ni pe owo chelsea lo fe wa lowo okeju lori awon ti won fife si han si morgan lati nu ko ti aston villa ko mo je omi lara awon karakata eleyi to tu alowo diru akoko ta wa lori eto ami ami na lo ba o sugbon won ni ti ipe kero gbo etan le kan na e to wa lewura ju loro ti okan lara awon adije fun iko ti Real Madrid ni wi bo are to nbo lopin ose to je odi mimo pe te ba je ki to nle ko teun lowo a je pe Ele Alad ohun o fi jo won loju ninu ko ti egbe bolu ti Real Madrid won o gbe kasangba le to je pe adeun to ninu ko ti Man City ba ti en soro o si kile daada sugbon ti so pe okan to n bale lori pe Ele Alad yo da po mo won ni be ba kan Florentino Perez na won o dake won ni awon gbe agba bolu kan ragbara mi yamu mi o wa mo boya orun lo ni to tin gba bolu ta wa o fi ti imorufe agba bolu to tun wa yamu yamu ni to benu ko ti Real Madrid ni de di akoko tan so e ka bo si Laughter House Okay, take the premier, Makola Lu Badon, Nibiti Budo 32 FM 94.9 to wa. Nibe na lashi ting bon jade ni rakoko ta wai. Ere daya wale de yuru wata kwe ni ege. Ekabo, sinu kuluwa.
1: Ridwa na de poli eklema ki inkabo soro to ege.
2: Aji gala doa eno ki inkabo soro to ege.
3: Rafael, amba ilo ko ti monje, ema babo.
4: Islami yola jume ke usari ilo ko ti mi, ekabo soro ya kote ibrumi.
0: Boya our studio manager ti Islami abati warant e ma ba your mic ni lowo yi a mo bi en to fe jewo di to fi pomo oko tori ko je ah all right je ka be la tori le de wa Nigeria ati lose na draw pelu Poland ni ibuba won ke se esi ti o da ama Nigeria kan ti fariga pe o si me o yoju si bibai sa se pari ni ole so re ni fese won se o jo totola fi nwo ran asiko ti won gba ole so re yen lowo iroyin gbe pe Victor Osimhen wa lapa bi kan ni Turkey to nlowo Kanye West pe ere tagbangba kan waye nbe Kanye West lo si ah mo de rosimhen lomo lomo lo copa lock sorun omo ti owo ba te irin yen lowo awon mo mi ni ojo oke aduro abi mo le te be ti owo ba te Osimhen no ni ko dorun lai gbe je pe SARS ati operation boss n tele irin yen ti ma fi ti prison won jati be lo nbi Osimhen ti buju lati gbo pe awon akegbe won gba bo fun orilede won to n lo si party nkan ti chair kokoso tele ni pe oro transfer e kuro nibe yen pe o important ni rasiko iju ka ma pe ko agba friendly lo oro transfer ko lo je yo yen oro ife da bi oro Neymar ti ma lo birthday lasiko ti egbe gba bolu re ba fe gba bolu ṣugbọn ni tosi me adupe lọlọrun ko lo birthday concert lo lo
1: akoko na akoko bere ohun kan pe nje oluko ni yi fi iwe pe gege bi wi pe osime anilo re wa gba
0: ti baga so
1: o fi iwe pe nje o ti so idi ti o ni le fi wa fun oluko ni re
0: idi ti oluko ni so ni wi pe a mo to so ṣugbọn to oluko ni so ni wi pe tori transfer lati nu ko ti e ka won ton bere po bayi won so ninu ko Barcelona won so kakakiri
1: ti mori o ba gba ise gan o nbe lara won ti mori o le toka si gege bi o je agbo waju tori won ni agbo waju kan lo ni sansan ta ba so nipa ti pe boya agba bolu o ku ni bi kan je bi kan lo ko sa agba bolu ni o lo re mo duna dura pelu awon to be ra ta ba so be ta o ni agbenuso agba bolu le wa nbi nisin ko je gba agbenuso le wa ni boya bi Russia ti o lo mo ba won soro nbi o ba si ise tan won na ni yo pe igbo da won ti pari ati send iwe ni na yin sin yo e ma bo ke wa ba wa abi igbo le wa ka wa ba yin be adeja ba de wo opolopo nkan to sele ni wipe o si me wa nu enikan to je pe o ja gba bolu wa to je pe prayer be o fe po lori re daada nu ko to tin gba bolu to gbun won na na ni prayer sugbon nitori wipe ngba to ti salaye fun en to je oluko ni igbe nkan to fa to to oluko ni de ti understand a o nilo lati le ma ba fa igbe ye igba ti o wa ba je friendly match ta fe gba gan se friendly match to ni lari ni ogoro awon ko awon kopanu abi kilo ka won ilu ta so ruko yen
0: kurakao
1: kurakao
0: kurakao
1: fun bodu to ni se pelu welcome ngalugun won gbe da gana mo bodo anye ka ban gba friendly match se friendly match ta fe gba bayi nisin sha me fi qualify ni awon Poland fe fi wa run microphone kan ka fa dance gbogi bo ni ayo Africa o se ri ona ni gbogbo nkan tawon na gbiyanju lati se so ti o ba de wa raye a o nilo lati le ba fa ohun kankan pe ko wa da wa lohun ati mo dere tele Osimhen na lawon ti fun ko je qualify la ngba ni just go bi awon ti ko ko wa ti go wa a o de le so lagbejuwe to ba ye ko ba ni knock nkan ti ba ni knock to ba ye pe to ba ni knock o si le lo ko lo gbadun aye se eyan le fi boya bi sa kan ko fi gbadun ko fi ise yeye ko mo wa lati ko gajo bi se tututu ko ni mo n se be
0: won tututu se plug in o race kan le ni
1: no yo se gbadun ara re pe e mu wa e je gin jo yo gbadun ara a le ma ba si pe kini ti o wa awon to wa be yen na mo n se ranko mo n se ranko na ande ai wa re na o fu elo
0: bi mo la je footballer
1: mo footballer na ni won
0: gbo awon to wa concert
1: se concert yuri ti mo so ko ni mo ni awon to awon
0: to wa ni camp na
1: awon ta pe na mo n se ranko agba bodu lawon yen na so a ori of any to si mi o ba wa a le ri ogo imi to le sana ta de lewo boda baba ro si megan a le gbe eleisi ko ni lo lati okay to ba ye bi nkan kan ba se le so lo di re se super ego ni sise mo ni
0: confirm
1: e a ma sise na so wo a ni lo
0: e je nwo do elomi e ni dam ki won wa lesi ko je pe bi o si duty ale ki won wa le odo mi ko je bi to 11 kan wa so pe leyin kule odo wa osupa tori nse kan wa so pe bi ti mo ba de mi le na rowe lere mo to supa ba nse re ti oyun nu ri gbo ti koko ta laju tan ti e wa le jo won mi ni o yen iya victor mo mo fe wo ekule mo fe won to sele me won pariwo
1: beni
0: e george igbese osime lori ele
2: mi o ri nkan to buru be pe boya ko won pe abi pe ko wa lati wa gba bolu fo ile ni nigeria eleyi gan afun anfani fun awon ile ti awon sakale to ku ti won kin raye lo nipa to si me ba won be lanfani lati le ba mo pe to si mo ba sin le tani a le lo to le rope to le tun se dada ju nkan to tun se la abi to le se nkan to ma sumo so oh anoda ise pa ile kan to odun awon ikuna ise pa ile gini sugbon kini friendly match yi o ma fun lu koni lanfani sister pe a lo send tournament a fun lu koni lanfani lati le tu yiri awon sakale ta ko si waju wo ko se pe o si me nkan na ma gbe sibe cause kini ma fe to ata ba ti di lo sibe tournament la ti o si mo ba ti si around the by as I can le trust awon strikers yoko so a fun fun ko ni la fan lati di ti ya awon strikers ye to ku wa le fun fan lati di play bono
0: ni temi to le ka ma ba ba lowo na emi o da o si me le bi o olorun ma je sise tin ni nambe o lati bibere season di ru asiko
1: yi
0: ti o si pese lo mi le fe pa mi ni se fe pa mi ni weekend gan clever igbo la wa na lo Miami la wa ni Florida le ti omi ele mi bravo ko a fe lo flababa e je ka dojo da pada bo

kaabo lati ojo oja e guguru tolorun gbele alowo ni a mo yan lo na ni ko sa mo ta mo poti a fomi lo ti o ba gbe ti o ba ti je po jona o se fomi lo be na a ka tesi waju pelu atupale ta mo bo lori eto Roland Garros lo lowo ni awon akegbe yin na play yen o ti yiwo and never ti tesi waju ntie

0: Eka bo kwada lato joja 32 FM 94.9 kan ni adere epo sonu e te ka ma mo bo were were ago yen tun sa lo na ni a le se ka ma polo oja tori be na la wa na tin rowo mu lo senu ah ori oro egbe egba bolu abi ti ko ti sori elekerin nlawa
1: di
0: ya anfani wo le fun awon to wa ni sori un clever
1: awon merin to wa nbe USA Paraguay Australia
0: ati katele
1: kile fun ati boko ori nbe ni gbe se ri orile de Turkey yi pelu rufe ru awon odu agbabodu kokan ti ani atawon to je pe la kai won tu obe ya to die je ko won ti jade ga giri ga giri mo koko fala se orile de Turkey gbe
0: fun number 1
1: booster ibo ko ma je number 1 tabi number 2 emi koko fala se wa orile de USA koko waju ta ba be ni ko gbe ni ninja dede nkan to ba ni o na lo le jamo a mo pe ta ba so ni gba bodu alafese gba ta awon okunrin to ba je bu ko si automatic ticket fun okunrin ni fun awon ile do ba galejo ni mo fe le so ipo ile US o se ko ma le kopa ko ma le ko kogo ja ju ma nitori gbe agbara po fun ile de yan ta won ko mi tari tabi eyi ti a ori ohun lo le fatale mi je bu yo ko le value to si la gba bolu gereje se bo ile de re ile de ti ma je ja ka ki ile de ni awon omo olomo nbe atawon omo ti e na to da ti yo le lo nbe mo ri nbe sugbon se ile de paraguay ta so yi to ba to lati aye awon chilavet nkan kan yen ni mo ti ogbo ya won ti mo ti gburo agba bolu kado tu se daada kan ni abi beye su ori de paraguay le ko si nbe sugbon australia ta wa won na si na agba bolu kokon na ti won se la to ba je po ba se se to ba ko be mu be suza ni abi bai bo ba ja si be o la le so ko yo le australia o le jade sugbon ori de turkey yo buster us no de se ko le jade nibe gege bi elekeji
0: all right ya gbogbo so ro wa lori e
2: mi fe lo pupo le lo kon so dawon yen na ti so na le mi na ma tele orilede turkey na le mi fi na fe bo ma fe paris ipo akoko to ipo orilede usa of recent won wa consistent ni wo ye temi ade boya big name o ko tan ti ni tele tele ri o na lo bi je pe ka si ma categorize won pe gege bi awon team to si igbo je fe to gba o ba je lagun basketball le mo so usa bo ni bola la fi se gba e yo kuro nbe bo se wa wa bayi pe orilede turkey le gbe lawon mo ye ke tan ni gada you this ni ada gula ni gbogbo awon agba bolu bayi emi si bi pe turkey awon na de gba awon fe so se lo so yes won gba ko se fe pe yes won si ma fe pari si pa kokoko orilede usa lele ko ba je pe won fa ja won se gbe orilede usa o ko ni sorry ewe pe ibi ta ti wa pe ba won pari si ju of recent pe ni dj ti eya agbaye o na ni quarter final that's their best place pe ta ti pari si ni dj world cup quarter final o ni orilede usa ti pari si ju de da ba ni ka ma so pa paraguay paraguay lele pe awon na defensive minded ni won sugbon awon ele bi counter attack gan fi ma work o je ko boya won go kan na ma to ya kan fi ma pada mu yes no mo fe pe paraguay o si fe possible pe awon south america yen e ma ja lo ma south america ti mo pe ibo lu alafise gba won ko le ni ko awon yen o ba yan
0: ko we si go po
2: won
0: bo fe o kan si won dile ni
2: o je yo kan bayi no bi fun yin ito mo si fi tip paraguay pe paraguay o si possible ko ba no ba ti ja australia won jo fa ja lara won ni emi fe bo paraguay emi si fun ni best
0: opinion temi ni o ni sorry ta wa America, mi o ro pon gba qualifier as host country.
1: O se kaka.
0: Ta lo gba qualifier ni abari mighty. Benefit kan ti mo fun kokko ja pe o je host country. Benefit kan ti mo fun niyan. Tori mo wo squad yen. Gbo tan fi sako Makeni, Folani Balogun. Chemeles la ngba ni. Police ki se wa nu team yen.
1: Ohun na ni.
2: Pe ohun na ni ka ma
1: Balogun.
0: Ah, won na fa fe di awon yen deruba. Awon na fa fa awon yen deruba. Ke se pe carry serious ki kan la ni sa meta. Paraguay wa nbe e lowo defensive record si mi won bora mawon to wa si won dey re point mu ni ewe ninu qualifiers Australia nikan mo le so pe ko show off Tokyo lo be mo gbe Tokyo si number 1 lodo ti mi
1: Tokyo
0: second be laarin Paraguay at America iyen tan ba lap e dada ni to ba lap e dada to ro mo te fe assist pe ko jiwe wo a je pe mo to mo bi te mo ko ru ko si ke ma fun lasa number asa he ko ma lo ko si bi
1: to du ko bi oruko re
0: honestly won America won lap we jo firi kankan mu mbeyen ni rori ti temi o bo mo se gbonu
1: no ko se pe boya be se wo opolopo wa na ba se ro na ni ori pe backup lo le mo America gan jade sugbon in ti o je kin tun
0: la se basketball
1: in ti o je kin tun mo ra die ni pe e mo boya America ori ede to ri ja ni won le ti won ti
0: gbo to re na lo ya won folarin
1: eh na mo tun le ti ri mi re oda ni si ya to sa won folarin e je kan drop e je ka wo nkan to fi se le tun le romo nigeria mi ta bo mo ilu mi ni bibe te bo wa di je pe kankan na fi ta won mara te se mo se nkan to ye kin le so be na ni anje
0: gbo re o ti bu yo ka lo nlo mo tan lo mo re
1: no de ge se pe yo bu yo bi ta mo ka giri agbaye ani ti o kan wa wuru wuru bi sebastian si ni da won sheriff to na madrid ngba yen so to gba to ti kan jo
0: sheriff si raspo
1: eh
3: young guy, I was a bassy. To bash that I read him back anyway. For the girl of Bassacon, you want to join yet. So we got him was on any and then, in fact, about you. You'll be magic. That's in Babble, what I don't know. You'll go to Badua, or take a big meal, you can see a bag of car. You got them is on the go, you go, you want to get a car. Although you're sitting one, one, the other, dear, dear, by the way, I went down to the way, Nandy, Jabwe, footballing nation, I want him. But I'm not only back, I say you're in the ballo, DJ, can you be back? Well, you got them in Cademy, try that to go, you go, you have a good day, you won't go down. When you babble, I love as a you, I love as a back. Papa, you look. Lọkùnrin ẹsẹ̀ ń rán lẹ̀ tó bá jóbìnrin nísìnyí ayò wọn sọ́tọ̀ ní àtọ́ sílé àtàwọn sọ́ nípa igan ṣùgbọ́n ọkùnrin wọn ò mọ ọ̀nà bẹ̀.
0: ọ̀dà ọ̀dà yín náà mo fẹ́ dúró sí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ lára àwọn òfin tí wọ́n kà ẹ̀ pé nígbà tí kàtà wọ́n ní káwọn èèyàn kó something wọlé later ni wọ́n lọ change sticker ara something kálukú lẹ soft drink mọ́
1: alcohol
0: inú container mi báyìí àwọn alákòóso ìdíje world cup yìí ti ní tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ní àwọn gba ike korododo pé kò sí nǹkan nínú ẹ̀ ẹ mú wọlé ẹ lè ra kankan ẹ̀rọ sí wọ́n ló sì gbọ́dọ̀ jẹ́ transparent one báyìí wọ́n ní àti transparent o àti empty o ẹnìkan kan ò gbọ́dọ̀ mú nǹkan kan wọlé mọ́ báyìí ṣé níwòye wọ́n fẹ́ tajà ni pé ètò bá wà nínú stadium ní káwọn èèyàn máa rà tó fi jẹ́ pé àgbọ̀dọ̀ mo ti wá wọlé irú àwọn tá a máa ń momi gan nísìn mo ti ra bọ́tù kan lẹ́yìn tí mo ti ra ticket mo ti mọ̀ kan mo sì rò pé tápù ló ń da omi lẹ̀ bí ilé oúnjẹ tó wà mẹ́yẹn ẹ ra 3,500 àbí 3,000 tẹ bá ti rà instead kẹ ra omi nínú freezer wọn ẹ gbé oríke sí fountain èèyàn ọ̀rọ̀ ẹ sì jẹun yó báyìí nísìn tí wọ́n ní jẹ́ rọmi lẹ́nu ẹ̀rọ nù lé kí lẹ́rù pé fífà rí.
1: Ohun tí wọ́n rí tí wọ́n sọ nínú àlàyé wọn tí mo kẹ́fìn ni pé wọ́n wí pé nítorí safety adarí ayò àti àbá àbẹ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù ẹ̀ pẹ̀lú mìíràn tó báyẹn pé ó ti dóyẹ pé ó ti jẹ àbórí nǹkan tí ó bí nínú tàbí nǹkan pé láti mọ ilẹ̀ ike omi.
0: Àwọn ìtàn bá rà nù lẹ́yìn ẹ̀wọ̀n lélẹ̀.
1: Ẹ mọ̀ gbọ́ àwíjàre tán sọ fún wa nìyẹn ìrònú ti wá lè tẹ̀yìn sọ yẹn wípé ó dà ṣé nǹkan míì tán bá rà lé ó dà ṣé ẹni tí ń bínú gan tó bá ra bisikíìtì tó wúwo tó jà mọ́ bisikíìtì tó máa ń gun ṣé kò lè lẹ̀ mọ́ adarí ayò tàbí ẹlòmíì ni ṣé ẹni gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí náà wọ́n ń gbìyànjú láti lè jẹ́ kíkì níyẹn kò sí pé ẹ̀ nǹkan tó bá fẹ́ tànú lé wọ́n ti mọ ohun tó wà níbẹ̀ ẹ̀rù ń bọ orílẹ̀-èdè amẹ́ríkà náà ló ń fi ń bá fífà ṣe àwọn ọ̀rọ̀ abẹ́nú kan pé torí àwọn èèyàn ìran gangan ìkẹ́ mọ́ lọ di pé wọ́n lọ bu nǹkan tí wọ́n lágbára bẹ̀ wọ́n lọ bu egbògi àwọn nǹkan tó lè pààyàn lára sínú omi
0: tán máa wà látàkùtà máa kàbí kí lẹ pọ́ọ́kọ́ rẹ̀
1: ìbú bẹ̀
0: tẹ́ẹ̀ kan
1: wọ́n mọ̀ ní pé wọ́n lọ bù síbẹ̀
0: tán lọ jẹ́ mákàrí
1: so wọ́n mọ̀ ní pé wọ́n lọ bù irúfẹ́ nǹkan yẹn tán bá dẹ̀dà sí yẹn lápẹjọ yìí nísìnyí báyìí ẹlòmíwà jẹ́ pé ó jẹ́ ọ̀tajọ ọjọ́ ọmọ yorùbá gan jẹ́ pé kò mọ yèrè gbẹ̀dẹ̀ bá filẹ̀ powder ni ó
0: pọ̀ dáadáa
1: ó lè fi kun ojú
0: dáadáa
1: nígbà báyà ni ó yìí wọ́ so irúfẹ́ irú nǹkan báyìí
0: lónìí ẹ jábẹ́ ọdún sọ
1: tro even go tro again ni e oni ni vini boya nkan to fa ti won bi le ronu fe iru nkan pe ko so gbon te fe da ko so o da ni ka ta tan ni e ma ja se ile o e ma ku ora gangan ba e ko ye o le work
0: se ki cha laye ba fe wo be yen sin road safety plane ta fe wo be yen won gba bottle won
1: awon awon o le gba lo
0: se awon lori meji
1: awon lori meji
0: be gan no president state
1: nkan te la pe ta fe bo ni e da mo no ko da mo lori merin gan so
0: nǹkan tí dr recommend fún ẹ pé ìṣẹ́jú kan máa mú mi.
1: tó ti gbé àwa lọ fi àlọmọ fọwọ́ dá bàálù dúró tí ó lọ gbẹ̀mí ẹni tó bá nǹkan tó tẹ̀lé ni.
0: bàbá wèrè lakọ ìmọ̀ ń gbà brain lórí yẹn ni yí àkókò tó yóò ṣe kó ń náwà. mi ẹ tó mọ sí tó wọ mọ́mí ẹ tó lọ́mọ it makes sense.
1: ìyẹn ti gbọ́ náwà.
0: sisi ti ti ṣe náà yẹ kí n bá lọ́dọ̀ ram
4: atọkun
0: adonira la àbíṣẹ́ lọ ọdún lókù ni I don't know that you are balanced in Liverpool. But we won't walk by now. And we won't go to Ikoi. For the first time, you know, talk about this year, man, in Los Europe, go on the Conference League, go on the Europa, Eric Montenuma, Champions League, don't know. Player can't come and bang, go on the Kakes, turn around the way last season. European assignment. I'll be when we get to the bridge, we cross it.
4: Fun a ko yin na iko Liverpool ko dun mi pe time to gba se yin na ko si to ba le perform miracle won ni kan je pe a le so pe bi a o ma se sugba ko yin to ba ko denu kan Liverpool avi time to fan slot o ko won ni season la ko o gba fe for season lekeji ko se dada won pada le so Liverpool na you know be Liverpool na tin da be won ti je pe won ki le ni su fun awon luko ni kin se bi gba to luko ni ba ko denu team won ma say perform ni sin to ba ko de different environment ni Anfield ke ta je mo pa iwo po nbe to ba pe o gba be fun so se ma nko se dada sin awon lo lu fe ma pa iwo le lo ni and do coach o je experience o je experience coach won na o ni nkan ni ni aka mo ka ba kan ma pa tun awo pelu ko Liverpool ta wa ile yin tin tu die die kin se po tin tu te o ti tu ton mo so won player lo ti lo and awon player kan to wa me gan won ti mo wa won gba to ye won ko wo fun olukọ ni o lo gba won player je po o need wa mo nkan te mi fi pe olukọ ni gba to po le se first team ni sa akoko to wa o je perform fun won so ye coach le fun ni time no so se andonu yo la ba densin by ko se mi ni fe ki awon lolufe ati awon to je bi alakosun ko Liverpool ko ma so pe awon expect much lati o darakun yi to ba de nkan to ba ti o ko di Liverpool ni sala o ko kon jeje ko ma build the team yen bo die die to ye ka ma pa o tan to lukọ ni ba de o ma da won gba bolu ko to no ma so pe won fe yo na won le awon gba bolu ko na je ma to ma so pe won na fe gbe wole and awon lukọ ni ki se pe bi o ti manage team ko to pe je bi big team we Liverpool ni team alako je pe ma ko manage pe o je bi best team ni ever in the world so to ba ko de so ma ni won challenges kan pe lo won gba bolu yen kan die die so awon alakoso Liverpool ma ni lati fun ni time won je ma fun na won kan to ba fe won ise to ba fe do ti ma gba ise to ba fe na kin se pe gbe na lo ma fun yan ni result na yin kan to sele pelu Ancelotti nu so ti awon lo lufe ba ti fe ti awon to je je alakoso ati awon agbabolu na ba ti fe uruko ni yi ko so ma di Liverpool fun won
5: greatness di jenep chip ti tun ku fun atisa jumo ke fura futu kristo

eje ka ma lo kale sileko fun matpis olusola fe de to ma momo nsin awa gbe traba ma like obirin jabe omo yen wa sere what e mi ise ye baje e ba gberu program e bi pe lowo ni stop labi ni o fi wole omo get inside abi ka gberu so yen fun yakila ti awon to le se temi lorun nu ah e ma gbo awon ori ti mo tenu ya jade awon mandikis awa ma jobi je ndo awon lomo to mo wo jabo nigba jamo to mo bo abe ji ka ti o ja shoye tan roko mo di ope tan je ra yi o je yan alaje tu de do first bev limited ah alibarika yo ni tan baba gbo so to tara yin jade patapata lo ma kanu olohun alaji lati ade amo lori america aji bo sura di amo are musulumi wa ni le ibadan e sa mo fadura ranse sia e mo fadura ranse oh gas olo pale alagba la o kilo life infinity alaje eko tedo e ta sina pariwo na to trophy ijo kan na ni agba o festival concept edu odun challenge alaji abdul latif adebisi ojo tumo repolopo odun ijoba le yan wa ni ijoba gbogbo mo lato te lato kete de sale lani oko okura yego lojoro e fura si mi nbe se substance yan tale be yan tan awani eda abimbola lamin sporting crystal awon jo ero mi ni sheik ali gumi eke o ransom nkan ni sheyin a tun pade lola

0: gbogbo ire teyan ba nse nile aye gbogbo ikmoke mola oda nile aye gbogbo igbese teyan ba ngbe to ba nyori si rere abere to ba ku de ka to nbe lowo ori ni bore yan ba ba yan se bi eleda ba ba yan se teledumare ba ba yan se ti eyan ba se dada ti eyan gbe igbese to si yori si rere ti eyan wa wo eyin wo to le fi ope fun olorun to wo eyin wo to wo pe bi ti la kaka ohun de bayi o ta koko bayi ka eyan mo bo ndupe o tu akoko bayi ka eyan mo bo nyo abi eyan wa sise de bi kan abi eyan la kaka de bi kan awu eyan wa ri eyan gege bi alase yori awu eyan wa ri eyan gege bi en to je pe eledumare ti gbe ko e awu eyan ri eyan gege bi en to je pe o wo lati celebrate eje ma ri pe nkan ba en awon eyan ka tun ma ba yo ele na ni o wa mu idunun lowo ele yi o na ni yo mu ajoyo lowo ele na ni yo wa je ki awe eyan ki won ko lu ko fun ki won wa celebrate eyan gan opolopo gbangba mi gan en gan ma ngbe igbese kan teyan mo pe call for celebrations gba won tun ba sumo won ah ele what ka celebrate e itori ele tun ifi waye o e ba mi yo Nikoni 32 FM 94.9 ita Kalekasi Laughter House Premier Hill Makola Mbadan Ebi ta tin ba won ni dunun yo e ma wi pe eni tin dunun atawon alayo won bara won yo ni ewo to ba yo fun yan o tumo si pe won ma yo fun won na ati pe dunun be nu eni e tori pe en to ba ka juro tinu re odun to ba re en tinu re ndun ti won yo yo kan ra ma pa gogo ni sugbon to ba fi le moyan na lati balayoyo on gangan lo ni dunu ba si wa nbara wa yo won yo fun mi won yo fun yin e ti won ti yo fun wa ko ni baje emi ni kunle fani yi fun lati bi computer da fa ti mo ba si ma nse
1: alamode to ba won jade ke lo ni gogo
0: ma lo sori itakun ayelujara e ma wo wa nbe bi ran a wa ni Facebook a wa ni Instagram a wa ni YouTube sugbon sa o ibi ti e fi ateranse e so wo si o le je SMS o si le je message lori WhatsApp ni ibe le fi ateranse e so wo si 09062949 oni e ma fi ateranse e so wo si e le fi WhatsApp message si be es le fi SMS ele fi so wo si be isugbe ma fi si Facebook o ni le ka ni Facebook a n se le lati daabo ba awon number kokan ta ba n fi sibe sugbe elomi le bo si Facebook kokan ma wo number ko ma pe sugbe ori ere ba ni soro ele ma fi number na si ikoni 32 FM le n gbo e ba mi yo ni eto eto gori ati eto gori igba bayi ki le ni na n se te fe ba yo le lori bawo le si je si eni na ati pe ki loruko eni na to ba je pe ojo ibi ni ojo wo ni won se bawo ni ibasepo yin pele niyan oruko te wa ma fi sibe oruko yin te n ki won te n dawo dunu pelu won te n celebrate won oruko ti won mo dara to pe ta ba so le ke ah lagbaja lo n ba mi yo lagbaja ni mo ni ma wo le pe ah e ta ni ele jare eyan bayi won ni ro le me ti won fi ni pe ah eni bayi ni e je ki awon ateranse nko ma wole ba ma mu loko kan

0: Ah, won gbe. Ilu Oyo ni mi ba lo ba, ilu Oyo ni mi ba lo. E ki n pe number elomi. E ma fi ateranse, e ma fi sowo sori 0906 2009 49. O le je SMS abi e WhatsApp message. A ma mu Ademaka. A ni be kini won nse? Bawo le se je si won to pe oruko yin ta ba da le kan bayi. Won ni role meje won ti ah lagbaja bayi o na lo n kimi. E je no tele na. Ah, what's it law?
1: Does not exist. Please check the number and try again.
0: Ah, olagbara.

0: Ayato.
1: I am also the grandma, Mrs. Anyan Dele, Iyasele, Negambari. Ekuro le ma.
2: Ekuro le o.
1: Ekujo meta ma. Ah, ade ku mura ma. Adu ku ma ku mura ma. Aku mura ojo Saturday, ojo kefa, osu kefa.
2: Ede ku ta ni ba mi soro.
1: Ikanu na awon mo yin ni okun le fani yi lati Ibadan.
2: Oda o ese o.
1: Ah, lagba lo wo Olorun, opo ele ma se loke ipe. Olorun wa ni se wa ni abiku agba fun yin e ma jeun wa o.
2: Ami Jesu.
1: Bi mo se esun bi mo se pe yin bayi e wa lori radio yi ta pe ni 32 FM ni Ibadan gbogbo mo Nigeria lo den gbo yin.
2: 32 FM
1: ni Ibadan be ni.
2: Okay.
1: An se eto ka pe ni e ba mi yo ikan ninu awo momo yin ni won wa fi ateran se so pe ka ba won pe yin ka ba won kin pe ojo Saturday ni ojo ibi yin. Oruko ni na ni Boluwa ti fe ona niran. One by you kill any phone line as you got pretty.
2: Okay, I say, oh, this is what Pedro, you know that Pedro put on conjures.
1: I mean,

0: Alaji Akola le sir.
1: Akola.
0: E je se Alaji Adegola Kasim Orisimo ba soro sir.
1: Be.
0: Adeku na wa na sir. E ma se oko e.
1: Amen.
0: Ana yin oju di gan mo fe wa kin sugbon mi fe ma disturb ngba tin ba won alejo soro. Oruko mi ni Kunle Faniyi mo pe yin lati le se Radio 32 FM. Ah, an se eto kan lowo lowo ba pe ni e ba mi yo ibe lati man ki awon ton se aye lolokan ojo kan. Bi mo le se ba yin soro gbugba awon mo Nigeria lo ngo yin. Lagba lagba lowo lowo e ma se ope loke pe. Odun tin bo ma jojoju bayi lo.
1: Amen.
0: Lagba lo eni kan lo a fi number yin sowo si wa pe ka ba won pe yin o pe e celebrate birthday yin lana ka de sadura fun yin pe ma so pe loke pe.
1: Amen o.
0: E kan ninu awon eyan yin ni. Ah. Ah, clever loruko e.
1: Clever. Ah.
0: Yes.
1: Good am dada re.
0: O n bo yin bayi ki le fe so fun.
1: O ki gidi ga pe o se oku afomo ni yan se. Agba Olorun ba ona irere lawon ri aba se.
0: Ami ami.
1: O se gidi gan.
0: Mm.
1: E se ti tenu ni ti se mo lowo.
0: Ami ami.
1: Olorun gbo ko se na da soke ya wa se waju.
0: Ami ami ami ami.
1: Ami. Dupe gan e se gan.
0: E seun, e seun, e seun. E keke ti wa, a wa nbo wa je keke o.
1: A ti gbo.
0: E ko se wa la. E da.
1: Mm.
0: Ah, mo like keke gan. Wa gba julo ti en ba wa ri eko. Iru keke ti o ma fi atasa atasi yen ti mo ru e abi keke alata ah o lagbara oye ji kin gbabo mi lo ka tun lo re kelo mi na ta won na se ojo ibi ah won se ni on the 23 osu karun ni ojo ibi eni ti mo fe pe won ti fi date si won fi ti tele won ni pe ni ko pe ko pe ni aipe ni ni won ko tele e ko si lo ban mo lo si odo gbe ni bayo oyedeji

0: Hello, Ekro Lesa. Ejo se Mr. Bayo Yedeji ni mo ba soro sa.
1: Hello soro.
0: A oruko mi ni Kunle Fani yi.
1: Ati bon.
0: E se eh bo te oko ki fun ti ayojo ibe te se lon 23 sa. E ma so pe loke pe sa. Tolu tin boy inu owo inu lale ti ma se lagba lowo Olorun. E wa nini ndi lati sukun lagba lowo Olorun. Mo pe yin lati le se radio 32 FM. 94.9 ta wa ni Badan.
1: Okay.
0: Bi mo se n ba yin soro bayi gbogbo mo Nigeria lo n gbo yin e wa lori eto keyi ta pe ni e ba mi yo. Ibe ni sa. Ah eto awon eyan ti awon eyan ba n se aye lokan ojo kan wa fi number won so wa ni ka ba won ki won. Eni kan ninu awon eyan yin ti won je pastor ni won wa fi number yin si wa ni studio pe ba se se program bayi pe ka ba won ki yan pe e celebrate day in on the 23 May. Awon ni pastor Motosho Yinka.
1: Ah. Then.
0: Won gbo yin bayi.
1: Pastor kale o.
0: Hmm.
1: E ma se adupe o. E se o.
0: Hmm.
1: As well.
0: E se gan sa. E ma so pe o.
1: Amen.
0: E mi bo wa je cake, cake o kin tete baje o.
1: Yes, well, that's
0: it. Okay, se gan sa.
1: E se adupe, God bless you. Sir.
0: Amen, amen, amen, amen. Keki ti mo nso ti ba fi atagogo ti ba fi lu eje n pe keki yen ma n dun mo ran tin gba yen igba ta wa na wa n kekere ti n ba fe se cake ah e ma won su ti onigi awon su ti onigi won kan wo ti se jollof rice jollof rice yen wa je ko ki daada to je pe be ba di mo wo bayi omi kankan ni jade nbe eyi ti yo fopo ni on gan ni won pe ni jollof wo wa fi oro wo fi ra inu ike abi awo to je to jikoto bi mo se so re mo tun mu no nbe elomi ni o sugbon ni fe ko kan se ko wa ra ro se ma ti fi oro ra nu abo ti o ba se won wa ko rice won wa ki monu re won kan fi yo jade ma yo ship dada eyi teyan ma ri kolbo won saba ma nlo won wa mu si ton gi mo fi a ah keke nu oro o wa wa elerin dede won fi ti legbe e ma won nylon decoration line abi awon nylon ton fi ma ra pokini o wa te sori aga ati sojo ibinu sugba ni se nko ami se ma nlo eba gan bo won se ma nlo eba ma so fun yin eba cake Eku ole ma. Bo mi eku ole o. A de ku owo lomi ma.
2: O e se tani soro.
0: Ah e ti e kokon yin sadura na omo ti won binu sara loruko Olorun koni ku mo wa loju o.
2: Amen na ya da
0: o. Yo to lo ko yo jo lo ko lo ati ma bere a ni mo pin e.
2: Amen amen.
0: Lagba lowo Olorun. Leyin ele ah ibejo tun wa bi beji.
2: Oh, amio, amio.
0: Oruko mi ni Kunle Faniyi, mo pe yin lati Ibadan, ni le ise radio 32 FM.
2: To, to, e se mo dupe o.
0: Ah. Bi o se pe yin bayi, e wa lori eto kan ta pe ni e ba mi yo gbugbo awon mo Nigeria lo de n gbo yin.
2: To, to, e se mo dupe.
0: Mm.
2: E se won awon sagbara do tun o.
0: Ami lori eto awon eyan ma fi number awon eyan won ton se aye lokan ojo kan ranse. Enikan tu wa sumo yin dada. Lo wa fi number yin so wo si wa pe ah anti ibejo abi boda bejo won bi mo ni sari a wi pe ka ba won kiyin ku owo lomi o
2: ya e se mo dupe o
0: se bele wa bayi
2: rara ibe ko
0: e ba mi jise fun won eni to wa ni ki ya ba won kiyin won ni pe awon ni omo egbon yin oruko won ni Alimot Adeola Ikire
2: bẹẹni
0: won gbo yin bayi ki le fe so fun won
2: mo fe ki mo na ni pe mo dupe o won seun o e se mo dupe o adura wo gba o
0: ami ami ami
2: ojo ni ti wa o
0: ami
2: e se won ogbogbo oro go kaduku wa yo yo ri ti rere o
0: ami
2: ami ami
0: ami ami
2: e se mo e seun e ma mi dupe lowo re ni mo lo seun
0: awon na gbo yin e se gan ma e se gan ma
2: e se mo dupe e seun e seun
0: ti o ba ti be esu na ma awon na ma njo ka o
2: to
0: o ko ni ba da ma kai e seun nangodi yakoma bye eto ni mama olojo bi mo fi di ausa laarin iseju kan mo ni nangode won ni yawa ke awon ma yaruba run bero ke wa ya awon ni yaruba awon ni ausa gbogbo ede ni awa le so e ya tun gulu ah e go jo fulani o jausa ah eni tin ba pe en to ni ki bo npe yo da bi igba ti mo se ojo tori po ti di igba keta bayi ti won fi ateranse nsowo eyan tinu le tinu le won ni ka ba won ki won ni ka ba won ki won pe o ma se ojo ibi london 7 ah eje pe number ni ki pe won ki ma fi bo se gbole ki ma wa fi da onje koja pe tori pe bi tori pe na jara ale won na ni a fi pe won what's up, guys? When you came back, you. I do allow loud we. When you came back, we your con. When you came back, we. Mommy, you are MC.
3: Please wait. Your call is being forwarded.
0: Ah, Mommy, you are MC. Your tea, Bill. E mo fi ateranse yin sowo abi story WhatsApp note ni 09062949 boya tin ba le ri kan abi bi meji mu si ka se ni pa pa pa

0: Dear customer, please wait.
1: Uh-huh.
2: Oya ka soro ere.
1: Won ni kin ba won ki oba birin. Me ni na fa ni lati gbe ipe te npe sori ero ibani soro yi ateranse ni ke fi sowo sibe ejo mi wa ni fe gbe ipe kin kan gbe sile mi ni fe gbe kin kan gbe sile e ma fi ateranse ma fi sowo sibe e ma fi sowo be e je kin mu ti telomi be se npe won mi ni raye gbe ko e to ye kin gbe ejo mi ni raye gbe ko e to ye kin gbe ani

0: agan lo kuna jori ata monde role eka makisi kulokuta mekun joye ani kwinu kuta mu kokoro le gbogbo won na pariwo pe wa won ni oda igi ise ifin la baye le to won se ifin la baye le agbado so be la ro mo leyin osuro gbogbo egbogbe won pariwo pe wa ajoba re ni oda o e ma gbo ade to yogun opogun alade re opomo re abagbeta ade yogun opogban ani opomo re awako wa wa ra wo awo ye meje opa mefa o fi kan dele ani pe awo opomo re abagbe awo ta awa ra eyele eyele ye meji opa kan ko to pa kan ohun atepepe fun ni e wa wo bi won se wa nsuru made agbe bo Nigeria laarin oja inu won dun yin gba wi pe an ra de agbe bo won ti aye pe ade ole pa won re ku ye olowo ro gbeta lowe lowe ni lo gidigbo gbogbo logban Nigeria e ka le o igimu yale la ita n pe ni nkan enti yawo ojo na fi ru te bo ko ye ni o lo fi wa je pe a ma fodun yin dun Nigeria ni a ma fa lakoso yin lakoso ni ba ba se bi kan ba se lo nta ni pe ko se n to de gba pon be emi ti o ba tun wa da ma ni pe ha ka ti ma ka fi lagbaja be o ke se lagbaja baba mu ko mu ko o iwa lagbaja je wa da ju e to wa nbe lo e to tun wa wa nbe lowo lowo na nko bi a ba tun lo tana a ni pe a teni to wa to lo yi o tun se daada ibola wa bayara ja gbogbo awon ti won lo sibe se baarin wa na ni o tumo si pe bi arin wa se ri be mi se ri bi wo se ri lo n se afihan awon lori eyi ta ni Nigeria bi wo gan ba debe bayi ti won na ni seju nta ni won se ti o da lo e ka lo e ka bo sure to yin eto wa olore ilu eto ta ti se awon olore ilu ni gbere pako ti e ti lanfani lati ma fi in tin je yin lokan ti won si lanfani lati ma pa biyo abidun re IGFT wa ni kale ni le agbara e ka le sa IGFT baba
1: aki gbogbo omo na joria nko asiko
0: asiko yin
1: nko aseku odun emi gbogbo ria ase pupo re la
0: Olorun
1: ani fi yo lo ani fi sase mo o ade ki ya ri pe ohun ri a e jakilara
0: o je te lo ni
1: enojo ri a atuba atuse lagbara Olorun o so mo loku be ni ani sin pelu oku re
0: be se ma so lati je na mu
1: gbogbo oku die ka to ni enojo ri a gbogbo ibi bata ti nta lese Olorun aba bururo itura si enojo ri a ami sun si waju titari ro la ikola o ba jina tan la doge iku le o iku amoju ba wa atutu de atuja yin tan ibi na jori ade duro nibi ami gbe na jori a lo
0: ibi te ba won de
1: ibi aba na jori ade yan re po yato si bi ade ba yato o ni tumo de ba na jori a sugbon esi bi somo se awa dudu die die awa
0: e se dudu die die on si ko ti wa bo gugu sama Nigeria loju bayi
1: la fi omi somo loku beni ani sin pelu oku re ina jori a atuba atuse ni won ba gba die loku le kan si aba gbogbo eyan ni isele isele si ni Nigeria a aba on kedun laipe laijina esore ni gbogbo re aso nje afokan bale ka de kun fun adua ni Nigeria eku le o e ma lo soju opo Facebook 32 FM 949 fe yin e loju opo Facebook e la wa aya olore ilu atutu de rere eku le le kan
0: e seun si e se o mo ri pe e sa nwo bayi ni sa nwo su ni kilo de e to ba yo be ti gba pe ni abe ya be ni
2: aki bo we ama Nigeria eyin de se to yin ateyin de se to yin eyin dara yin o bale ten keki ten fa bale aki gbogbo yin mm pe okun ti asiko yi mu wa gege bi a chief se so asun awo to ba lo je pe ijoba kan ti o gbo taralu oni ijoba chief ni elomi yo ma wole e lo kan ko ni le de be mo sugbon aisun wa aiwo wa losan loru ati gbianju wa ti o hande lo fa to fi je pe kini ohun to fi ma bayi be ba lo gbogbo agbaye kakiri ko si ilu to je pe gbogbo be to je 100% free fun criminal ko si asi mama ri ko si ilu ohun e lo mu wa ko si do 100% ko si yo si mo wa be buya si daye nu ba si se mo ri be nu sugbon fokara yin bale sugbon ariwo ati benu firifiri kakiri te yo mo Nigeria se yo mo da pada seyin ju gbogbo e lona gbogbo awon ti won so iyan won nu ti emi won ti bo aba won ti o ti ta ti ri reti boya mo ti lo tabi won wa lori oke pe a fi yen da yin loju pe gbogbo won patapata ni won pada si ile won si buba won bi ti ti ti ti kuro layo atalafia bogo je je tolo se wa lawon ti won ti lo ko si teni keni le se bolo ma se kare ra pe da o se gba ni o se gba sugbon aba won kedun ade se ni
0: eh ye mo ba won kedun
2: ade se ni adua fun yin fun gbogbo awon tan ti lo pe nkan tan fi le oni baje e wa farabale eto abo kisin ta mo so labefe ta mo so pe ati pin si meji o ati pin si meta sugbon igbe alusi ta won mo da
0: won ke gba alusi ya
2: o je ka le farabale lati le se tori bi agbon se nse ko se
0: e ti so won de alusi aja to ngbo ma fefe kon
2: en to sele ni pe se ri afele kibosi la afele ju
0: esun
2: lenu jo meta yi aji fo je nkan kan o je rara
0: eni kan ti so wi pe ni inu apata lohun pe won o le sun gan won o le wo
2: mo le sun ba mi bayi tin ba du ti won gege bi
0: ibe ni oso ko ma le ti soro wi pe won o le filu abuja le kin wa do la ntin sele la ojo mo le
2: oyi ko le woki ko le woki
0: te pe kan na awon mo yin lo wa nbe se
2: bale ipinle da ni na jori a oya bi 16 ni e kan wa nse eyo kan kada meta maundi ni 40 oku kada le kalo a le se be awon ani awon to joba ala won to je joye awon leka leka
0: e gba ti awon eyan awon aseju i chief ten na tele won wa balogun ayomole kan si balogun ayomole en to ke ko lo banu pe bo ni bo ni nkan de du kan si
2: mo nkan tan pe ni olori ni won ma ngbo mo wa ki olori ni olori ririn ya ki
0: eto le fi wa si ebi odo balogun ti e so mu balogun pe a ti wa lagbegbe e
2: ka ni la adiku amandi padiku kujoni balogun lo yoju senuba pe je nduro di
0: se nso fun pe nbo I chief se eno se so fun balogun pe mo ran awon asoju bo ni ayo mo
3: le ti la mi yes
4: ati jo soro lori phone
0: eh sori se le video mule pe ti jo soro lori phone
4: se ni wa ma gba waju wa ma se kube kube big bang bayi ki nkan ke daru ni ti e
0: bebo
4: se asiko oniyan se bi won wa wa se oto e se pe a wa se friend and friend on ka wa lara
2: ka mo rin ka kiri ka se mo rin lo isale rin lo oke mo kileki ta ba tun kileki eyin kini mo won yin na letu mo le mo gbo
0: e seun emi ni kunle faniye fanla tv computer da fa e fa mi eyin onira oniroyin yin na re gbogbo bere ti a ti fi so si mi un number fun e ni lanfani lati bere bere lowo won e ma lo sori takan ilu jara facebook e se awari 32fm 949 eyin instagram awanbe 32fm 949 eyin bakan na Ayisub 32FM 949 yen awa ni radio guide ni awa ni mixlr.com awa nbe ebi wo gbele le wa wa sin e ma fa ran wi le yin so sibe to ba ta ko a ka jade e royin kan be won aju mi en to je okan ninu omo le igbimo asoju sofin ni Nigeria o soro kan o ni pe awon feti palaba awon fe awon ko bera sin to ni un se pelu etu abo ati sori tin koju awon mo Nigeria nitori pe opolopo awon ile okere ni awon ma awon wa ke se wi pe okan so bi o so wi pe ta pe awon ma awon na wa nbe ni awon eyan jakunra ju bayi lo gege bi to so ore wu awon eyan lori pe ah se pe ore bayi tele jade o to be le jade lenu en to je omo legbimo asoju sofin Nigeria ti o fi oro sabi awon so o fi oro ara re wo se o to wa ko ichief ki omo yin melo lo wa Nigeria ti e ba se e to je pe e tun wo pe e tun fi epo na to yi pe ah ele bye ati pe CSO na awon be se bi koko se pe awon e ma binu pe mo lo oro nigba na amo bi awon omo yin na bi won se lo sile iwe alakobere ni Nigeria ladugo bi te wa tele sugbon nisin awon omo yin nisin yi I mean bi odun bi marun ah won fe te Nigeria e ti ko ta ko mo yin wa nbe se mo ki gbogbo ori bayi
4: no
0: eh ni wo be mo so be
4: se oniroyin
0: ke se mi mo so e se ati ri ti waju yin e ti ri waju yin
4: aimoye omo ria o wa ni Nigeria
0: tojo ma tin gagan
4: se agbodo a pe yen oniroyin pe omo ria ri omo ria ri
0: ki won ba toro wa bi
4: egbon ria wa ni Nigeria aburo ria wa ni Nigeria omo egbon ria wa ni Nigeria se dadan la gbodo a so pe o nkan omo folomo a gbodo ma so pe omo ria ri tori ni je kan concentrate pelu oro aye ri an
0: omo toro wa wa
4: o ba je lewe lo wa ini je ke riwe ka ojo window ni ti a ma nawo si omo lagbajari omo lagamedore omo ri a wa ni Nigeria on de po dada sugbon gege bi ofin agbodo atoka pe omo ri a ri iyen ni momo ri a omo po omo ri a po ni Nigeria so what are you talking
2: ati wi pe cheri oro yi
0: kini
2: kini Nigeria omo Nigeria gankan oro yi sori elu e pe to ba je omo awa olori ilu ni da pe omo wa nbe nbe pe a ti ja kunra e tun ni
0: ke se mi mo so erin to ko ba mi de lo soro
2: ale farabale
0: ma mi de lo soro
2: ani e farabale e tu su ade gbogbo kini nu ka mo gbeju lati mo do la nkan bo siwaju ko to de ke mo si en papa pe to dile fe ke mo fenu firifiri
0: mi ma lo gbe ma ngoro
2: yes omo chief ti gbogbo aye mo o nbe ni lui ko sa lo be kankan en lo la romisa en bo en ka kiri ka kiri ngbo baya yi na le so wi pe gbogbo wa lati ko ja o ta ba fo mo wa ta jo nlo ta nbo ta mu leyin ka giri gbe a o sa ta ba fi omo de o ke pe parun eyin na le mo ki gbogbo wa ni ti so de bi ta o mo ti so wa de bi o atu wa lo ri wo gbonda a lo ichoko wa yawo ara mo wa ko si o ko so mi do le
0: ara mo yin wo bu
2: ara mo wa ku da o ku ni lu fun won ka ma jo pe wo lo ko
0: ah CS o ke to bo si be a mo be se ma je agbadu laarin awon eyan ibo le ti a ri owo ya de bi pe na mo yin bi meta lo si ile oke
2: eni to je pe o sise si aye re to ra an fokada si were were won yawo won si renti yawo pẹlu bi se se okada na yo ma da wo npada ni sile kan sile meji yo si da pada tan ta ba mo mo wa sodo e so ge won tin ko wa je o nta tin so ba iyawo wa nbe lui aburo wa nbe nbe egbon wa nbe nbe eh ani awon family ya ala awon family baba ti ala awon ore ti nbe lui sa won ye se bi wa sugbon te n wo ni pe se ri eto abo kese ndi e ma se awi to wi lori re lategun de awon to ba kan te fe jo si ni omo bi te ba yara da kese pe wa bo si ta lori afefe ndo sele ni pe ati gbe ban meji fa won kan ki o ma lo na sale ati gbe ban kan fa won kan ki o ma lo nu ki ati fa won kan loko ati fa won eyan mo sugbon yan mo na joria alayin ko bale wuri wuri ni fino firi firi ni bi kini eh ni farabale e ri pe ngba ta nsoro lawa ti ko ta ba la be si nkan gbe la yodun mewa sasi ko yi o nkan yo mo yo ma mu ire wa o tabi a ma rowo e ma kini pe ah so du me wa lado je so du ogun lado se da lado ma wo so to ba je pe di faye gba wa ti pe ti pe ta ti sare odu oni ile awon tin lewa oni lelewa won mo wa lo kan
0: e jun ni ke ma se ni se bi lara yi na loko je owo to ye ki won na sori eto abo owo nkan ja mo ologun gba se ba yi na loko je
2: ijoba aichi busese de ni
4: a de se se
2: gbo awon bi ti gbogbo awon bi jejere to ti je won lese yin a jese nfo ni o lo fa ni si de te bi ri gbianju wa te fi ra bi a o si nko sugba

0: jẹntin wọn ri ni esi leto aro aje ti se daado ti gbera so se gbogbo oru akale bayi so fiyan
1: ale se ri gbogbo nti awon mo najori an wi ko se ndo le tayi lohun lorun won ta ba mo nkan ti aji fun se lori oro aje wo awon gan sauda so lo se ri in to ba ti ni option won mo koda baba ni gasi ali lo eko epo bevin baba lo epo bevin ali lo edu tabi kalo nagi lataye baye ki la lo tele
0: emi mo
1: o sin ga dan lo tele ju inagi ati edu lo oni kalo ku nje on ba ti e lo ko si wa la rododo kankan koda iwadi imo ajile fi mule pe ina da ba fi na gida o se ra lo edu gasi
2: ben
0: eh
1: yes
0: eh ile eko wo ni won se si wadi nkan
1: ba baba fe dana ta be je lagu mejo a di gbo je kan ni lagu marun e lo wo nagi e di bi pe o ja jina ju nagi ni lo ina gashi lo e to tu wa ni ere da ayanu le fe na apa yi te se bayi hun te se te se te ko na le be wa hun
0: e mo fo gba mic e je tori olorun
1: ire da ya ke je yan sora abadi sugbon gasi
0: yo je ke yan bo nfat o ni to tan jare loju eyan lu abadi
1: e be no be no be no be no be no be emi yan o ve egbon ogun o jade lara ya la fi ana pe sugbon gasi ase re bete re bete kale elomi ojo ko le omodun meji lo gbo mi kanu lu gasi yen o gbogbo tin da wa lale ni o da jo le gbo pe enikan da na gi ina jori ebi nkan de di e ja ta le se je o ja wo ni o sara lori e so je to won e o ja wo o ya o ja wo ni o sara lori ko si gbogbo to ba ti pe ni jije o je ti o sara lori ni pe boya lagbejuwe ni si o o je ba lagbejuwe o si ju ya iba yen be ko sara lori mu ndo able mu to ti dissolve to di bi se gajade hun o si sara lori tumo ko yellow mi ko bo ba mo mi do ba mo mi o ri gbe e ri gbe yan se yo
0: benyo
1: yo yen e ti oda anu e to je beta bi o ti wa anu ara se nisi yi agbado ti de bayi won so gangan o won mo je ba lati ti awon olore ilu se o agbado ti de e bi gari won latori ina e de la roge to jade yogu e mo mu mi leni kilo oda kilo tuku e wa alagbado era bread si e fi na e fo mi lori inu ojo lawa e ro mi nu ke be ba tin jade
0: ogbo te fi be gbeyan nu ojo
1: eh o ya ki wa ni te tu fe
2: aseju lo iku
1: o je so pe awon ara oko ti sa lo ti bo wa alagbado tin jade
2: mo ko ri yan omo na jori a emi wa iroju
1: eni bi lo po nu won yes
0: eni bi lo po nu
2: abi se dada ni ki nje ounje inu agolo ni
1: awon
0: jẹ rin jọrin ẹjọ intense ọ ṣe bẹyin náà ṣe máa ń jẹ nìyẹn
1: a fún wọn ní tactics ayé lè fi rọ wọn lórí
2: nígbà mi bá a ṣe wà ẹ̀ẹ̀kan láì jẹun lójúmọ́
1: yes
2: òun bá ti mú wa ìyá olóore ìlú àbá ti jẹun ní fọ a gbọdọ̀ fi nǹkan
1: ẹ lọ wà wọn china yẹn sometimes tẹ́ bá fẹ́ jẹun wọn máa gbàdo díẹ̀ wọn mú wọn sàn díẹ̀ wọn fa alákáyè sí wọn jẹ pọ̀ kò sí díẹ̀ mú wọn ẹyin ò bá lè jẹ ẹlẹ gbogbo àwọn ìlàwọ yẹn ń jẹ wọn èrò ọjọ ṣìgbẹ kínní kan tiwọn gbogbo nǹkan ni wọn ń jẹ ẹlọwọ ewúrẹ bẹẹ bá fún ewúrẹ jẹ léèrè dáadáa èrè gbé yọmọ ní tẹyọyọyọ ni kò sí nǹkan tó fi mú ẹsẹ láìsí díẹ ẹbẹ ṣuṣì ẹfẹ ṣùrù bẹ ẹfẹ àgbàdo sí kọjú iná pọ ẹjẹ kẹmí bá ti ń lọ kẹmọ jáde yòókù tún dalẹ tùmọ ẹrọ o abẹ ẹyin òṣèrà ẹyin ti di 300 tó bá dé ẹyin gan jẹ́ o ti jáde ẹ̀kan gbogbo nkan yen lo nfo agode si be
0: ah nkan nkan te nso ese si ro binu awon mo na jori amadun si
1: mo le ibu mo le to ni mo ko
2: toro ami laye han
1: ah le ma wo
0: e si gba se be na se man je niyan
1: awa awa o ni so fun yin pe baba se nje niyan sugbon ta ba je be nja le mo so se le mo so agbado ti de bayi bo ba ti je losan agbado susu
2: e pa si se ti de
1: apa si se ti de
2: wa je ye ni lagun merin
1: ti so grofa ti so e ka je yeye ti so
2: o le rin lati le meta si merin ladugo re ko mo ri bi mango wa
1: wa tu mu
2: bo je ye kan
0: be ati wo
1: ke se wiwo ati o
0: e so eh lori n to ni won se pelu na mana mana mo pe te ma so ni
1: ti yanju o si wa la nkan mo lori
2: ti fe fa pada se
0: ile ise to ni si bi won se pe na won ni pe laarin osu meta owo eyi to je pe won ri eh lara ri pe bi na se se idakure ku won ni pe je ti mo pon lo bi egbeta billion owo Nigeria 600 billion eyin wa nbe o won wa ni pe awon ile ise nla loko wo kekeke owo tan na wa na lori wi pe atun wa ona mi lati lo ina eje an po fo fere on lo bi kan bi 1.34 trillion lodun meji eje wo ko sina sibe sibe awon le se ti won pin na owo wole sodo won awon le se olokowo ti won ni lo na won ri na lo ona ti won tun gba lati ma fi ri na mi lati alternative one owo be tun se goboy si bo ni nkan se ni won na
3: seri aso gaga fun yin nijo wo mi ba sugbon da bi pe e mo loro apoju sola lo ba na lo nda wa la le so na joba
1: yes
0: eso be
3: apoju sola ta we yan lo iloku lo sola olohun fa ti na fi di pe o se be yen
0: bo inu apata na won lo sola nbe
3: sola da lo nbe awon apari jopo agbaye ti won se sola na fi ta wa lo re ki se pa kuora oba ide ko yawo a fini ka gba lowo won e de de ri wa katan ina joba la lo bi na ba wa ni la suru ka gidi gugu agbe to mu leti to wa lodo wa bi ba si nbe na ko ni wa lodo wa nkan to wa nbe ni
1: now
3: ni bi oro ni na ye de seri oro eto na mana mana ka tu dupe ni awon
0: lo na won
3: ti mo ri na mana mana so ju la yan odun marun lori le de mi
0: se ka mo fi wa we ra un ka mo fi won we won ni
3: be na se fi wa wa won ilu to je pe won ti gbominira si waju ti wa niye be ba ma so des America kini ga ilu to je pe ti gbominira si waju ti wa e mo so lo UK ilu je pe won na fun aluminira e mo fi wa wi won e wa won ta wa ju lo ina bi na Benin Republic ti won so go da ju na wa lo ye ina Ghana ko gbe TV be se do stab man ke se na
0: se de be
3: ke se na original ni won tan te ba lo wo Ghana ati awon Benin ati kutonu yen o wa lara bi tele Tunis ti n baje ju tori na won o da o n ba gbogbo teli won je pupo nu le won won ni teli won ni fridge another one lo n bi high grade ni hello wo dada high grade light o na pe o na yen
2: abo ti jokori lojo kankan so pe ni Benin Republic kan ilu kuka
3: ni bullet very
1: ina mo
2: gbe oni pagbori ke ko soju opo Facebook
1: ina ma e be lo wa won to ba je ga won to de do wu
2: o ya Tunde dowu rere on bi da ke loku ka ni bi o
0: Susanna Akinboye won so won ni pe igbianju wo le nse lati bi ose bi meta won ni esanu awon eyan won yi o won ni Olorun yo je ki na jore oda won si ni CS o ti je to je CS won le ti je pe won ni pe eri bi ohun yin bi orun yin ati parun to bo se we daada to ju yin tun gurege Susan won so be
2: o je gbe gure su
0: eya ale kino ti kan yin gbagbagba ni kan loro kile ni fun CSO ati high chief e ma fi awon abile so so itap kan ilu jera 08097949 07055949 ilo kre +23 4906 2009 49 e kale o ẹ kalẹ sa
4: orúkọ tèmi ni ajé gbọmọ ń gbọlá tàbí gbọn ẹ yọ
1: kí ló ṣẹlẹ
4: mo kí oníròyìn
1: kí ló ṣẹlẹ
4: yóò sí ẹsùn bẹẹ kó lọ sí ibi tí wọn ti kọ àwọn ọmọ yẹn
1: nítorí
4: pé àwọn tó yẹ kó líìgì tí wọn ń jẹ sí ẹsùn fún bẹẹ tó wà ní wọn wá ń sọ pé gini kan don janti aro yiro wa ni kama je yadi kama je de gbogbo yen la won je
2: So bad
0: I'm going to go.
2: Oh ya soro.
0: Hello be kale. E ti wa nbe.
2: E soro o fe so jari.
0: Ah. Ah won ti kuro la fe won ti kuro nbe, won ti kuro nbe, won ti kuro nbe. 08097949 plus 2349062009 number ti e question.
3: Oh.
0: Ko se wa sin gan ti ma fe wi. E kale.
4: E kale.
0: E kale sa.
4: E kale o.
0: O lo ko ya nte ti pe. E seun.
4: E se bo je la di gangan si.
0: Kilo se le.
2: Bo la wa se nje ta
4: ba won je se nke je ah sai se atagbadu atege
2: kiku le kun ni kiku re ma ji kun to ba
4: ba ro to oh ababa ro to awa fi ki dana igila fi dana le lukas
2: se ko wa jina se ko jina
3: laye atijo oyibo
2: lo
4: e
2: je
4: ka pa se e je
2: ka
4: pa se
2: aje aje aje se ku la ni je laye atijo
0: e kale
2: ah
0: ah kini o won da
2: mi oyo mi pa yin
3: eh o la won bi gida na sonje wa jina sonje o jina
0: e se be yin se n ton be ni pe se n te yin na n lo nu
2: kila wa n lo kila n lo se ka mo ke si
5: da ni
0: e kale ma
5: mo de le lo e kale pa na
3: de le yo ma lo
5: ya ile zo ti la to jo
0: e seun
2: kilo sele
5: keji le yin da baba ta run to Shegile nda se ma gile nda Olorun ma nwo yin.
2: Olorun
5: wo. E jo tori Olorun.
2: Olorun
5: wo. E ba fe wahala.
2: Wahala yo.
5: E tete lo ba wa mu ma be se ba wa tu awon omo yen
2: sile. Ibo na wa ka jo lo to ba mo be ni so waju ka
5: jo. Wahala de nte.
2: Wahala wo.
5: So ye yin awo bere anything lowo yin. E sa ba wa ta awon omo sile ni.
2: Awon bi sa.
5: E ma da na ina gina le ma da. Bi awo awon ele
2: yin. Ojo ibi ti mo so nu o se ti togi.
0: E so.
2: O fe ma le mo yo.
0: Eh allo si ajude oja ti wa ti sa koko sugba ko to ti gba awon je ki awon ati ranse yin ko ma wole 08097949
2: yo ma pe kini n pe si ko ma tin sele o yo ma ni
0: 2349062009 number ti e pe si awon yin wa lori sakun aye lo jara radio garden na e lo si bi ma gbo wa nbe kete
2: olusegun omo ba bi wa mo pe o ti mu fake gbogbo iso ati ariyan so gbogbo
3: e ma gbogbo ko si le so ba
0: te so ba te ti wa nbe
2: kilometo
0: wọ́n ni pé tí ẹ bá fẹ́ san owó dọ́là wọ́n ní kẹ tètè gbé ìgbésẹ̀ kẹ ṣe ní àkókò nítorí àwọn ọmọ yìí wọ́n gbọ́dọ̀ wálé nǹkan tí wọ́n sọ ní pé kẹ dọ́là wọn ní gbogbo ọ̀nà kọ́nà ní tí wọ́n sọ.
3: Wọ́n wá sọ pé àwọn ilẹ̀ nàìjíríà àwọn nàìjíríà kí wọ́n lè dáwó jọ ó tún ṣe ìgbéraga.
0: Mo ti ko eji ka de oju de oja an bo ikanita 2 FM ni e ngbo e ku kale

0: bo wa ni bo la wa baya raja bayi bo la baya raja lori oro ile adie te tin sin adie tin gugu e to lo ata ata la fe tai
1: amen
0: nbo le wa gbaja
1: e wo emi sa gbagbo pe olorun ni fi mi sile se wa ti eri mo ti fe pe ngan ko to de ni pe a ni lo ati ta mo
0: ki lo tun de
1: ah
0: kini kini kini nti sele
1: awon yen na lo gba mi niyanju pe ah tin ba ta a no wo yen na ni
0: o to ni na
1: amo awon wo mi to wa ni cooperative wa tan se awara nu oja o ni ye to je won ti e ti buwo luwe gan pe kan wa ko wo un fun mi ka le lo wo yen ah mami
0: you no da
1: mami se wa ro ga le se wa iyan lori awon cooperative yen bo ku ni o bo ye yin lowo lowo bayi o won sa ti gbe lo ah awon ara bi ti gbe lo
0: iru ogun ewo
1: ti se gan won ti wa gbe won si bo luwe ohun pe kan ko wo ohun fun mi amon gba ti are ni ohun ero e ba ni soro won go soro mo
0: Olorun wo ba ndele fun baba re. Ajo na be laye ni isi gbogbo to ju mi ri ni isi ba jo fun afa se mo ri ni. Yo ti mo bi ti o na se gba. Gbe mi re ni isi. Ti se yin tabo.
1: Mami.
0: I ko lawon baba nsanu re.
1: Ewo.
0: Ami bo wa ni.
1: E jade.
0: Suru na la ni.
1: E ma joko e ma sun.
0: Joko. Ati ke joko. Abi
1: amo ki joko bayi.
0: Ile mo wo oran ki o je o.
1: Abe ri bi mo tun gbojule.
0: So mo nkan ja se bayi sore mi na gbogbo bi mo ba lawon ore si lo pa won ore mi awon ta jo nse gbogbo e loju oja gbogbo na ni lo ba in to kaluku ba ni le boya won ba mi gbon yebe yebe kan ba nko bota abi
1: isa
0: ni wo ran bayi Olorun damu loju ale mo mo dami lamu mo da lamu dakun Olorun tori oruko re wa sanu
1: ajo so bayi
0: mi
1: mami
0: suru na la ni so ti yo
1: suru
0: mo ba wa yanju ele so le so o ti yo mo sunkun mo so ti yo

0: ti mo so fun
1: irun na ke m soro kele kele soro oke e si le ri n fera ni e soro oke jere
0: ara bale e fara bale
1: ebu e wo ke m so wo so ti re e si se fe gba mi be fe gba mi nle
0: igba yi ki la fe gba yi
1: e soro e ma soro oke ki n gba won nle
0: e ti mo n ba soro aburo mi ni
1: e won le se family meeting wi neyin
0: o le da ni lopo I'm also baba dile
1: te si le gbagbe re mu mi wa pa dile o
0: e ri bi te wa ni e ropo na e rawo eyan din do din bo se bi je nu gbo ni
1: iyan de kan mi amo yo le ran mara
0: baba dile owo se condition eyin be se soro yi se eyan ka ta u le
1: ko owo ri mje ke ba ti bu ko lamu ne ni e wo ti gbo e gbe wo le won gade kin wo
0: ile wo
2: e pele mbi o
0: ile wo ile ile bi
2: ni sele ayin o
0: tani kilo de
2: kini sele mbi o
0: e wo adi besanko ta wa besanko ri le a pe yin
2: am a pe yin mojo alasan ta
0: mo je be agent awon se ko se ko ni gile be
2: agent bi ti bo kini sele bi mo nbi yin
0: ani gile be do
2: le ori le
0: ori le wa le le
3: ya e ma gbo se ri apon ni la ran fe e de bibi e se ma ke won te ba nbi ori la bo e gbe mi mo wa ta be ta le a fe ta le ni
0: o ni mo wa e ma gbo
1: ya
3: abọ mo ni la dupo ni ni
0: so da won mo ni typically abaji be bere le awon na mo pon mi
1: ele yele e mo wo mi
0: e wo ya je
3: drop number ni
0: ma pe ni be bere se
1: e ko je yin be ba ko je nbe e ko je yin
0: ki le gbe gbe ki mo se le
1: ba ko je darin yi ki le wa ki do
0: ni ile wa le le
1: ile re ah ile wa ni le re e ji mu owe le won e ji mu e ji mu
0: iwe le ti are ori ni ori ni ko si ready nbe green gbogbo e
2: iwe le ego ni iwe le
1: ni kiyesi di fo won ma tale na dugbo won
0: ile den wo yi ile den wo yi be ba be lo awon ogun mola nkankan won da mo
1: ko ruko re ko
0: awon ba bere da
1: mi ko ruko re
0: sori ti won wa nbe ngba ti igba ti won tale yen ba bu wa ni yen eye wo
1: iya ya ni
0: wo
1: wo ti nbe la mi
0: wo iwe bele bele be lo wo la ni iwe
1: e wa ne suru iye ni mu yen ne wa mi jimbo jimbo ehe ehe
0: we meji we meji ko le yin
3: se ta wa gbadu we ba wa ti wa mu we meji po
0: si we meji
1: u le kan iwe meji
0: eh we meji abeli
1: ara ko me ori we ro mu we iwe ran pe ni fake fake akatari we
2: ta ma ko to wa ba nko to
1: wa yin suru mi na suru mi eh se mi re ma gba to bi rin eh on re original
0: ewo me
1: ni ka we o amo mo kokolo iwe o ba mi sili fe ran original wa adamo
0: ko green ni ben bi yi ni ben
1: so ni e ma gba
2: ri mi ma je won gbo
1: iwe fake ri tere
3: wa lati
0: o te ma to sele n ta se re e ja gbo owo yen
1: se e se mi mo de mlo
0: sa kan ko na mu da
1: e se mi kan la dugu mi ni be mi se mi de ra le mo mlo mo mlo ile mi
2: ah e ra le wa ri mi
1: e si ne ni mo
3: wa lati
1: e ka si ne ni mo
3: Ah,
0: abi
3: baba lo wa leyin e ni
0: mo wori nti

0: Mama. Mama di mama.
1: Ele se dada ni.
0: Mama di mama.
1: Se dada ni. Si sai ko, si sai ko.
0: Won royin yin, won royin yin mo si ba be.
1: O ni e se royin yin.
0: Ah, e se gede e se dada lojo yen. Eh mo wi bi o tojo mi lo kan. O tin lo bi ose kan bayi ni si. Ti a ti pari ise. Iya yen si tewu lojo yen. Mo po pe eh fu won se si mi ni jerin. Ije eta. Mo du se da card number mi o ri nkankan mo tun pe yin pe yin e o gbe mo gbe ibi na le wa ke wa ba yin be lori oro oni ti ile dajo dapo e fun mi ni temi
1: ile iwe le mi ati ejo ndapo
0: iwe ile ti mo gbe fun yin ti mo ni dajo le di apopo
1: e wa gba mi lo run aboju aye so mo si ran
0: ah bo lara yin so ya bayi ani iwe ile ti mo
1: wa gbe fun yin e wa gba mi
0: ah alaja
1: pa ni nbe
0: I won't say. In 2 hours, the bank will be. I just say you Chicago move to Badogba.
1: Now I be him up in Kansio.
0: Okay, you can come move me.
1: I in Kansio.
0: Order every 3 million.
1: Budget.

0: ngba awon eyan ko re si pe ba won se si ni mo si pe le mo pe otun mo pe ta na awon mole bi mi mo si pe won in ton ba mo ti won ba ye le ran mi lowo awon wo were were kan sa mo ri sajo won si ti dawo won ni nko ko ki nko fun won
1: mami
0: ka fi e fi se be ona
1: e se
0: owo ti nbe lo nle ni isin o ti le ni million kan
1: ah mami e ma era ma so
0: o ti yo won lo wa mo bo si rora si
1: ah
0: won je won mo o
1: inu mi dun
0: won lo mo bo se se o won je won mo mo ti e fun won lara rara so mo po o si ni le bota boya o pe kan lara awon aburo re ti o lo mo bo moju to be o yan ti e le ko tete ko nu le
1: kia
0: so ti yo
1: mami e se
0: isa ni wo gege bi abia
1: mo jo ni ti
0: owo temi na fi ntaja ti mo run gbogbo e mo loju oja gbogbo e na mo
1: ko mo
0: gbogbo mo ko
1: mo
0: isa le mo wo ran ye ogboro jo
1: se mami
0: ogboro jo mo ri gbo wa la ko lo le oko re ta kan ni na nbe laye gbogbo nkan le fi temi lorun gbogbo e ni iwo ni so mo be e so mo be
1: mami e se o inu mi dun
0: olohun o si du ti o gbogbo gberu re
1: ami ani pe rara
0: dagbaro
1: ani pe ani pe mo ti me ti ma pe gan bayi mami e se ah inu mi de dun
0: omo gidi ni wo na
1: mami e se
0: omo gidi ni omo gbo o si gbe po
1: e ma ra lanu
0: dagbaro olohun
1: mami e se ojo ni ti
0: ami o ti to mo sun ko mo gbogbo ti n ja sayo yo si loju ti dele o ti yo olohun o ba wa to ba se
1: mami e se
0: oju ni o ti wa
1: gbenu
0: bagin e bi mo kan ri nkan ra fa won mo na ni mo ni o kin ti e gbe nkan wa fun ka won na ti e ri nkan fi panu

wi be mo mo ba be wo wi pe ye wa nde o wa kele oko re leyin leni tin jelu bo mi tin jaga ri mi ijo ta omo mi o fere jeun tori popo ye wa nde won ni o je o le mo pe meji o sa je pon mo o wa ri owo tan ye okan le laduru wa la mi laduru yeju mi ye wa nde kale leyin mi sawon ebi agboru aje ni ekun lowo le kan duru le eh ile lo le pari ile ina eh o da ti wa da o ile ti so awu ba ko elomi e ba gbe be o se le eleyi nigba ti ba si nbe loke pe eh ni kan e te wa ko yi afefe lele ti se we ko lalo lalo e fufu lele ti se gbogbo gbeji ajia eye ijile le ton le gbori okun eyi ijina kanaka ti gbe gbori osa e dari pada wa e wa je mi ni gbeje gbeje mo suru tete oru leni pako ni gbogbo tin je asire ale odigbo odigbe ajo o da se o da wi se o da fogbo be ni ko ri mo ti pari ofo tategu ti fe ya mo gbe mi ategu o mo gbe mi padu mo mo ni o gbe ya mo gbe mi si panu ko soru le ko si gbogbo le lati le eh o ti ri be ni ori ari ko gboro gbe le yi a ni si ku aburo mi be ta ni gun ta ja soro emi agada agada wo ti o se be gedu a ma ti n ba beti le yi odo wa

lero pe egbadun apa keji ere ile ariwo ta pe ni alero pe egbadun apa keji ile ariwo ta pe ni aye opo akoto e to di lose to nbo logo olorun awon akopa ayowunmi ojo tolu orente olusola momo riruan ajekunle falade esther ambali rafael oladoyinbo olabisi onkotan abim bolalamid aso itopo benga david fun ikede tabi ipolowo oja 08055 767084 OD

0: oyoyeyanwa e kaabo lati ile ise baba fini onitoju sara takale si gate 4 ayoride street adamo sigba ni ilu ibadan e kan ta fe so fun yin na ni nipa eto ilera wa nitori pe ilera bayi oni ogun oro alaafia ara wa ko ni di fiafia teyin ba wa kefin awon kan won yi eyin o le rin daada ni ibadi royin ni eyin royin ni eyin riwonku wonku eyin ri lanku lanku ni te to rin busan kan si busan keji e tin kefin pe eyin ma royin ese ma royin ibadi royin ko to kekere kan wa loju ona eyin o le da koja ni abeyin te wa ri wi pe yin rayin lati nu wa ni te ba ti erin die yo ti reyin paja pajo wa ni seyin ni paja paje ese ni sagun sagun la ku egbe aromo legun ni boye yin te ke fi wi pe beyin ba ti e tin soro be lenu yin te mo nbuti laarin eyan ni e mo dira yin mole e kan si ile ise baba fini onitoju sara san wa ni gate 4 ayoride street adamo sigba ni ilu ibadan tabi ke pe won sori ero bani soro won yi 070 40 42 32 23 tabi 070 47 93 40 94 tabe yin te nke fi wi pe be yin te se ise agbara yin o ti e ye yin abi wo olomo okunrin to ja bi pe iko olomo okunrin ri o se bo se ya ko se yin kan de nu kole ni bi erata to ja bi pe iyawo ti ayo sese mo bo gbejo gbejo ko to sise tabi iko omo okunrin ti e kere joju ori re lo kan si ile ise baba fini onitoju sara to wa ni gate 4 ayoride street adamo sigba ni ile ibadan tabi ke pe won sori awon ero bani soro won yi 070 40 42 32 23 tabi 070 47 93 40 94 iwo olomo okunrin to ti eje bi pe o je omo okunrin ti n do omo lara ti e o ti e ti wa so koja be o ti wa fe di omi ma dera re mole iwo olomo bi na to je bi pe nkan su re o se sege sege nkan to ti wa fun bi ojo marun o wa de yi to wa fun bi ojo meji aisan lele yi orisirisi aisan si lo wa boya infection ti e ni iwo ko ni boya toilet disease ni boya to ti orisirisi ni boya to si oloyun ni boya to si eleje ni tara sasa wa si ile ise baba fini onitoju sara iwo olomo obirin to je wi pe o nwoju olohun face ayo o nwoju olohun fun omo rere tara sasa wa si ile ise baba fini onitoju sara won kokan sayewo fun ilana ti gbaloje ayewo ni o wa gbe wa gadagba gadagba iwo fe egbogi ta fun ti wa na to fi finu soyun to fifi eyin re to fifi gbe omo pon tabeyin te ba te ke fi wi pe nkan kan ma di meji loju yin oju yin su ni elomi to ba ri 500 naira bayi 1000 ni o pe ko ri han daada koju mo su boya na won ti e lo fa ti eni paja paja owo ni paja paja ese ni boya ayajija ni ayajija to je wi pe ki kan kan ma ti sele ayari o ti ja entaja re ba nja ko da o e shoki ni o tan ko leta si mo gba ladura bi pe awon ropa rose ko ni se gbogbo wa abi won to ba ti eke fi pe awon ropa rose o ti e ti de si ola o ti gba lalejo ma de ra re mole boye yin o ti e ro owusun daada ni seju yin la go ko ru ago meta go merin daji ti o fi lu iwa ti o ba hora tara u tara le koko wonu eje na karama ta ni ito suga iwa to n se yo le meje le mejo kile to mo bakana iwa to kefin wi pe nkan rin kaakiri orikerike ara re e tara sasa kan si won nile ise baba fini onitoju sara to wa ni gate 4 ayoride street adamo segba ni ilu ibadan te ba ti dele ise baba fini ayewo ni won se fun yin nilana ti gbaloje o ni ogbewu fe itoju to ye kan fun yin yo gbe wa lagbara olohun e si ni alaafia to peye baba fini onitoju sara kade si ayoride street gate 4 adamo sigba ni ilu ibadan tabi ke pe baba fini gangan sori ero bani sowo yi 070 40 42 3223 tàbí 0704793494. Àìsàn ní fi ara wa ṣe bùgbé o.
1: Ìràwọ̀ kan yọ omi ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà péjú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì 32FM dosù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. 32FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣe bí ṣe wá ni, àgbọ́dùn inú ètò tó ń pàrọ̀ mú rẹ, kájà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn, ká sì gbẹ̀ni afẹ́rẹ́.

0: So, Baba me, e wenje ade goroye ege adubi agbe fa gorite, otun olua wo general fun gbogbo le bada. Mama, ton ke yen kabo lo ne.
1: Ese olotu. Ajinde aro mo je o.
0: Mi ase edumare.
2: Adegoroye ige adubi agbe fa gorite loruko temi oloye otun olua wo general fun gbogbo ti butoro ile badan lapapo mo gaji ile oluoji ofoje badan land ero bani soro mi ni 080 332 60141 tabi 082 53 45 9223
0: gege bi ati nba bo ti awon eyan si nso ti won so lotun ti won so losi en to soju me pato ti mo le fe fi die mole oloja meji won wa ni egbe ara won enikan ta enikeji osita iru oja won na papo mara won sugbon bi ba ti nbo odo enikan won ko ya koda ija ma waye laarin ara won pe to o ti lo si nkan ni o kan wa wi pe a ko si ri be kadara kaluku ototo ni se a so pe en tin town kadara ni en ti o sita na awale pe kadara ni abi bo nse yan wale aye nu abi yo percent ni en le mini kin biri lo yin o
2: ese olotu kaluku lo ti mu iseda re wa si ile aye latode orun kadara taye ko papo mo ti kendi tori e la fi so pe ni inu odu fako kan gbogbo tin je isoro teyan ba ni soro to ba lo ba babalawo to ba da ifa odu fa to ba gbe jade ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo babalawo tu fun o yo si se tutu re fun o loju odu fa to ba jade fun o eje ka wo odu fa iji ogbe
3: ifa ni osan popon oluku oyin si osai were ni talaka kakale adifa fun awon agbagba mere rin tin ti kole orun bo wa sile aye isu lo nloga agbado lo nlegbon ere lo nlagba gbogbo won omi dakeregede omi o fohun ewi fun won ni ko awi si omi lagba omi ni saju re ewi fun won ni doromi awi se omi lagba omi ni saju re ewi fun won ni kan iworan le nbi ojumo rere tin mo wa sile aye omi lagba omi ni sa ajure
2: ibi ti awon agbagba merin ti jo nta kan gbo po agba alakoko ni su isu lo nloga agba elekeji ni agbado agbado lo nlegbon agba eleketa ni ere ere lo nlagba gbogbo won omi dakeregede omi o fohun omi lagba elekerin won ba ni ka won mere ri orubo agbado lo won lebo oru ere lo won otu isu lo won o le irubo omi nikan ni wa nbe leyin awon mere ni to wa nlo re iru ebo ko tojo ko to su awon mere ni ti ko le orun wa si ode aye gbogbo wa na lasamo pe won ma gbe agbado ni orun na ni ti jade wa si le aye agbado to gun abere ko pe weda iwe re bere si ni pan ni isu to yo itakun ko pe wede bi pe yo po yin ere to hu loju kan na ko yo ododo de bi pe yo su eso omi nikan ti wa nbe leyin to nse ebo ba se si wa latodo olodumare ni ojo nla kan be lule yi agbado to gabere ti o pasoda o bere si ni pasoda ere toko ti o ti o ododo de bi pe yo su eso ere bere si ni su eso isu bere si ni po yin e ri bayi omi wa njo omi wa njo omi wa yin babalawo awo yin fa ifa wa yin olodumare oba lorun nigba ti iseda re se ni akendi gbegba idi ni to fi je pe omi oni oga gbogbo won baba gbogbo omo ikan na ni ojo ga tiru awon ti an gboja kale ti won ota ti an ba wa wa sodo babalawo to ba si pe ruodu feji ogbe la ba da fun won waja to pon sun to ye la so fun won wi pe ebo ti omi rungba wa se nu oju odu feji ogbe tiru eni be ba ti ru ebo yi ifa gangan ni akose re oni ifa loto ta ko se fun eni ta ba da ifa fun baba rubo ta si tutu fun tan o yato si kakan ma lo ewe today egbo today iyato nbe nbe adaye bala kun leyan aye ni won tin yan ipin orun to ba yan lorun lo nbo wa ba nu falode aye tori di eyi ma to se lo loyo o mo gba awon ti won gbianju pe koja awon tai mo gba awon moran yu pe adua itakura won
0: adua itakura
2: ase nbe ninu oro oro lolodumare fi dale aye gbogbo ona ni adua ba wo odo lolodumare kiru won gbianju ki won lo re se iwadi ijele ninu fa ito ba ye ki won se fun wa ki won se oja ti won na pada ma ta
0: se pe o si n to buru nu keyan na o se
2: o si n to buru nu keyan o gbianju elomi ati lo n logun logun ati gbianju gbianju ase nbe ninu oro oro lolohun fi dale aye ti an ba da fa fun o ti an ba wo ipin orun re etutu ti an ba bo seun awon to n ri loju alam telomi ba lala se ti nbe lare ko gbodo ro fun yan awon ni won de awon ni won tu elemi ni awon ti an gbe ebo ye elemi la wa na o ba gbe titu kale bayi kaja oje loju re elemi la je elemi ni wo na bo la se n tesi message lori phone kan sikeji lati le isoki okun to se pe oju ese lai se pe afenu soro teni ta ba soro lori phone o si ti pa nsi nkan bayi be ni ase to wa ninu ala opolopo agbara inu ala lo wa awon signal ti wa bi nta won oyinbo ri mole ka akiun ti je gbigba adua o ni awon okan le ni rugba run mole ta nfun lo nje to se wi pe ta ba ti bi fa lere pe sogun loro ile ijemo tonu o fi la fun se osun lo jemo tonu o fi la fun e nto ba jemo iseda iwo to wa da ifa ifa ni oto ka si pe o sabai ni ka lo bo fun nto jemo gbesi aye re to jemo seda re nu ona ru eni be o si la so mo gba gbogbo ru awon ti won wo poja awon ota mo gba awon niyanju ma to se lo loyo o ile ti oba toju eni su eda kan iririn ebe lokun ki won mo kan keji ki won to ifa lo e si ayewo odufa to ba jade fun la fi se tutu fun ko to wa kan ajo te lo to no fi la fun gbogbo eyin tin da fun eni pada da toro je o eyin te nbe lohun lori oja yin lori ise yin ma to se lo loyo o adaye ba lakun leyan akun leyan ladele aye ba tona ba pe meji meta teyin o ba mo nti o ya si e mo kan keji eyan to ifa lo ni oni bere ki sina
0: nte sa nso ni pe talaju osan
2: be ni olotu
0: e seun
2: eje ogbe lodo fatimu mu wa fun lasale to ba wa soro nipa pe teyan meta merin ba jo ntaja loju kan na mo binu eni toja ati ota iwo na mu kan keji lo si wadi nti o ba ndi oja re lowo ninu fa boyo wo teyin se ni isona re ma to se lo loyo o ile ti o ba toju eni su eda kan kirinrin be lokun mo gba wa yanju wi pe eni ti ona re ba ku meji meta ti omile ti o ya si e mu kan keji eto ifa lo
0: e se adupe a mo ri yin ba o baba
2: ajin
0: de ara o si ma je fun yin
2: adegoroye ige adubi agbe fagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile badan lapapo mo gaji ile oluoji ofoje badan land ero oba ni soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 082 53 45 9223 080 53 45 9223 ejogbe lodu fatimu mu wa si ti igbo wa lasale yi elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iwuriwo fun
4: baba pere apo ni agogo wo

0: FM 94.9. Laughter House. Orioke Tete Premier. Mokola Ibadan.
1: Ogo ni foba awon oba.
2: Hallelujah.
1: Alagbara ti a ori di eri. Aiku aisa ipakoda. Olorun gbogbo agbalaye. Imole nla to mo. Elei to kuku le bore lai lai. Ada ogo pada foruko re o. Olua ma joba na. Ogo ni folo loke.
2: Hallelujah.
1: Olua gba ope o. Gbogbo bi to ba tin gbo mi patapata. Bayi lo Olorun mo ogun ni kiwi. O ni ku sinu iya.
2: Amen.
1: Ah mama isa mi dada. A ni ku sinu iya. O se sa mi loju mejeji. A ni ku sinu iya. Oya tu mo ro ti mo so ye. Elomi se wala se wala oku sori mo se oni an mo lo ko ma je ku sori mo se ma je ku sori mo jiya mo jiya tra kaka ita ko da ni na ba ita ko da ni mo de ni gbadura itori ti eni o mo la ni sise ku sori ya
2: a ni jiya a ni daamu
1: oku ni kan ba mi soro moto lo ma nta ah irole ni ni irole isi ni ija mo ki lo sele ohun to so oni pe ate moto lo npa siwaju yi lati bi osun marun ko de ri eyo kan titi e to mokanla nibe awon ele ti won ko fun awon na tun lo bi anoda 8 or 9 ko de ri kankata e bo se ni oko lowo moto to fe ta to awon moto gidi ni o Lexus Jeep wa nbe o Lexus car wa nbe o Toyota wa nbe o o ayibun awon ilo van wa nbe o ko le ni ra eyo kankan nbe o wa nyawo an irole ni o egbo n to wa sele nigbati mo debe ti mo wo fi emi olorun ni kin so asiri meji fun nigbati mo so mari e kan se kataba o ba je n ta ni gbadu afen yi eni yi adowole re lo mekun wa to ba ti dowo ni gbogbo nkan the net to ma sele nkan ye ma dojuru o wa be si tu ekun sun o si sunkun laaro o o si sunkun laaro o oluwa de ni gbadu afen ekun re ti tan ba mo lekun re tan mo ni ekun re tan ibanuje re tan ojo ofo ojo ete re mo lo tan in the name of Jesus je ma toro ni moto yen lo
2: yes sir
1: mo le lo se mefa to tete yo kan mo wa so fun wi pe ijo ma asiri kan bayi to nse kan bayi o ya lenu ni mo ni o notice wi pe to ba ti silekun o ma ri te se ma jade ah olohun mo bi to tin jade mo ni the next to ma ri wa kan sha ri wi pe anyan ma jade every morning oko to ba ko si so ma sha kese mo ni owo aye lo wa nibe lo gbegbe se ba lo gbegbe se egbo mi sa oni la to so ke fa lo tin damu eni to ni mo da moto mewa to dun lo fo we ran oko gidi to ran si ori igba atele ti won ko pelu e to n lo bi almost 20 something si be o ya wo jeun for the past 6 months ko ta oko eyo kan egbo kini won na nse mo ruwa ni gbadu afẹ lakoko kini to nse gan to de jere lati jo yi o ya lo ni segun lo de mo ni ko lo ni segun mo ni ko lo ni segun in the name of Jesus ha mo de ba mi so lori obirin yi o oyan lo n de ti left hand side ba oyan to de ni owo aye ni o owo buruku to fe ma ni o lara ni o owo to fe so edidaku da ni o owo yen tan na si e ko sun to fe je pe won fe fi gbogbo ogun e gbogbo to ni patapata won fe ko waste e lori aisan so nigba to wa ma diagnose laipe won ko so fe pe cancer ni ko de sun to le se awa di wahala nla eyin o mo wi pe ofa mi wa ti aye ma n ta si yan ofa yen won wa fun loruko egbo o ya ma po fa won ti o ni woli o lo gbodu a gbogbo te fe fi so edidaku da e mo fun ni sebi lori mo lo ni segun lo le woman kan mo ranti ondo lo ti wa o to bi abo 12 years ago bayi to ba di bi pe oyan lo bere si dun o ma ni agbara o o ma ni agbara o eru wa nba ha mo na ma je oyan yin at the end of the day asaki se ohun to ro asaye lo ndala mo mo sa je ko nawo danu mo je nawo danu lu wa ko so pe ni ko lo se nkan bayi kan lo se nkan bayi o se nbe na logun yen to mo gbadu afun won kan ti aye fe ko ma na na da ni ase ni mo fi so o ya gba itutu la wa ma gba ni dadan
2: amen
1: loruko jesu wa do mi in the name of Jesus oruko mi mo sole ko oruko mi ni woli ajiro ya tamata se ti le se an se Christ ati le crusaders cac atamata se tolorun ba gbe ibujoko agbara anu re kale si oluwo to wa lona to gete gbera gbogbo ojo kewa ninu osu na ma nse
2: o
1: every on the 10th oluwo to wa lona to gete gbera won a tun si ni Wednesday on the 10th June ti June ni o gbagbo ba to laye atomi amo ma je kin te o mo fe so to fe ola oluwo to wa lona to gete gbera lo nbo ki lo fe wa se o fe wa gbadua mo de fe gbe owo mi ki fi bi ororo ki tale lori o lo to ro le mi lori o ni ago mi se kun akuwo sile o ni nitoto ire ati anu yo de ma tele mi leyin ni ojo aye mi gbogbo so mo ma gbe owo ma to ro le lori ki lo tu wa nbo fun o nbo fun canceling gbogbo eni to ba patapata a fe se canceling fun won be ni ko da ko ke lo mi kan gbadu akiri sibe adura re o gba ilo fa ti o fi gba o ma se o o ti gbagbe wi pe aye pastor wa ni pastor aye evangelist wa ni evangelist woli wa fun woli to ba de dodo woli ibi be ni asiri ogun ti ma ntu woli wa ko lo so n to ba wa e mo no gbenu woli ma tu asiri ogun that's why to ba ti wa lola gbagbo oba to la ye ati orun ola friday eleyi ni o wa ri wi pe emi mo ma tu asiri ogun re o pa to ti wa bo ti wa tele ola e ma ya to do
2: yoro
1: se nbe te mi ebe then ki ma ba gbagbe gbagbo oba to la ye ati orun e ja lo gbo ogo fe ni to logo alagba to ni agbara alase to ni ase olorun ti gbo adua tawe yan ro pe ogbon wa lo de ba oba to ni ase wa kan bo soke fun wa to ogo ogo fo ya o o follow mo so jesu oluwa wa
2: amen
1: so ti alagbara israel alase nla oba to ni ase ai ku ai sai pa ko da oloruko nla amo tun ti de wa sanu wa wa gbo adura wa wa to na bayo fun ma ja gbagba ni adura mi ma ja gbagba mama ya se ase ya wa na je rona bayo kawo yan so wi pe adura wa gba ogun wa ko se ogun wa ma se jesu oluwa wa
2: amen
1: ya kule se mejeje o wa kule sori ese wa dowo e mejeje de le o fe fori bale ni o wa to mimo mimo mimo so ra lorun agbogun a fe fi ju baba won ba ni ya o
2: mimo mimo mimo ju baba lorun agbogun
1: bayi ni mo soro
2: karina
1: kapari ami amaje o dun ohun ti mo wi re ninu okuku aye ti won gbe iwa temi si togotogo imole gbe wa jade imole gbe wa jade imole gbe wa jade imole gbe wa jade ida maiti mo bi wo bi mo mi aimoye na ti tere bo ni okuku aye de nje niya ah awon kan ma so adua e laye bayi won ni kolon jo ma fara pa mo je wa ya amoye aye den fara pa mo je won ya inu iya na wa iya dudu ko won mo ma je ya o mo so bi wo bi gbogbo bi taye ti jo ni ya to ti je wa ni ya loni ogun yen sha ogun yen sha omi ni rajo ida ni mo fe o ma npa mi lerin n ba se lo mi ba wa ko si bi ta wo ti de gbogbo ri oke ni won ti de gbogbo petele ni won ti de gbogbo ti oku ni won ti de gbogbo bi adua ni won ti de sibe adua oba that's the question ki lo oluwa wi
2: yes sir
1: won ibere ti mo bi won ni
2: yes sir
1: lori oro re ki ni oluwa wi
2: oluwa wi
1: nigba ti oba mo nto oluwa wi elomi o bi ni ka oluwa lo ma pada bi mo na ni odun kini koja odun kese koja odun kewa koja odun ketala koja odun kewa koja oluwa lo ma pada bi mo na ni ohun to du ole lori niyan emi ma so pe to ba dodo woli solution godo wa keri olorun ti ori isa ki se mistake o beni sa o ti se awon eto kan sile either you like it or not protocol niyan ilana niyan oba madu agbaju be lo itoni emi mimo lo se pataki ego o soro ko ni je ohun a se kankan ko ma ti won awon woli o bi Amos chapter 3 verse 7 onitori oluwa olorun ki yo se nkan kan sugbon yo fo ikoko re han awon woli iranse nkan ikoko nkan ta lorun ti ni lokan woli leni to ma so to olorun at times isoro to nba pade to kan pa wole lori o le ma je solution yen ta so je pe ibi ti solution ba ma wa olorun kan ma to woli sona
2: le
1: sister kan for more than how many years mo so ti oro mo bi nigba ti emi mi mo ma gbe oro jade won ni o ya to pada lo sile nibi tan ti bi e lo si efo awon to ba ti jagba ile yen si efo pele ran to dun ko fun won ko wa ko wa sadua fun ase o ti oro ti se le ri pe iya re orogun re orogun iya e awon agbale won ti ni misunderstanding to je wi pe ohun to ye ki won lo gbe fun iya agbalagba omo yen gbadanu aimoye obirin lo ma fi omo won jagun nile to ba fi omo jagun nile baba abi nile oko won ogun yen wa ma tele omo yen lo omobirin yen ti de fun agba o ti gbo nbi agbadanu won de so fun pe ko ni layo ile oko e wo yi odun ti o fi omo ko sori oke ti o ti lo ṣugbọn gba tẹni mo so pe lo se igbefe bayi lẹyin ọpọlọpọ igbefe ta ti gbe igba lo sele bimo melo la fe roni melo la fe ka olorun o le se kan lẹyin ko fun awon wole elomi gbọdan o awon protocols kan wa to je pe o le break here o ti wa nle standard olorun ni ki se standard ogbo ori eniyan sari ati wole aye to je bi pe won fi se onikaluku se mo
3: tani
1: kan ba ti da church sile wa kan gba apostle prophet doctor bishop wa kan gbo evangelist pastor professor sipe ogun de nja won omo ijo kaka kan to won tona bi aye awon baba nla wa
3: ni o
1: edification of body of Christ ije duro ara olorun eya kristi o ti pe marun ni bibeli so nipa e ninu iwe efesu ori ekeri to ba mu lati verse 11 o ni o ti fun awon kan fun ni bi apostolic ati awon miran bi woli soju meji awon miran bi olusu agutan soju meta awon miran bi oluko ni ati awon miran bi evangelist so aye onikaluku wa lototo evangelist ti pe re won oli bayi pastor na ti bible ti pe re apostle ohun to je ki ya ma je awon agutan ni ise pastor lo lu agutan ko boju to agutan ni to that is why o le ri ki pe ra mi ni pastor mo lo le eko pastor ti mo ba so fun opo lo pe am a full time trained and ordained winners pastor aye ma jagun ti mo de ni we di lowo sugbon ki se se iran se mi baba baba jide ni no Olorun o ran eni be o iwe lo ba lo be o ise t'Olorun fun eni ko pada si and that is why today we pe to ba soro
3: mi
1: o ki se ki mark won le jan baba baba ki mo gba be won koja atawon to to le mi lori won bi Olorun ti mo pe woli ma wa laye woli woli wa ni aye woli ko de si ogbon ta ri da si that is why to bi so ni we chronicle ori ogun ese ogun o le ni bagba woli bi woli yo de jere woli awon kan gbo Olorun gbo daada but bi beni salaye wi pe ninu we chronicle yen ni o ori ogun ese ogun ni o o ni to ba gbo Olorun gbo a bi di re mule ni o you be well established ni church wo dem won mo pe oni ebun won mo pe o se dede won mo pe ara ijo ni o wa iro dede e gugu etu e lo lo to de amọ ohun to n fe o le ma ri gba o to lo so wi pe a kan fi di re mule ni to ba gbo Olorun gba fi de mule amọ to ba gba woli bi woli wa wa jere woli ere wo lo wa ninu ere woli o ni titu asiri ogun aye eyan that is the difference ere to what oluwa ti ko awon kankan sinu aye woli for a purpose ni daba so pe woli leni yi bo ba dodo e o se ni lati ma salaye ohun to ba wa ti woli ni ko tu asiri ogun e okun olosele kan wa ba mi some years back awon olosele atawon yan pataki lo mu wa o fe di ipo kan mu ni bo se de wa di mo ni iro lo wa nbe o le ri ko je mo ni sugbon ma fe lamoran kan o mo ni lo gbianju ko lo so so trep o le ri senator danje o le gbo senate o si le di gomina inu bi lojo yen eni to mu o se so ko ma gbo mi lori radio sugbon lati gbe yen o ko olowo lo so trep ko kan di kankan se mo we are at woli lo man so kan olorun ohun to ma sele ohun do be o wo la le nasi igbeta oni ka de abi ta ba tara wa abi ta ba ma tara wa ẹwọ ọmọ mi àti lẹ́yìn tí wọ́n lè ní kó sọ ọkọ̀ ọlọ́run sometimes ìgbà ẹnìkan wá sọ́dọ̀ mi dry cleaner ni ọlọ́mọwé ni fásitì ìbàdàn ló ti jáde ó wá fẹ́ lọ sílùú òyìnbó ó ń ṣàṣeré iṣẹ́ kan ládàádà kò ìríṣẹ́ yìí náà ló fi ń fọṣọ mọ́ramọ́ra ó wá lò lọ sílùú òyìnbó mo ní olúwo sọ fún pé òyìnbó ló ti máa méèkì ẹ jáde ẹgbàdúrà òun wọ́n máa lọ sílùú òyìnbó wọ́n máa ṣe mọ́lọ́lùwò sọ fún pẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ti máa mẹ́kẹ̀ ó bínú lọ àwọn èèyàn máa ń bínú lọ lọ́dọ̀ mi dáadáa o torí wípé ẹlòmíì ò fẹ́ gbóòótọ́ ó bá gbéra ó lọ mi ìmọ̀ gbọ́tán bá dá sí gírígírí kiri ó ti wọ amẹ́ríkà ó ṣẹ̀wọ̀n díẹ̀ lamẹ́ríkà kó tó wálé kó tó padà wá bá mi kò gbádùn oṣù kan ní amẹ́ríkà tó fi rọrùn àìmọ̀ ni ó wá padà wálé sí àdúrà rẹ ti wá gbà kò tí ì lọ ọdún méjì àbọ̀ tó ti kọ́lé ó ti ṣe dáadáa ó ṣeéṣe kó máa gbọ́ mi báyìí ohun tí wòlí wà fún nìyẹn bíbélì sọ ọ̀rọ̀ kan jáde ó ní gbogbo àwọn tí a bá ti pàṣẹ ẹ̀mí mímọ́tọ́ ó ní àwọn gan ni ọmọ ọlọ́run ó dá yẹn àwọn gangan là ń pè ní ọmọ ọlọ́run sórí àánú ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ṣe ní ìwé rome orí kẹjọ ló ti sọ̀rọ̀ ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ó nítorí iye àwọn tí à ń ṣe amọ̀nà fún láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí ọlọ́run wá àwọn oníṣẹ́ ọmọ ọlọ́run ọmọ pé ọmọdọ̀ ọmọ èṣù because èṣù máa àkú ẹ̀ṣìnà àkú ẹ̀jìyà àádọ́ ẹ̀ láàmú ẹwẹ́ lómi báyìí gbogbo iṣẹ́ ti dàrú gbogbo ìrìnàjò ti dàrú nítorí wípé kì í ṣe ibi tọ́lọ́run ń lọ ṣùgbọ́n wòlíì ń mọ̀ bá sọ pé gbogbo ẹni tó bá wà ní màá ṣe káńsẹ́lì fún ṣé 10,000 mo fẹ́ ṣe káńsẹ́lì fún so mi ò kì í ẹ́ndì àwọn tó bá ní 10,000 euro mi ò kì í ẹ́ndì àwọn tó bá ní 5,000 euro mi ò kì í ẹ́ndì àwọn tó bá ní 1,000 euro ọjọ́ kan mo wà nínú chọ́ọ̀chì lọ́jọ́ kan mo wá ń bọ́ lọ́run sọ̀rọ̀ kí ló ṣe tẹ́rù ọ̀pọ̀ bí eléyìí olúwa ní ṣó lè dá gbogbo wọn lò ó lọ́ọ́ ti gbàgbé statement tí mo fọ́ ẹ pé these people shall be coming with the questions of their life and you shall give me them answer. Every word spoken by you is spoken by me, and every instruction given by you is given by me. I will make you a living proof of my presence. Now, say to Obako 10,000, I show the wrong one. Say, if I read the Moshe, why do you pay? Only 1 year and wait to. Lord, prepare.
3: Ti o si be lowo Oluwa lodo e wi pe
1: emi o asan ninu arun yi o nkan se bayi o ti nawo nawo o ti lo sodo doctor se o ti lo be lowo olohun
2: jesus
1: so mo orisun bi tai fun gba wa
2: abi o
1: so mo igbeja to ye ko gbe so mo na to ye ko gba ni o kan joko nso kan ti o ti lo ri oke o ti lo program bi 100,000 lo wa ninu program yen mo tan gbadura tan so eri se wa gbe ti leni won so eri o tan takiri ah mo gbadura oju e ma la ti ye

ti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2FM doju o le tente oba laarin awon okan ni dati 2FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mu araye ibudo ayo atori su idunu ni 32FM iroyin asiko ti o leja mbakan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n paronu re ka ja fe to omo niyan ka

mo kin ye ka le aku bi gbogbo nkan se ri lale yi miliki express itan kan be ti mo fe ki gbogbo wa ojo mu so lale yi mo ti so pe akoko kan bo to je wi pe a menu le awon itan kan akoko ohun lo wa se be to de yi nitori a menu le awon itan kan fun bi ose bi merin I think I saw Nipa Odile de Nigeria. I think I menu le awon itan kan nipa Odile de Nigeria. Bo la tin bo gan, bo ni gbogbo e, bo la tin bo. Gbogbo ba se gba ominira lodun 1960. A ko lodun 1960. Awon kan won kan wo lo sele. 67 to 70 kilo sele. Leyin 1970 kilo tun sele na. Awon kan wo lo sele. So if you don't do 1999 2000 Abi Billy ati be be lo kila won kan to sele 1958 ibe la mo la nfani ati gbenu ba ta menu le lale yi ama ko to di ba o bo ti e ni bo loja bo ni gbogbo e se ndun se ndun to mi alagba yan

0: ona ti awon ebo alawo funfun
1: so ni ede joro mi oju ma ti ma ni ja egbe mi dada
0: ona ti won gba ko wa po soju kan ona to je ona to kenu ni awon oyinbo so wi pe o wa complex nitori baba wo orisirisi eya orisirisi ede orisirisi awon eyan lati igbagbo orisirisi asa ati ise la ko papo soju kan na to di on ta pe Nigeria to gba kini o to gbominira tori idi eyi leyin igba ti orilede Nigeria fe gbominira ko to di pa gbominira wonu ominira a le ri wi pe nkan kan ti won pe ni bi eya orisirisi meta ti se be o ti wa won pe kan won ni northern region won pe kan ni western region be na ni won pe kan ni eastern region eto tumo si wi pe awon eastern yi o awon eyan bayi ni won be nibe ise won asa won o papo mora won awon ti northern yi ise won asa won iwasi won ati be lo o papo mora won ede won be ni baba lo si western na e ri wi pe gbogbo e na bakan na ni o papo mora won baba si tun wa wo dada ba se pin sona meta yi bo ti ele je pe unity in diversity ni e to tumo si wi pe looto la wa ni eya meta o sugbon okan ni wa unity in diversity baba wa wa won meteta yi ta ba ni ka wo politically pe eto oselu awon meteta yi lo dabi igba ti won ni egbe oselu ti kokan won duro fun awon meteta yi ni won ni erungba ninu won pe mo fe daye mo fe don political ambitions beba wo odo won ni north lohun en to je agba laarin awon oloselu won a mo soro Amadu Bello sa Amadu Bello eni na lo si tun je premier northern region nigba na lohun Saraduna lu Sokoto ẹni ẹgbẹ́ òṣèlú wo làwọn ń darí náà wọ́n darí ohun tí a mọ̀ sí Northern People's Congress NPC ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ ará ìlú òkè lọ́hùn from the north ni wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ yìí automatically bàbá wa wá sí apá ọ̀dọ̀ wa lápá bí ní western region ẹnda le pe ni olori egbe ohun na ni chief Obafemi Awolowo e ka bo si class o fa won ti won ba jo mo kkk oni bi ti gbogbo kini yi nlo o chief Obafemi Awolowo political movement ohun o lagbara debi wi pe kilo ko ti won pe action group AG ni orisirisi nkan ni eji lawon duo fun pa won fe se eto eko o a seto eko ti o lagba daada o development gbogbo nkan ilosiwaju ode ba wa lapa bi regional autonomy na ma wa nbe alagbara le pase oni si pe enikan ti wa gbon lapa oke ohun na eastern region talent to je alagba teru to siwaju to je balogun ti an na ninu politics politically dan balogun won doctor Nnamdi Azikiwe egbo kilo ko egbe ti won lapa tohun na National Council of Nigerian Citizens NCNC jẹun pe NCNC pin si ona bi melu ikan be to je National Council of Nigeria and Cameroon nigba kan Although the Power Yira Pada, the National Council of Nigerian Citizens, Iyon Labe Dr. Nnamdi Azikiwe. Agbara na nbe lowo ti won e ti ri pe o ti pin si ona meta meteta yi political parties meteta yi dominant people ton wa ninu e awon ara ilu ohun ni awon ara eya ohun ni ni north eh wa won ni MPC lowo
1: lo ba bere si won je kale
0: ni west awon ni AG ni east awon ni NCNT olori ototo gege bi mo se so lek unity in diversity lo to ale ya loto osogbo kan na si ni wa bi

32 FM lele jari 949 fẹyin e mo ma hardware ni yin o ma hardware ni eun pe ki kẹrin ba npa yan teyan ba rin erin yen ko dada o ni nkan ti ma n ko sinu agwara e mo ori di eye re.

ninu awon ti won je young officers won yi ti won rojo ti won soro ti won wo pe ki la fe se ti nkan ti su to ti su won patapata pe ah nbo la nlo yi irun won ni Major Kaduna Chukwuma Nzeogu inu won ni nbe arakunrin yi Major Kaduna Chukwuma Nzeogu sire o je eyan kan to ni apon o si je eyan kan ti o ni discipline laarin awon omo ogun nigba na lohun nbo ni BC Kaduna ni BC tori idi eyi o le sausa daada opolopo awon ti won je soja nigba na lohun ni won ma bowo fun enikan ti owo re le ni oloyinbo so wipe o strict opolopo awon eyan ni won si ni ri gege bi enikan to le joga arakunrin yi ti wa di pe oro re ti di lemo nipa ohun ti nsele he had become deeply critical about political leadership of the country at the time nibi awon oro ti so pelu awon egbe re yo soro pelu agbara wi pe ese mismanagement nsele corruption ajebanu nsele o wa nigbagbo wipe baba deju wale ti nkan lo bi ile nkan baje ju bo se wa yi lo o gbogbo awon officer na to ku awon na share ninu frustration pe ibi ta nlo yi ki se bi to to eni kan be toruko re nje Major Emmanuel Ifeajuna okan ninu awon ti won je officer ti ka le so pe eleje jojo lo ni won oun na ninu awon ti won lo gba eko kun eko imo kun imo loke okun ni Royal Military Academy Sandhurst ni Britain oun na ti di wipe o ti n gbenu si oro yi o ti n gbenu si wipe mbo